0: Ay naman, laban ko sa kuntsiks. Patumar na ko sa Turbo. Grabe, nakaseries pa. Happy kayo eh. Salayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Premium D3 user.
5: Ako na si Lalay at Tinoy Bianios. Nagpuyo sa matanaw. Isip usapay na hal, ligyo na tumalikayan nga hago kayang imong lawas. Labaw na nga imuha tanin lihok sa panimalay. Pangyan na po

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Aragway hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon. Glaminag yun mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali.
2: In-one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-9989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
7: Uy, unsa pud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Dili kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
8: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
6: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig. Diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
4: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigting og sumakina? Bago manungtan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada. Dili sa paa. Exciting.
5: Exciting.
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Kini nga programa atong kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
8: Bullseye. Good morning. Alas 8:16 itong oras, mga katropa. Sa itong pagbalik sa itong programa nga Bullseye na hinaot ko katropa nga nagtiam-tiam na pun muli ha. Tiam-tiam katropa sa ito ang lamian nga kape nga premium D3 coffee mix. Ma-feel, malasahan ginyo ang kape mga katropa. Mga pika nga wala po'y gel tungod kay ang sweetener na inig, ang masa stevia. Unya doon na po'y vitamin D3 katropa. Makatabang aron nga muli kunin mong kabukugan o ang imuhang muscles. Mauna katropa ang premium D3 coffee mix. Doon na po tayo premium D3 capsule katropa. No, parang di kadaling kapuyon sa pagpanarbaho. Dili kadaling maluya ba, no? Ka-energetic ka, ayo ka, kung naka-premium D3 capsule ka. Tumara ka na 30 minutes o sa ka, mga katropa, mukhaon si mong pamahaw, paniudto or panihapon. Handayan na than, mayong buntag ka ni mo diha, lagip na ni Baby Yana.
9: Good morning!
8: Mayong pagtanaw sa to, have a blessed morning to all. Diha usab kay Kurt Rick Libor, Raul Imperado, diha kang Francisco Alimorin. Good morning ka ni mo diha.
9: Good morning!
8: Layo asa ka banglasan oy matod pa niya.
9: Good morning.
8: Naasa pikas linya katropa si katropang Jonathan Soriano. Alang katropa sa mga updates gikan sa buhatan sa tuang kapulisan sa Malaybalay mga katropa. Katropang Jonathan, nadunggan ka.
10: Yes, katropang Mari, tad-tad sa kaso og detiklo sa gipaygayon nga joint operation sa kapulisan ang usa ka 25 anyos nga driver human gisilbihan og warrant of arrest dito sa Purok 4B, Barangay Aglayan, Malaybalay City. Huwebes sa hapon, Agosto 26.

0: ay sa 2026. Tugutan lamang nga makagawas ang sangpit na dinapan kung makapiansa kini sa kantidad nga 60,000 pesos matag ihap sa kaso nga giatubang niini hulip sa temporaryo niini nga kagawasan katropa gabari sa pagkaron. Ang gitudlong suspect ananas pagdumala sa Malaybalay City Police Station samtang nagpadayon katropang mare kasi mupiansa ni sayahag kaso nga 120,000 tanan ang piansa ni katropang mare.
1: Yayay!
0: Yayay.
1: Oh, gidumala man kal tarong.
0: Oh, wala gitang kay gidumala og tarong. Kay duha ra mas adto ron kay dapoy daan nga wanti dito ka tropang mari, duha ra dito.
1: Mo sa man napunan ka na unya?
0: Ah. Pwede. Ato ni sa man punan na to niya. Punan na to niya.
1: Oh. Murag nindot punan og Friday kay waiting process og Saturday og Sunday.
0: Wait, sa Martes pa, holiday Lunes.
1: Holiday pa sa Lunes, murag matulog og pipila gid ka adlaw.
0: Pero pura punan yon niya.
1: Punan yon niya.
0: Punan yon niya ka tropang mare.
1: Mingaw, mingaw.
0: Oh, dili na ko sa Valencia ba? Pronindot ang pista karon og kagayan kaya doon ay kanabitanggan show dito sa mall na tropang mani, brato ng mga armas kagayan karon.
1: Kagayan?
0: Oo, kagayan.
1: O, sama rin na dito sa Kadayawan, usab, nahitabo na Kadayawan sa Davao, doon ay tawagan na, barato nga baligya sa mga armas. Oh, pero di ka kapalit lagi kung wakay iltap.
0: Mapod lagi.
1: Lusod pod.
0: So, ano yung karoon katropang mare? Balikan to na to wanted person na nadakpat. Warag saksakto gini karoon. Kaya ang malay-balay katropang mare. Umugan na ilang giingon. Basta pista o kagayan. Kung sigara, initon mo na pero karoon, kaulanon man. Kaulanon man. So, kaya tuwang syudad sa malay-balay katropang mare. Kung makita to, dari particular na may bukid sa barangay Nibion sa may tutres, nanganaog man katropang mari ang atuang mga panganod o kiningkabon.
1: Masin mamista po na.
0: Oh, masin po lagi. O, peting tugnawa katropang mari ni mga panahunay.
1: O, oh, tugnaw gali po dire.
0: Kusugi mong aircon. So, kini nga driver katropang mari, Julio Disais Migawa siyang waran. So, tantaon din siya napasakaan o kaso. Kini mo ko pag-file o kaso katropang mari. Akuan mo gani siya, warranty mo, pinakataas siya, tulo ka bulan na siya mulusot.
1: So, katropang sulatan, doon ako'y advice.
0: Oo.
1: Doon ako'y advice. Kaya bitong, makahibalo, makanga doon na kay kaso.
0: Dipindi na katropang mari, ang sabi na ihatag si mo ha?
1: Hindi, makabalo. Kanang bihira rang man hindi makahibalo nga naa kay kanang kasong giatubang. Pero kasagaran, makahibalo, gita nga filean ka o kaso. Ako pa nimo, dool ka namo dari sa XFM, makatabang mi nimo.
0: What matik?
1: Katabang mi nimo, bitaw. Kay, doon naman kung iuban ka tropang Jonathan, mahadlok mo na magtago-tago. Kini man kung warrant, pwede man kung ni malikayan, pwede man kung ni mahilot kung imong giatubang.
0: Yes, ka tropang mare. Kung duda ko, basig, kini driver man kung basig, nanuyok ni Crudo. Basing nanuyok ni Crudo katropang mare. O di ba ka, unsay gisik mo ko'y ane kay, ano, giseryoso magigit nga dosan o kaso nga tos ko, tay.
1: Sige lang. Di ba ko, wala day nakabutang diya unsay ang kaso?
0: Kanara mga katropang mare, basa warrant na, wala naka-identify na ka, kuan, kaso ane, pagpangawat, unsay ang gikawat, largo na muna diya sa, unsay kaso ang gifile. So, muna katropang mare, away swerte. Ano magin ang kinabuhi? Buhay-buhay lang.
1: Palihog kong pangutana dito. Kuha, unsay sala. Aning anong na-warranty siya. Kaya para daghang perfecto sa Facebook, mangutana, kompleto, hapod na.
0: Basta kay pagpangawat.
1: Pagpangawat, unsa kay kawat, basta na ngawat ni Oga ng Star Scroll.
0: So, tolls ko siguro, tolls. So, mga, ito maging tolls na mahalon ba? Hot
1: sige, go ahead.
0: So, wala to report mga tropa nga nakuha din sa tuwag PNP Malaybalay karoga orasa o karoga adlawa Biyernes, pitya 28 na bulan sa Agosto 2026 mga tropa. Itong mga tropa, di ka kita kumpiyansa karos panahon kay Lugdong, masi unya, tataon mo, bunog na puning uwan, mga tropa, sa panahon karon labanan na to immune system. Dapat kanunang lig-on ang sundalos tong lawas, muna ang magtumar o lanton vitamin C. Ikan sa PNP Malaybalay, tropang Jonathan Lee Suryano sa programa Bullseye. Live report.

0: report. Daghang salamat ka, tropang Jonathan Soriano, si mong report. Kung na nagali kay trabahong tarong, ayaw na pangawat. Bullseye! Bullseye! Shout out ko sa ako ang igsoon nga niya sa Davao, nga niya ako ang gipuy-an dari sa country home, si Wilma Antipatia, Wendy Franco, og Hope sa Franco, MJ og Isay. Good morning, God bless. Good morning. Matod pa na ni Darwinda Batulina Antipatia. Good morning kanin yung tanan diha, mga katropa. Good morning. Well, katropa, diri kita sa isgutanan, mga katropa, teenage pregnancy, mga katropa. Dosi anyos, palihok kong play ato katropang Rustom sa tuang interview kagahapon. Nga nung dunay dosi anyos katropa, pinakabata katropang nga nahimong ina 100 provincia sa Bukidnon. Ready na? Ready na? Ato paminaon, mga katropa.
1: Atong may nami karon, mga tropa, si Ma'am Emily Marie Quiron Estacio, ang Population Program Officer for sa PACDE, ito ang provincia sa Bukidnon. Kalabot lagi ni. Ito kumustahon kung sanay pinakabagong datos sa teenage pregnancy sa ito ang provincia sa Bukidnon. Ma'am, mayong adlaw.
2: Mayong adlaw, sir, o kaninyong tanan nga nagbisita diri sa atong opisina, maayong masayang pamilya, malipayong pamilya ka natong tanan.
1: Ma'am, atong kumustahon ang datos o sitwasyon sa atong probinsya sa Bukidnon. Unsa ang pinakabag-ong datos sa teenage pregnancy sa atong lalawigan? Nagsaka ba ang kaso o mas bata pa sa 10 to 14 years old o kumpara sa 15 ngadto sa sinibian niya?
2: For many years, no, ang Region 10 inakataas ang kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok Pilipinas. Kitas isip kabahin sa Region 10, Bukidnon usab ang naasa pinakataas na kaso. Tungod kay 22 ang atong induce, niya duha ang atong mga syudad. So ang duha nato ka syudad, maupod ang bunay mga daghan na kaso. So in 2023, so akong ihatag ang data, no, 2023 and 2024 from the Philippine Statistics Authority, kama may official na data. In 2023, doon na kita'y kaso nga 4,719. Diin ang 10 to 14 nga edad, doon na kita'y 124. O ang 15 to 19, doon ay 4,595. And in 2024, mayo gani kay naubos ang atong data. So, in 2024, doon na kita'y 4,592. Ang 10 to 14 ni ini 135. Subo lang kay itaas, no? In 2023, 124, dayon. In 2024, nahimong 135. And ang atong 15 to 19, in 2024, doon na tayo 4,457. So sa ito pa, in total, doon na kita'y reduction ng 122 cases, no? Okay. From 4,719 in 2023, doon na lang tayo 4,592 in 2024. And that's kung atong tanawon maayong epekto sa atong programa kay naka-save kita og mga bata, no, nga dili pa sila mahimo ready nga mahimong inahan. Now sa ako nag-iingon gani ang Region 10 for many years nag-una. So karon sa latest data sa National Demographic and Health Survey, nakita nga nag-rank 7 nila ang Region 10 as ang pagpano from rank 1 to rank 7. And kudos, no, sa ato sa Region 10 nga nagtrabaho gyud sa programa aron matabangan nato ang atong mga kabataan.
3: So unsa ni ato igmam nga nag-rank 7 ang Region 10?
2: Sa latest na tong data karon. Rank 7 na ta kay duna may, no, in 2025 dunay gipagawas nga survey, ang National Demographic and Health Survey, mo nang rank 7 na lang ang Region 10.
3: Sa datos ni mo ang gibut nga kaganina, ma'am, sa teenage pregnancy. So kini sensitibo pod ni ato ang isgutan karon. Mga pila bana-bana ang gabay datos sa ato ang natala sa probinsya sa Bukidnon nga bahin sa
2: na, ma'am. Pero di lang ko kakuan as to actual number kay wala man sa amo na siya sa PNP. Okay. Kay base man sa kaso. But sa Bukidnon, naatay ang pinakabata nato nga adolescent mother is 12 years old. Bago na itong data this year, doon na tayo 12 anos. Subo kayo, no, nga at 12 years old, mura grade 6 naman na, no? Nahimo na siyang inahan. Oh, mura, dapat unta, magdula pa siya. Niya na. Muna nga, doon na project ang Region 10, ang Commission on Population and Development. Gitawag siya o Project 25 at 28. reversing the trend of adolescent pregnancy in Northern Mindanao. So why Project 25 at Tindae? Ato ang theme is no more children having children. So i-reduce nato ang ato ang kaso sa adolescent pregnancy by 25% until 2028. Mao na ang pagpasabot sa Project 25 at 28. So of course dili ni nato makuha ang pag-ubos sa ato ang kaso kung walay pagtinabangay sa mga ahensya sa gobyerno, no, nga dunay mga programa para sa mga kabataan. So ang Commission on Population and Development muna sila mga identify nga 8 systems, no, nga dapat ang LGU na aron magtan-aw ni ini nga focus program para sa atong mga pagkabataan. So ang 8 systems, one is dapat information and service delivery network aktibo nga maoy mahimong referral mechanism nga mag matabangan ang mga bata asa siya ma-refer na government agency. Next is ang SK-led activities. Sa atong mga SK, dapat sila atong mga partners, mga peer educators ang ato ang mga SK officials, kay mas kampante ang mga bata mo sulte, mo connect kung halos kapareha sa ilang edad, di ba? Kaysa sa ilang mama o papa. But of course, i-train na to ang atong mga SK officials, no? The next is dapat ang atong mga barangay boundaries. Naman na sila sa mga kabaranggayan. So ready sila, may mga panghitabo, ready for referral. Asa nila dalhon ang mga kaso. But for mga anak, dili naman maagi na sa Baudis, barangay Baudis, the reason naman sa PNP. And then, so ako nag-ingon 8, daghan, no? So, doon na po tayo, kami sa PAPDEP, doon na may mga programa para sa mga kabat na nauna nato. So, information on reproductive health education. So, mga population officers sa ato mga munisipyo, wadto sila sa mga eskwelahan, no? To talk about how to protect themselves, no? Sa mga kabataan. Next is ang teen center. Dapat dunay mga teen center sa ato ang mga LGUs and even ang ato ang mga eskwelahan. Kay the teen center will serve as a safe space for our adolescents, no? Na dito sa teen center dunay mga information, dunay mga counseling ay may tabo, kung need sila for counseling, dunay video nga mga presentation dito. So mao na tong gihang-gikuan pod nga dapat maduna gay mga community and school based teen center.
3: Kani bang teen center ma'am is na exist ta ba siya karon or
2: naa ta ma'am actually sa atong functional nga teen center karon is 12 kabuok. So pinaka functional nato is Maramag nga ata, San Fernando, Libona, Dangkagan, Sumilaw, Libona. Masama na ako man to name a few. So, maana siya, no? Na kanya silang mga usual mga community in center. Pero napunta sa mga eskwelahan karon. Like Malaybalay, na sila itulo. Ang Bukidnon National High School na isa, ang sa Managok National High School o ang Bangkod National High School. And then we have also in Valencia City na isa. Kaming daw magduha sila. Then in Bukidnon, kay ang Bukidnon, 20 man ka municipalities, no? Sa Bukidnon, naatay sa Kibawi, pipila pa lang gyud sad sa Bukidnon. So, mutong recommendation, namo lugar nga, dapat doon naging mga school-based teen center. Kay captured man good ang mga bata na nasa eskwelahan. Di na sila maadto sa community nga teen center, kaya naman sa eskwelahan. Kung pwede lang unta, no? So, mao pa na atong gusto. Unta nga, ma-recommend na ito.
1: Unsa nga mga lungsod o barangay, ma'am, ang i-classificar nga hotspot o adunay pinakataas nga kaso sa sayong pagbagos sa Bukidnon?
2: Ang ato yung doon kasi doon.
1: Malaybalay.
2: Malaybalay ang Valencia. Kay muna ang mga daghan o kaso. Ato ang tungod kay dako ang kod sa sila population, sir. So ato yun nang ma-equate sa population.
1: So, sa dako ang population, ma'am, mao gina ang atong itanaw nga hinungdan sa iyong pagbagtos sa kabataan o kulang taong edukasyon?
2: Sir, sa latest nga study, na-survey gikandak ang Central Mindanao University. At ito lang Tuesday, nag-appeal ni dito sa data presentation. Kandak siya for the 3rd district o Bukidnon. Nakita nga lack of parental guidance di ay ang hinungdan. Anong taas ang atong kaso sa adolescent pregnancy? Wala na nakakonek ang mga ginikanan. Wala na makatudlo ang mga ginikanan sa ilang mga anak. So muunang ningunin nga mabalik ta sa pagtudlo, sa atong pagkonek ba? Atong ginikanan. Muna nga kami na ami programa ka nang gitawag na mong learning package for parents education na i-training na mo i-conduct for parents. Isa na topic is how to communicate with your adolescents. Skill na siya, no? So, ang second adto, lack of parental guidance. Ikadua is social media. Next is peer pressure. Mga kabartada sa mga kabataan, ba? So, nice to siya na kanang result sa survey kay maupay, maupay atong basihanan ba on how to implement or strengthen pa di ay. Naan naman atong programa, ang pag-strengthen na lang, saan pa nato pagpa-palaganap, implement throughout the province.
1: Sa kataas, ma'am, sa kataganon, sa doka syudad, kung saan mga kasamtangang strategi o programa sa PAPTIP aron mapugnan ang pagsaka sa teen experience sa komunidad?
2: Mo to, sir, no, nga ipalihok nato ang LGU systems. Kay dili na mo, dili lang siya masulbad kung sarak opisina. We need a collaborative efforts of our government agencies kay lain-lain man ang ato ang kuan, lain-lain man ang services sa matag ahin siya sa gobyerno. So ang amo, we have the data, pinsa ni sila, asa ni sila, amo silang i-refer sa services, kung ginanglan sila o services along health, so dito sa health. Yung services on education, dito sa education. And for services sa mga kaning technical vocational course, asa na refer, so dito sa TESDA. Okay. Na may uban, di na gusto ng eskwela, but gusto sila maka-learn o skills aron makatrabaho na lang ba? So, mauna ato ang pagtanaw. This time, naami gitawag na Adolescent Health and Development Information System. Aron nga makita nato asa ni ang ato ang mga batan-on nga nanginahanglan sa amang.
1: Ma'am, sa katapusan na ng gin, ma'am, ipatuman ba ang comprehensive sexual education o mga sex education awareness campaign sa matag o sa pagigalayon sa DepEd ba?
2: Actually, ang comprehensive sexuality education, nailisan na siya, sir, of reproductive health education ang alan na. But ang DepEd yun ang mag-implement na. So right now, ang amang ang kuan, wala pa naka-implement ang DepEd kay, siyempre, maghimo base lab modules, dayon, i-train pa sad ang teachers. So, mauna nga, ang atong mga population officers na maupo sa iga, reach out sa mga schools to conduct this, gitawag na to, nga adolescent sexuality and reproductive health education. So, ang ato pag yung gitudlo karon, sir, is abstinence, no? So, wag muna, focus unta ang mga bata sa ilang dreams, no? Na mahimo silang professional, na mahimo silang maayong lumulupyo sa katilingban.
0: So mga katuma katropa ang pamahayag, no? Ang ato ang nakalap katropa nga impormasyon gikan sa PopDev mga katropa kagahapon na. Gibisitahan na sa ato ang news team mga katropa. No? Mao lagi no? Makabalaka. Oh, matud pa ni Ate Darwinda Antipatia dere. Kaluoy pud ana oy wala pa niya na puslan ha imong gi-move okay wait lang katropang Marso gabasa ko wala pa niya na puslan ang iyang kinabuhi bilang bata lang free ka pa sa tanan nimo nga buhaton oh mao na iyang komento makasubo mga katropa nga pamahayag makasubo mga katropa nga pagbutyag sa kamatuuran mga katropa. O gali, doon ay pagtuon, doon ay survey kagibuhat katropa ang si Imyo, mahitungod ni ini. Kakulang katropag pagtagad sa ginikanan, pag-amuma sa ginikanan, nagunang rason mga katropa. Sa taas nga rate katropa, no, sa nagkabata nga edad nga nahimong nga batang inahan. Astang luuyag itpong taon. Tama ginagingon natin Darwinda niya. Kanainanang mga idara katropa, magdula pa man unta na. Wagi na kahibalo, way kalibutan katropa, unsa na ihang, unsa nang pag-atiman og bata. Ha? Way kalibutan katropa, unsa ang ihang ugma, tungod kay nahimo siya nga batang inahan. Bullseye! Bullseye! Dunay mga nakita mga katropa, nga rason, ngano katropang taas ang early pregnancy dere sa Bukidnon. Base na sa PSA mga katropa, oh, una katropa kaninya kalisod, kakulang og kwarta. Daghan pa sa lugar, daghan pang lugar dere sa Bukidnon katropa, rural og sa Bukirun nga bahin mga katropa. No, tungod lagi sa kalisod sa panahon. Ah, masayo mag-asawa o magpuyo katropa ang mga bata para lang matud pa makaginhawa. Ah, mali nga pagtuo ba? Dili mao nga pagtuo para makaginhawa katropa ang pamilya. Ah, magminyo na lang. Oh, doon na tayo nailhan, ana, isa katropa. Tutos ka banglasan. Ah, para lang katropa nga makalingkawas, kalisod sa pamilya, amo ipo na lang o gito sa uyab or mupuyo na lang, kanagtuo katropa nga maunay solusyon, makahawas kalisod. Ang data katropa nagpakita nga mas taas ang fertility sa mga kabata, kababainhan nga ubos o income mga katropa. Oh. Ikaduha nga rason, ang kakulang katropa sa edukasyon. Ah, mo lagi, kung wala ka nakahuman sa mga pag-eskwela, wala ka ni eskwela diha mga katropa, ha? Wala ni eskwela ang bata. Limitado katropa ang iyang opportunity. Mura ba o ka nabito, masipok iyang ulo kay diha rataman ba? Diha rataman, nagtuyok-tuyok katropa ang iyang gunahon ang matag-adlaw. Mas maayog yun nga eskwela ang bata. Ha? Kakulang edukasyon katropa. Mas sayo magkapamilya katropa tungod kay limited raman iyang opportunidad sab. Ikatulong rason katropa, kaning kakulang katropa sa sex education og access sa health services mga katropa. Oh, sumala sa CPD, poor access to services and effective education of our youth about sexuality. Mabitaw na nga gipanikamutan sa PopDev karon katropa in connection sa pagkitambayayong katropa sa DepEd nga mabalik katropa ang kining gitawag nila nga ang sakit ito? Dili naman to. Palihog daw ko katropang rustol. Masa kong tumoy sa dila. Dili naman sex education na. Fertility ba to? Dili naman na siya, dili naman na siya sexual education karon. Ulam o kulang o kaalam katropa. No? Mahitungod usab sa ilahang kapasidad or ang ilahang katungod katropa or unsa ba ilahang mga benefits nga makuha mo atong health center, RHU ba diha mga katropa? Oh? Kulang o pakig-istorya sa mga eksperto. Unya, wagin po sila katropa na kaya hindi naman ganito malikayan karong panahon na tungkol sa impluensya mga katropa. Doon na yung mga kabataan nga musulod na sa ana-ana sa yung edad. Oh, kung na-apply access mga katropa sa RHU or sa health center, matudluan katropa unsaon nga dili ka diha masudlan. Lisod man makaadto mga katropa kinalagi sa bukid nga bahin nya wala po'y proper katropa nga pagtudlo about reproductive health na ito. Reproductive health mga katropa sa eskwelahan. Oh, ulang og pagtudlo. Kini katropa ang pinakabugat gyud no, kini kakulangon katropa sa parental guidance. Absent sa parents katropa, wala ang ginikanan katropa, usa na siya nga factor mga katropa. No, tungod sa trabaho. Nagtrabaho ang ginikanan, di na matiman. Ang uban katropa, OFW ang ginikanan. No, ang mga bata, wala na mamonitor. Daghan pong cases katropa sa sexual abuse, nga wala na report dayon. Naada ba tayo nahibawaan katropa nga somewhere in Malaybalay mga katropa nga gitolerate sa inahan mga katropa ang pagpang-abuso sa iyahang partner, sa iyang partner nga foreigner nga to sa iyahang anak? Wala na to nagibalita katropa, wa na to na natutukan kay doon na may refusal, no? Wa mang nakipag, kumbaga, dili ba cooperative ang inahan? Bisag nasayod siya ng iyang anak, kapila nagimulist siya sa iyahang banang foreigner. Ha? Bantay lang, na address malay-balay mga katropa. Pero dili na ito na pwede i-ano sa media kay wanay pagtugot nila, labi na sa inahan mga katropa. Noon tang inahan, mo'y mumanalipod sa iyang anak. Gini ka na, importante kayo usa sa pinakadakong papel yun, no? Sa pag matuto sa anak. Kung imong anak niya sa iyo pa kaayo, naburusan na, isa kang contributor ni anak. Oh. Isa ka nga hinungdan ni anak gini kanan. Doon lagi pagkulang. Di man ta perpekto. Ayaw pag pangyami diha kay di ta perpekto. Ah, doon na tayo pag, doon na tayo kakulangon. Mingon nga gahi og ulo ang anak. Gusto saon og badlong. Ah. Ning badlong ka pero naapay laing pamaagi unta. Napaunta kay pwede mabuhat nga para unta mamonitor, mabantayan, mabadlong og malikayan ning early pregnancy sa imong anak. Dunay kakulang lagi sa kabisi. Ah, absent ang ginikanan ka tropa. Ah, tama ka manager. Ang iba pinag-aaral, nag-uyab-uyab ang inaatupag matod pa ni Mami Josie Tinambunan. Sala na po ni maestra ron. Hmm? Kung kulang manggod ka kini, mo kunek-kunek na nintanan. Kung ikaw manggod ginikanan, kulang ka sa pagmonitor sa imong anak tungod sa imuhang rason nga dili unta na pwede irason. Diha na musulod ka tropa kining ikalimang rason nganong nga taas ang pregnancy rate, early pregnancy sa Bukidnon tungod sa influensya ka tropa sa social media. Anay tabo manggod, kita mismo ginikanan, sayo pa lang kayo ang bata pa kayong edad sa mga anak, tagaan na og cellphone pasagdahan na kubi dito. Okay rag lalaki na diha kay hala hayang tikangkang wa may mahitabo. Pagbayi imong anak mga katropa, no? Na bay kanang nga dula katropang dunay mission diha mga katropa nga duna po'y partner nga laki nga sulayan og patong. Naada ba na? Mm. Unya, bisag unsa nalay makita diha mga katropa sa social media, maayo na magalikay mo sayang og budots pinakikiay. Mm. Social media influence mga katropa. Oh. Og kini katropa ang ikaw no may katapusan lisod kaayo ni nato tukion. Tungod mga katropa sa kultura og community norms. Doon na pa'y mga tribo katropa nga bisag bata pa kailang anak at the age of 13 katropa, no, ilahang ibuya na or ilahang nang ipasawa ang ilahang anak para mapreserbar ang ilahang kultura, dili mawala ang ilahang dugo, dili mawala ang ilahang tribo. Para dili masagulan og lain. Na muna nga mintras bata pa ipaasawa na og sayo. So kini ang lisod kaayo kontrahon. Unsaon ni karon sa tuang gobyerno? Ha? Ah? Normal gihapon katropa ang sayo pagpaminyo katropa basta naay manguyab diretso na minyo. Ang uban dili maguyab mga katropa diretso pakasal. Maunay katropa ang resulta. Ha? Ah? Ngano katropa? Sa Bukidnon, pastang daghana katropa ang bata nga inahan. Yin Smith, maayong morning kani mo diya, Yin Smith. Good morning! Unsa may buhaton ani karon? No, aside sa gibuhat aning pop dev mga katropa, kay kamulo pagid sila sa pagpakgang ni ini, kay dunay executive order katropa, o dunay mando nga to ang Presidente Bongbong Marcos. Kining gitawag mga katropa nga Project 25 at 28. Matod pa katropa, ang target ni ini, lakip ang PAPDEV o nga to ang gobyerno, target katropa nga paubsan nga to sa 25% katropa ang early pregnancy sa tuig 2028. Muna nga 25 at 28, Project 25 at 28 mga katropa. Kana katropa gi-issue na sa Malacañang presidential directive na mga katropa para maka-focus mga katropa no para i-focus ang government intervention sa Region 10 katropa maubsan kining ihap mga katropa o rate mga katropa sa sayong nabuntisan. So unsa ang solusyon nga nakita nini sa gobyerno? Comprehensive mga katropa na sex education sa eskwelahan. Kani. Kung gikaingon ka ganina katropa, gipropose na sa PAPDEV, pero sabto na ito nga dunay paglangay tungod katropa, kaya di manaingon nga sili nga muhalang dayon, kinahanglan katropa, iagi po na og pagtuon, mga katropa, pagpangandam. Ikaduha, life skills training. Kanang mga wa ng eskwela diha, mga ginikanan, kung wala ng eskwela ninyong anak, i-encourage siya nga mag-enroll ka tropa sa TESDA, libre na. Libre na nga tayo sa TESDA para malingaw ninyong anak. Oh. O di ba, i-enroll na niya sa ALS nga nagtudlog life skills training mga katropa para occupy ang ilang utok instead nga maglaag-laag kuyog o barkada, makatuon sila. Oh. Unya, kung ubanda na nga na-involve na diha, Kuya Buya, bisag bata pa kayo. Mayo og mas mo duol ka tropa, duol mo sa RHO services ka tropa, no? Avail mo diha og unsa diha pwede ka para malikayan ka tropa ning early pregnancy. Sige, panghatag og kondom kay nato ang City Health diha. Asa namang mga kondom ka tropa nga Rostom? Daghan kitos patrol? Isa kita siguro tabang sulo tana. Karong panahuna, dili naman good enough mga katropa ang kanabitang yam-yam nato sa itong mga anak nga. Hoy, dili ka mag-uyab-uyab sa akay mo iskwila sa ka. Muhuman sa ka og iskwila. Oma, ana po ng anak. Dili na na-enough karon. Karong panahuna mga katropa, tungod sa kataas na or ka-high-tech na katropa sa tuang palibot, dapat kita nga mga ginikanan, high-tech na po ang tuang pagmay-may sa itong mga anak. Kung involved magaling ingon anak, tudluan na gininyo inyong mga anak, mga katropa nga, basin o ga, na kay uyab na ha, o nagkuan-kuan ka di ha, pantay lagi guburos ka, panagang yun. Kung naghimo magaling mo, hala, atog RHO, atog City Health, na ikondom nito. Nabitong maragpina, na ako'y ginikanan mo, ganailhan nga ingon anak, ang iyang pagdala siyang anak. Nahimo na hinoon yung friend, ang iyang anak, kay open man kaayo. Open man kaayo, mga katropa. Nahibaw-an na hinuon niya ang kalakaran sa iyang anak. So, modern way nga pagdumala niya siyang anak ba? Effective. Sa iya po itong pamaagi. Dili po but pasabot nga applicable na sa tanan. Parental involvement programs. Kinigod, mga ginikanan. Mga ginikanan. Saon man ang imong pagpaningkamot diha kung ang imuhang rason na ningkamot ka, tuara, niburos na. Wag hapon. Daghay pa kitang hisgutan mga katropa, apan mo na to'y igong oras. Atong oras katropa, grabe yun ka, gamay mga katropa. Shout out diha kang Floaty Jack diha sa Kudal, Malaybalay City, Bukidnon. Good morning ka ni mo diha, katropa. Katropa ang Rostom, mili tag winner na po. Ato ni ipadayo ni nga topic sunod adlaw mga katropa or sa Monday, kay nindot ni nga hisgutanan. Undang sa taaning impeachment trial. Ah. 8:50 atong oras katropa. Atong liliun din mga katropa. Kinsa to ang lucky winner karong adlaw sa to ang paraffle 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Uy, maayong buntag diha ni Kakao Dream Yugulia. Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Maabtikon kay mga katropa nga ato ang kagawad diha mga katropa, no? Na nakatuka siya mga katropa sa infrastructure. Busy kayo ni nga kagawad, bisag asa tamo adto mga katropa. Ato ang madunggan nga kani si kagawad Artemio Gulye. Tua dito, tua na pod speakers, aga atiman sa kanang gi-construct dito. Halos di na to masakpan mga katropa tungod sa kabisi. Good morning kanimo diha kagawad. Pili ako bro, umang ka nag-share. Makita mo na dere. Maayong morning diha sa itong mga bagong mga followers, Teresa Amante, Eliezer, diha kay Rolando Pasturan. Dagan kay salamat, usab diha kay CJ Madara. Salamat kayo. Good morning mga katropa na itong bagong mga followers. Sa mga sharers po na ito, dagan kayong salamat. Congratulations sa ito ang lucky winner karong adlaong Biyernes. Handayan, Athan, nakadaog ka. Oga 50 pesos nga load or GCash ka tropa. Once again, congratulations. Paki-message ko ha kung saon na nato na paghatag ang imong GCash or load. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw o pag-participate sa itong programa karong adlaw. Ng adlawang Biyernes, Agosto 28, 2026. Katropa, bye-bye na ko. Palil kong andam dyan sa kuang Mindanao, katropang Rostom. Bye-bye na ko, katropa. Kay wala ko igong oras. Musunod na ang programang KSP, Katikaran sa Probinsya sa Bukidnon. At angi mga katropa, ang maong programa para ma-inform kita unsay mga panghitabos ng Probinsya sa Bukidnon. Dari tapos ito ang programang Bullseye ng adlaw nga Biyernes. Programang hatod sa makatabang aron mohimsog ang panglawas ug alang sa kayo sa tibuok pamilya ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Day Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil. Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Capsule, Vision X Plus Capsule, Clear Skin Soap o Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa natibok ang pwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa lagay usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Mariko Dino, usa ka babae pan dili babae lang. Kini ang programang Bullseye. Bullseye.

0: isa-isa na imo ang tiil dia.
1: Hindi ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-alsag bugat.

0: following is paid program. XFM assumes no responsibility for its content.
1: Ang Kalihukan sa Probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton ug mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod ug pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman ug uban pang kalambuan ug kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo ug pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Sulod sa usa ka oras mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Karong adlaw usa kini ka espesyal nga episode tungod kay atong kauban, ang usa sa ato ang mga lider sa lalawigan, Bukidnon Provincial Vice Governor Clive Dadole Quino. Vice Gov, welcome sa atong show o sa imang pagtimbayan.
3: Thank you, Fred. Para na itong mga viewers o katuang mga 1 million subscribers sa ato ang KSP o Kalihukan sa Probinsya. Mayroon mahapon sa tayong yulan. No, sa tanan natong mga katawhan, sa atong mga lideres, sa diri sa entiro lalawigan sa Bukidnon, sa 464 ka mga barangays, sa 20 municipalities and 2 cities. Mayang adlaw kaninyong tanan.
1: Daghan kayong salamat, Vice Gov. Karong adlaw, karong episode, duha ka mga importanteng hilisgutanan ng ato ang tutukan. Una ni ini ang ato ang Bukidnon Press Freedom Week celebration, which is ato ang gisaulog sulod nini nga semana, and atong tema karon nga tuig, Vice Gov, is empowering communities through a free, fearless and responsible press. And ikaduha, ang paningkamot sa SP Bukidnon nga mapadayon ang accreditation o boss sa ISO 9001:2015 Quality Management System ug unsang kahulugan ug benepisyo niini alang sa ato ang serbisyo ngadto sa ato ang katawhan sa Bukidnon. Ug ato sa kahatagan ug higayon din sa kahanginan nga inyong mapaminawan ang mga nagdaog sa mga private media partners nato sa gihimo na scriptwriting and broadcasting competitions kagahapon, no? Last Thursday ato ang gipahigayon kini nga competition ug atong atangan kung kinsa ang mga nagdaog. Mao kini ang atong pag-isgutan karong adlaw, so Vice Gov, andam ka na ba?
3: Andam na.
1: All right, sa atong sugdan, Vice Gov, una natong isgutan ang selebrasyon nga dili lang kalihukan sa mga media practitioners apan usa-usab ka pahinumdom sa dakong papel sa gawas nun, responsable og maisugod nga pamamahayag sa atong katilingban. Kini mao ang Bukidnon Press Freedom Week celebration, din ako nang gikaingon, empowering communities through a free, fearless and responsible press. Congratulations, by the way, sa tag-iya ani nga tema si kasamang Jun Maban, ato ang station manager sa RMN Malaybalay.
3: Congratulations, Jun. Congratulations.
1: Kay ato ani gipagi pa contest Vice Gov kay para pud makuha nato ang mga ideya sa ato ang mga Bukidnon media kun unsa gyud ang ilahang gusto nga mahitabo sa ato ang kasaulugan. So Vice Gov, atong balikan kung nganong importante nga adunay espesyal nga selebrasyon alang sa press freedom, unsa ka mahinungdanon ang press freedom sa usa ka probinsya sama sa Bukidnon? Unsa siya ka importante?
3: You know, matud palagi na isa ka giingon nga quotation, no? Ingon sila nga good governance is not about avoiding difficult questions, but it is about having the courage to answer them.
1: Mm-mm.
3: So just like in relation sa press freedom, no, nga dako gigayag kalambigitan nga ang ato ang atong kagawasan, ang ato ang pag-asenso, ang ato ang katawhan nga luwas ug masayod sa kung sa mga pangitabo, importante gi kaayo nga dili kita mahadlok mo padayag sa ato ang mga unahuna. Dili kita mahadlok mo padayag sa ato ang mga question. So that is where the press is the press's vital role can be seen best, no, nga kinala lang atong kanato, no, nga ang atong prensa, no, dili ma-restrain, dili sila ma madidaan sa ilahang paggawa sa kung unsaan nilang una-una. Although unfortunately in sa atoang nasod no, it is not yet batawag nato nga perfect freedom
4: yeah.
3: no, tungod kay daghang pagidgapon ng mga probinsya. Ang balaod mismo, defamation no, napadayon pagyapon nga lana siya no. So muna usa sa mga rason nga matawag na siya nga sometimes press freedom is it is guaranteed by the constitution but at the same time it is hindered by the law of the land. So
4: dili siya absolute.
3: It's not absolute exactly. That's the right term. So dili sa lawigan sa Bukidnon, very happy no nga very healthy ang atoang pensa nato dire na mga istasyon nga mupadaya gyud noon wa saway pagkahadlok no
4: batikos.
3: Mubatikos gyud no na po isa ka istasyon na para sa iya ang iya isa kuan lang kanang developmental di ba so it is safe to say no here in the province of Bukidnon gaka-enjoy gid sa katawhan ang atong matawag nga press freedom gakakitaan gid nila sa atong pensa na patas angay ug unda level gyud ang ato ang mga members of the press.
4: Yes. So naa sa tema Vice Gov Fearless and Responsible Press. No para nimo nga nangamahan gyud sa lokal nga balaod nun sa Bukidnon unsaon pagbalanse sa usa ka journalist o media practitioner ang kagawasan sa pagpangutana, pagsaway, paghatag sa impormasyon uban na din ha ang ilahang responsibilidad sa paghatag sa tukma ug patas nga balita. Yun sa pagbalansig sa imuhang panglantaw sa imong naobserbahan sa ilaha.
3: Ah, dili man ko usa ka media nga practitioner no. I do not have
4: usa ka your
3: expertise no. Pero pagpasa na ko ani nga balaod noon ordinansa, kini sa gihapon is gikan ni siya no after consulting sa ato ara pong mga members members of the press no. Nga, mas maayo unta Vice Gov madres lalawigan sa Bukidnon. Adunay pagrekognisar, adunay pagilapod sa unsa pod ang kontribusyon sa press diri sa atong lalawigan no kay an informed constituent is an empowered constituent
4: yes,
3: no
4: sakto.
3: So dako kayo og responsibilidad dako kay og role lang ato ang members of the press ana so to the members of the press of which you belong no dako akong pagsaludo pagpasalamat sa inyo nga Bukidnon is growing fast and Bukidnon is a tawag nato nga investment hub. No? Without question, we are one of the fastest if not the fastest growing province in the island of Mindanao and perhaps in the country gani. No? Despite the geological challenge atoa being the biggest now in Mindanao, but still no mapaabot gid nato gyapon sa kasuok-suokan tungod sa kadaghan sa atong mga media practitioners nato sa prensa diri sa lalawigan na mapaabot ang mga maayong balita no and the people are informed and then kayon sila nga oy naay bago nga opportunity dito sa trabaho naay bago nga investor tungod kay ang isa dito gatan-awon gid sa investor is not only the business friendliness of usa ka lalawigan o usa ka lugar ang ila gid pod nang gatan-awon pod nga wala ba yung tago?
4: Open.
3: Open ba?
4: Transparent.
3: Transparent ba? And then, diyan musulod ang ato ang the roles and responsibility of the press.
4: Usap po dan sa ato ang ipasalamatan no, sa ato ang mga leader sa probinsya sa Bukidnon, kang Governor Roque, kang Vice Governor Quino, kay naagid sa ilaha ang estilo sa pagdumala, ang pagkonsulta sa mga nagkalain-laing stakeholders. Sama na sa gimension ni mo, Vice, na collaborative effort ni siya sa mga between the government o sa katong mga Bukidnon Press na ay nagkalain-laing organizations na nag-reach out para ani nga balaod no nato. So muning na hinungdan nga natawo nga to ang Bukidnon Press Freedom Celebration.
3: Yes, right. Exactly.
4: Usa sa mga importanteng legal foundations sa ato ang Press Freedom Celebration mao ang kinilanggingon nato Vice Gov no Provincial Ordinance Number 2023-039R nga nag-institutionalize sa ato ang Press Freedom Celebration dinhi sa Bukidnon ug dili lang din ha nahuman nagahin pagyud ta og pondo para niini nga katuyuan no 1 million kung wala ka sa Vice Gov 1 million no ang budget.
3: That's right.
4: And mahimo ba nimo ipasabot Vice Gov sa ato ang mga listeners and viewers unsa ang buot ipasabot ni ining ordinansa ug nganong gi-institutionalize man gyud nato ni siya nga selebrasyon?
3: Well, una no, nagpasalamat ko sa 27th sa Gunniang Panlalawigan for fully supporting, and in fact kini siya nga balaod noon, this was unanimously approved. And then when this was presented to the office of the governor, no, wala gid nagduwa-duwa si Gob nga katong gibutang na to nga budget. Iya gidayong giaprubahan, no? In fact that's 1 million pesos, so ana sa for starters.
4: Mm-mm.
3: And hopefully in the coming years madugangan. Mm-mm. But kung atong tan-aon, it has been pila almost a decade before an ordinance such as this was or sumbra pa, di ba? Kay murag dugay na nga panahon nga nagclaimor nga to ang mga members of the press nga unta no na isa ka semana nga diin
4: nga maila
3: sila bisan tuod og lugar mga sikat na sila sa kwan, but more importantly it is community appreciation ba. Mm-hmm. Kay naa man tay mga activities like kanang mga
4: IP
3: broadcasting, di ba, na contest na inala, di ba? Unya na this is the it's different when sa pang-adlaw-adlaw nga kwan nga mudawat kag mga callers, mudawat ka og mga kwan or mutabang ka sa kwan. This time it's like kwan ba, marag regardless of your regardless of your political or kung naman galing politika or regardless of your biases, no? Marag usa ka semana lang nga wala, we're all kwan, kauban ta dire, no? Let's put aside whatever difference we have and just focus on introducing ourselves to the communities and helping would be media practitioners or how do you call that, would be kanang members of the press, future members of the press, especially ang atong mga kabatan-unan na mas appreciate nila nga uy maayo man lagi nga trabaho ang mahimo nga media practitioner.
4: Kaya kinipod sila nga ato ang media practitioner, supposedly kung ang kinisla vice gov ka nang walang kinikilingan, trabaho lang. So murag dili ta kaingon nga na mga political colors ni sila, no, kini ato ang bukid nun media kay neutral sila when it comes to politics, kay mabias naman pod kung unsay asa sila nga side, mura pod ang ilang sa mga balita bali imo nang gikalintan imong kaugalingon for the sake of the people nga nagsalig sa imong trabaho as their speaker, ikaw nagpaabot sa tingong sa katawhan. Alright. So Vice Gov, kining ordinansa unsa pod ang buot ipaabot nga mensahe ni ini sa provincial government sa paghatag og institutional support sa ato ang press freedom?
3: Strengthen the press.
4: Okay.
3: With an empowered press is an empowered citizenry. An empowered citizenry, you know, voices out kung unsa ang ilang gusto mapaabot sa gobyerno. And then, you know, let us not be worried about criticisms, because in a way that helps us, di ba? We cannot always
4: constructive,
3: no? For as long as it's constructive, so wala, it's a wake up call for politicians not to be always conscious about being politically correct.
4: Yes.
3: Di ba? So, it's a good way of listening to kwan ba to the public, so kini siya nga sige kaingon ko na, no, you empower the press, you empower the citizens, and then in a way makatabang na sa imong good governance. No, good governance.
4: Kaya ang media mao pud ning usa sa atong gi-consider nga check and balance sa governance.
3: Precisely.
4: Yes.
3: Precisely.
4: So Vice Gov, na inaminaw karon, no, sa tanan nga katawhan nga naminaw karon, pwede nimo ba differentiate ang journalist nga gawas nun or ang media nga responsable? It's between gawas nun and responsable.
3: Mhm.
4: Unsaon siya pag differentiate as local legislator sa Bukidnon?
3: As local, sa simple na ko nga pagsabot, no? Like I said, I'm not a media practitioner, pero ma-differentiate gini mo ang usa ka tao o usa ka journalist no nga gawas nun kung dili siya, if he or she asks the difficult questions.
4: Okay.
3: No? If he or she is not afraid to ask the difficult questions. And then, for as long as malagin lang na, this is not a matter of being what they call this. It is not scrutiny, is not an attack, ba? But it's more of an issue of accountability.
4: Yes.
3: Di ba? So, dili ta unsa na naay term ana sa Tagalog nga dili ta mag balat sana sibuyas.
4: Balat sibuyas.
3: Oh, di ba? Or
4: di, kung giatake ka. Mm. Masukot na lang pud ka.
3: Masukot na lang pud ka.
4: So dili ingon ana. Mm. Okay, pwede man nimo sa tubagon.
3: Mm. I've been in this job for more than 2 decades already, no.
4: Wow. Oh, congratulations.
3: More than 2 decades mag hopefully pagabot sa panahon mag pag kuan ako sa second term I'll be in my 26 years na, 27 years puhon in the public service. So there were really times, especially when I was the mayor, and especially during the pandemic, di ba nga, di yun kalakayan nga.
4: Nagyod.
3: Oh, you cannot satisfy everyone, no? So lagi mga kwan, but you know, you take it as it is. Sabton lang ni mo nga, kini siya, dili di pagpangatake sa imo, ha, but a reminder na you have to improve.
4: Yes.
3: So, muna nga, kanaasad sa nga mentality, kung nakadala po, na in relation po dahil, nga pagkahimo na ko nga vice governor, ko nga, kini, all these are just, consider this as constructive criticism. So, this is a way, nga reminder, nga you have to improve, nga motto nga, akong gi-adapt ang ISO da sa lalawin ko sa man.
4: Ato nang isgutan on yan.
3: Okay.
4: Ang imong mga dakong why sa ato ang ISO diha sa SP. Vice Gov, karong panahon na sa social media na paspas kaayo ang pagkatag sa impormasyon. Usahay sa usa ka post, mahimong viral na siya sulod lamang sa pipila ka minuto. Unsa imong mensahe nga doon sa ato ang mga journalists, sa social media users, o ordinaryong citizens, kay tanan karon na anay mga social media accounts nga nag-share of information online.
3: Before you post, you pause.
4: Before you post, you pause.
3: Mm. Pause ka. Tanaw ni mo kung katong na.

0: disturbing, especially to our youth, yes. No? Just this morning, itong nahitabo sa, shooting incident. So, before you post and think of, think it over 10 times no before nyo mo siya i-post kung, is it fair to the person or to the institution na maapektuhan sa inyo ang post ni mo.
1: So, dili lang yun siya basta-basta nga i-click lang yun niya. Click ng click lang kang wala niya mag-yunaw na unsay mahimong epekto sa imong pag-post.
0: Correct. Correct. Mm-hmm. Correct. So, just be responsible sa kung unsang imuhang message that you want to
1: add. Okay. So, tinaw kaayo nga ang press freedom. Dili lang katungod sa media o sa kini ka-importante nga elemento sa usa, ka-demokrasya. Diin ang katawhan na dunay katungod na makadungog, makapangutana o makasayod sa mga panghitabo nga makaapekto sa ilang desisyon o sa ilang kinabuhi. Mga higala sa itong pagbalik at humisgutan ang lain pang importanteng aspeto sa serbisyo publiko ang gipaningkamutan sa ato ang guest, si Vice Governor Kinyo, kabahina sa Quality Management System. Standby!
2: KSP, nalilukan sa probinsya.
3: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
4: That means charm.
3: 8?
4: Impressive.
3: Delulu?
4: Delusional.
3: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi.
4: How about sus?
3: That means weird or suspicious.
4: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
3: Tama ka dyan, ate.
4: Do you know about the word osaek?
3: Spill!
4: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
3: That's lit, ate!
4: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
2: KSP, nalilukan sa probinsya.
5: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o osaek. Bukod dito, maaari ka rin makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Bantuan ng atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team na nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
1: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
0: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limbihan ang palibot o ipangyabo ang natigong nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya.
2: Kasayuran, piligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
4: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
5: Paniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso o masinabtanon, aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
2: Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
6: Back on our program, gikan sa press freedom, atong hisgutan karon ang laing development na may kalabutan sa kalidad, kahapsay, o pagkaepektibo sa serbisyo diha sa atong sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Bukidnon. By the way, ang SP Bukidnon nagpadayon sa ilang paningkamot aron mapadayon ang accreditation ubos sa ISO Quality Management System. Una nato nga pangutana, Vice Gov, unsa man gyud ni ang ISO 9001:2015?
7: Like you said, no, it's a quality management system.
6: Mm-mm.
7: And it all boils down to meeting customer satisfaction.
6: Okay.
7: So, ever since no, pag sugod gyud nako og kuan with all the trainings that I have kuan kada akong natampuhan, I've had the privilege of kuan no nalipay kay ko nga na sponsoran sa ko nga nagadto kong Germany for kuan na sa Asian Institute of Management. So dito ko na wonder tong blue ocean concept.
6: Luwag na pag blue ocean.
7: So, you broaden your horizon and then at the same time, how do you make yourself or ang imong organization na stand out.
8: Okay.
7: No? With all the competition, with all marabag ingon ta nga kailang imuhang sistema para sa mga gidga ko na sa uban. Diba? So, mo to isa sa lugar sa nakapa mata sa ako nga. So, when the ISO was introduced to me at 9001 and 2015, no? Pagka kita na ko kung unsa ang iyang primary goal, which is really customer meeting customer and regulatory requirements.
8: Okay.
7: So, mo man gyud ang as a public servant, ano tong clients kinato, ano to ang mga constituents nato. So, the good thing about the local government units is that naalaman tayo, systems are already in place.
8: Administrative system.
7: Di ba? Naalaman tayo
8: na
7: systems are already in place, but kung forward thinking ka, kung ano ka, how else can I improve?
8: Yes.
7: Di ba? How else can you improve your system? So, ito nga, through the ISO, mas regular ang atuang assessment sa atong mga systems na ito, ang atong feedback mechanism na ito, mas maayo. Unya, regularly, i-check na ito kung unsa ang mga deficiencies sa atong office.
8: Mas
7: normally, when we are comfortable, no? Kung nanata sa atong comfort space na ito, we tend not to, ano, to improve. Marag, okay na ni. Pwede na yan. Which is really a Filipino trait, no? Pwede na, bahala na.
8: Compliance.
7: Diba? Oh, compliance, di ba? So, normally, pamaaging nga pwede ka mo improve. And then, dako po na siya og tabang when it comes to, especially for LGUs, labi na mga multinationals, they will look at your system. Not just your kanang system ni mo sa inyong kwan, but if they see nga you are an internationally accredited na kwan, na organization, so of course mas maka attract siya og more investors.
8: Okay.
7: No, sa mo ang case, since we are more on legislation and systems ang admin ko ano mo ang admin system, dako gyud kay og difference when it comes to pagplastar sa kanang amuang mga
8: sistema
7: sa like say for example kanang passage na mo sa kanang number of hours or number of days na kinahanglan kining ordinance or kining resolution na aksyonan na. So it's more about monitoring gid siya.
8: Okay.
7: Ma-monitor gid nila ang imong kan kay the moment kamo ana ang auditor. So kinahanglan nga kining pizza unsa ni siya nga adlaw, unsa nga oras na pirmahan. Kamo sa ani nakaabot na pagkuha ni unsay action ani, positive ba or negative, kung dili kung wala siya napurbahan, nabalik unsa ang rason. Pagbalik pila ka adlaw ayaw na balik na po siya para mapa-assess.
8: Kinsay katrabaho na Vice Gov ka nang sa monitoring sa inyo ang office? Si admin.
7: Si admin.
8: Okay.
7: Si admin og natay gitawag nga quality management officer.
8: So before si katong mag
7: assess si, inyo si ha? Ang head gyud is si Attorney Paul.
8: Okay.
7: Pero naapo dayon si Attorney Chan.
8: Mhm.
7: Og si Riza
8: mga og division
7: si
8: heads.
7: Mga division heads.
8: Okay. Kining ISO accreditation, unsa siya? Every 3 years or every year?
7: You will be assessed every year.
8: How about sa mga gastuhon na ba yung mga dakong amount na involved ani Vice Go?
7: Ang pagsugod lang, no, kay na kay consultant, but you'll be surprised na while some have spent millions, ang ato ada, if I'm not mistaken, pagkuha na ito, 300,000 ba itong nagasto?
8: The following year?
7: Sa itong consultant.
8: Ah, okay.
7: Gano'y na. Then every year dayon, siguro ang ato lang pag plane fare and then fee pa sa ilang pag-assess nila. So it really doesn't cost much. And the benefits to the organization is tremendous.
8: So kinsay gakandak og accreditation every year?
7: Kwan? To Vineland. It's a German-based na mag-audit firm na gatanaon kung ang inyong mga systems ka in place, is inyong bang nasunod, wala ba yung mga deficiencies? And at the same time, nahatag po sila og kanang mga suggestions how to further improve ang inyong pamaagi sa inyong opisina. Ah.
8: Yeah. So, both ipasabot, 2000, ang sabi ni Tuig nagsugod? Ikaw pila naman mo na-accredit?
7: This will be our third year.
8: Ah, third year na.
7: Mm, mag-third year na ta. So, this coming October, persons from, assessors from, auditors from Tuva Inland will be coming over to assess again our saguniang panlalawigan.
8: Sa SP lang mo na siya, Vice Gov, no?
7: Sa SP.
8: Wala ba'y plano nga i-pa-adapt sa other offices sa provincial government?
7: I'm sure, no? The governor and perhaps Ma'am Sherry Pipito is also contemplating about it, no? But it really is, dako siya nga trabaho. I believe sa Muragola pa'y provincia, if I'm not mistaken, na nga the whole province is
8: ISO accredited.
7: Nga one time ilang gihimo nga gipa-credit as ISO. Ah. I think it was one department, another department, another department.
8: Until mahuman sa mga department.
7: Until nga mahurot ang tanan ng mga departments. Yeah.
8: For Bukidnon, sa provincial government, si SP lang sa ang naaani.
7: Sa SP lang sa ano, we are the only one in Northern Mindanao and the second only in Mindanao, the entire island of Mindanao. And I think there are only 4 provinces in the entire country.
8: Lisod yun siya kuhaon, ang ISO?
7: No, it's not. Because, like I said, the good thing about the LGUs are systems are already in place.
8: Mm-mm.
7: So, refinements lang sa inyong system.
8: Mm-mm.
7: What's really important is, gikan sa procurement, sa imuhang mga materials, documentation, sa inyuhang mga, like for example, ordinance. We do not just
8: release. Na'y proseso.
7: So na'y proseso.
8: Standard yun siya.
7: Oh, kailangan nga na naka-record siya, pila ka-copies, what time was it released, all information. The main kind is traceability.
8: Okay.
7: Traceability, which is, mugid kasagara ang problema nato sa mga LGUs. Diba?
8: Hindi na matrace sa mga papel.
7: Especially, kita, kay the elected officials, 3 years na biya. Wala ba'y kasiguruhan pagkasunod ni Sarah Giacon.
8: Nari-elect.
7: So, resulta, di ba? So, hindi na lang, kay dili na lang. So, regardless of who will be the next vice governor, di ba? For so long as the system is in place, the mentality, ang kasing-kasing sa kwan is kwan siya, quality management na. So, at least, bisa pa, kinsa ang vice governor niya, plaster ang sistema.
8: Sa laktod niya pagka-istorya, Vice Gov, unsa man ang practical nga kausaban niya makita nato diha sa SP, pinaagi ining ISO?
7: For one, I don't know if it's a bane or boon, pero medyo kuti na ang pamaagi na kay kinalangit na everything should be properly recorded. But at the same time, mas paspas, klaro ang mga function sa kada usa.
8: Okay.
7: Na kinsa ang responsibilidad, na wala bitay tinulura na admin man ang trabaho or kaba na, ngano man na siya na kwan. So na klaro ang traceability. So, and then at bottom line is that mas mapaspas ang transaction sa kada tao, sa kada mga citizens, kliyente. Na kliyente na mangayo og kopya sa resolution, sa ordinance, or gusto mo sa archive na to, kaya na
8: I-pull out.
7: Uh-uh.
8: Nga mga files, like ordinances. Yeah. Ano nga ordinance?
7: 1970s nga ordinance.
8: So, pwede na nato matrace.
7: Dali na nato matrace. Dali na nato.
8: Nag-backtracking na di ICSP.
7: Yeah. Murag napata karun sa...
8: Saan na nga year?
7: I think murag 1940s pata, di ba? 1950s ang atong record na to. So, I think napata sa mura 70?
8: At least.
7: Gawin na lang ang balikan.
8: Dali target every year, pila ka tuig ang mabalikan.
7: Okay. And, kanapod na nga itong pag-archive na ito, na sa una, ang itong gamit, kay mga drawers pa.
8: Nagkay papel, nga nangibaho ng karang.
7: Di ba, ng karaan. So, you're consulted depending kung unsa ang nature sa imuhang kuan, sa imuhang department, napod sa'yo masuggest sa nga, especially sa inyong mga equipment ninyo, monitoring ang aging sa inyong equipment,
8: yung lifespan,
7: ang yung lifespan, usability, tanan na siya, ma-record, ganunahin yung tanan sa, bali na nung mabalaan nga, okay, it has already, kuan na, kanang murag, it has already outlived its purpose.
8: Kinahanglan mag-purchase na ko.
7: Pwede na lang mo mag-purchase, murag pa dumugdungog ka kang gobernador.
8: Ang camera. Basit pwede mo na yung sponsoran sa camera.
7: Pagkata kang gob.
8: So, dapat po niyo siya natabang vice gob, no, sa mga empleyado, sa staff, diha sa sangguni ang panlalawigan, mas mapadali ang ilang trabaho.
7: Mas mapadali ang trabaho, and then, you know, when you are an internationally recognized organization, it creates a certain mentality, no? Nga, murag, mas, kuan ka ba? Murag, mas, you became more conscious of your, kuan, of your performance. Okay. Murag, klaro, na klaro ng mga, murag, key performance, kuan mo, indicators. Kaya, i-assess man ka, sa iyong kuan.
8: Graduhan ka.
7: Apart from, na kanang sa ato sa HR kanang
8: sa administrative
7: no apart from kanang sa ato ang what do you call that kanang sa ato sa HR kanang IPCR
8: DPCR
7: ana
8: mas
7: dali na lang pero mas specific pag yun ang klaro ang imong functions
8: unsay mahitabo vice gov pag valid pag grado sa usa ka empleyado niya wa siya kapasar unsay mahitabo sa iya
7: tuluan na namatay gitawag na to nga internal audit o external audit
8: so dapat sa internal audit pa lang
7: dito na ma-identify na ang nga ba yung mga deficiencies dito sa imong KPIs nimo so makita dito nga oy deficient ka when it comes to recording sa imuhang sa monitoring
8: so i-coach na pud siya
7: so i-coach ka okay. I-coach ka so magpadayon nga naa kay kuan magpadayon nga naa kay na kay improvement so maybe in the first or second year it will help po na atong inyong consultant but eventually like I said ma-develop na ninyo ma-internalize na ninyo then you will implement it by heart sa sunod din yung mga nga kining unsa ni
8: accreditation
7: ng audits
8: din
7: external audits mura ba og it becomes wala ba mura og second nature na din sa imong conscious na ka sa imong kuan mo sa imong performance
8: diba bay mo na ikinabuhi ang imong specific role diha sa maong opisina
7: correct
8: okay
7: correct.
8: Second in Mindanao and fourth in the Philippines ang ISO na
7: if I am not mistaken back in 2024 man ta nagsugod
8: so unsa pud ang imong feeling ani vice gov ngalan nga ikaw ang nangulo nga o naning kamot gyud nga ikaw gyud nabidabidaan nino nga mahimong ISO accredited ang ato ang SQ sa feeling
7: alang hopeful hopeful nga sa maong pamaagi mas ma-improve nato atong pagserbisyo sa mga kliyente nato
8: okay.
7: So it's not just about a you know a plaque on the wall no. What's really important is that what really matters is not the recognition sa kanang ato ang mga fellow nato ng mga buwan, but it's the recognition sa tao nga ayon sila nga sayo nagiday ang maging transaction sa sangguniang panlalawigan. That's at the end of the day that's what matters most. So kini siya no palagi na because it's organization man siya. So ang ako I just point them to the direction that I want them to go.
8: Okay.
7: And then
8: so ikaw gets ang nag-leader gig ka aning ISO.
7: No,
8: it's a teamwork.
7: That's the thing, no. Dili ka makaingon nga ikaw mo leader tungod kay ang tanan empleyado, they are leaders in their own right.
8: Okay.
7: Di ba? Kay dili man mo kwan. Dili man mo prosper ang kwan sa kakuti sa ISO. ISO it takes one employee nga kwan to topple the accreditation. Di ba? So wala kudos ko sa tanan ng mga sa muna yung panlalawigan employees na nandiyo po section
8: guys.
7: Chiefs no for maintaining and hopefully this year no mapadayon niya po na to itong accreditation
8: okay So, unsay mga dagko nga challenge ninyo, Vice Gov, nga mapadayon ninyo ang gitawag nga culture of quality service niya sa SP? Dagko nga challenge ninyo?
7: Ang pag-mating, well, for one is kining ano nga itong mga employees ng mga ano, na-retireable na.
8: No? So, magtudlo na po ng bago.
7: Magtudlo na po ng bago.
8: Mas ang maunay ang challenge.
7: Yeah, yeah. It's more of kanana. And then, well, as you can see, our sangguniang panalawigan is what the building is, pilang, 30, 40 years old already. So, malagi na, I've been lobbying to the governor na kung pwede unta, makuha na to siya, we can build a new one.
8: Okay.
7: No? It's not for kuan, it's not for our convenience, but for the convenience of the public. And as you can see, kung pagsulod nimo sa
8: lobby
7: sa diha sa opisina sa kuan, medyo cramped na gyud nga to ang mga employees nato. Mo gani nga nalipay na lang gyud ko nga despite sa ilang kuan nila, ka-cramped sa ilang lugar na karon, they're still able to deliver.
8: Okay.
7: And they're still able to maintain the quality system that is required, you know, of ISO. So, mura na. Siguro na mong challenge na mo, kini nga to ang personnel na to.
8: Na-retireable.
7: Na mag-retire na. Mm-hmm. And then, dahil ang pag-train na po doon sa lain. And then, ang ikaduha, dahil isa nga to ang physical setup na to sa atong
8: sa opisina.
7: Yeah, yeah. So, okay. We are continually lobbying to the executive to build a new one.
8: Okay.
7: A new building.
8: Ato nang iyang po, Vice Gov, na ma-realize kay gikan magyapon kog SP, piyot na gid siya. Kay bisan kag mag-session, no, kung mag-session na ay maghulat sa inyo sa gawas, murag magpiot na dito sa lobby ang ato ang mga kliyente.
7: Yeah. Mm-hmm. And then magdako og kuan tabang mas ma-expedite ang ato ang mga legislative measures nato kay na I've been to the provincial sa ngunin yung panlalawigan of Aklan.
8: Okay. So, makumpara ni mo?
7: Dito man ta nag...
8: benchmark?
7: Benchmark. Mm-hmm. So, nagit sila ilahang committee meeting rooms na separate from the session hall. Ah. Natuwa mga garo, gay.
8: Nakato.
7: Oh, so, two or
8: committee
7: three. Two, three in one.
8: Session.
7: Oh. So, nahulog siya na mas ma-expedite tungod kay simultaneous man building may mo simultaneous ang meetings, no?
8: Mm-hmm.
7: Kaya na may mga halls nila. Unya na yun, kaingong ko nga, their clients are better served because in just one building, kung isa itong naituyo, hindi siya magkapusid sa opisina.
8: For example, board member na ano sa isa ka building.
7: Sa karun mong God kay, pinaituyo sa SP, mato pa siya sa annex, pagkaman sa annex, mato pa siya sa
8: taas,
7: sa archives na ito, na din sa kwan.
8: Bulag man, na din archives sa taas.
7: Kasi na, balik ng puntaon siya dito sa kwan.
8: Secretary.
7: Kaya magkwan siya.
8: At din sa imo sa taas. Hmm.
7: Or kung na-IFE, mato pa sa Treasurer's Office.
8: PTO.
7: Sa PTO. So, mga na, we are really hoping, like I said, it's not for our convenience, but for the convenience
8: easy
7: of the public.
8: Mm-hmm. Easy access. That's good, Vice Gov. Hinaon, ma-realize ginaing mga plano para sa SP.
7: Well, but the governor is very open to the kuana. And then, mura gani og next year, kasi na initial ng budget for that.
8: Wow.
7: So, we're very thankful.
8: Okay.
7: Thanks, Gov.
8: Ito importante, no? Muna ang significance kung na'y collaboration between the executive and legislative.
7: Yes,
8: no, for para sa maayo nga pagserbisyo sa katawhan sa Bukidnon. Mm-hmm. And then, Vice Gov, imong mensahe sa katawhan nga nangandoy og mas paspas, mas transparent og mas kalidad nga serbisyo gikan sa gobyerno.
7: Well, ang ato ang kanan ni no nga as the highest legislative body of the province of Bukidnon, perhaps na to ang mga sangguniang bayans and the sangguniang pangunsod, si Mayor Sofa Lusut, na to improve your system or kung gusto gid mo mag-IS, so it's not really that expensive, ang pagsugod lang, but then, like I said, no, the benefits, no, far outweighs the kung worried ta sa expenses na to, layo ra kaayo ang kwan, no, ang gap sa benefit of ang pros and cons. So at the end of the day, no, kini sa pagsebisyo ra mong yapon sa ilang mga kuan na labi na tong mga tagalagyo ng mga barangays. Mm. No, like say, for example sa lungsod sa Kitaotaw, no, it's a very big municipality, di ba? So nako kayo ang tabang nga pag-abot sa kuan na kung mahimo dili na ingon nga balikan pa pagkaog nga. No? Kaya on that day, marabot nila, marilis na, mahatag nila lang kung sila ang gikinahan.
8: So that's customer satisfaction.
7: That's customer satisfaction.
8: Alright. So nindot kaayo nga itong nadungog mismo gikan sa ato ang Vice Governor Clive Quino ang dako niya nga way. Nga nung iya gining paningkamutan nga makabot ang ISO accreditation para sa ato ang SP. Nga ang kalidad sa serbisyo din lang dapat makita sa mga dokumento o certifications apan kinahanglan mabati sa katawhan. Up next, atong saksihan ang dedikasyon, kahanas ug abilidad sa atong private media practitioners diha sa pagsulat, pag-broadcast o paghatag sa impormasyon. At tangi sa atong pagbalik sa KSP.
3: KSP, kalihukan sa probinsya.
9: O higala, maminaw ta sa balitag musika, nago na!
10: 97.1 Radyo Magdok, Radyong Masaligan, Radyo Satanan! Nakabagdok sa balita o impormasyon, nakabagdok sa musika o serbisyo publiko. 97.1 Radyo Magdok, ang radyong masaligan, Radyo Satanan! Adlaw Huwebes, Agosto 27, 2026, ani ang mabalitang gibagdukan, 24 oras.
11: Radyo Magdok, Headlines!
10: 12 anyos, pinakabata ang anabunti sa Bukidon.
12: 10,000 pesos na kasya sisas, gitanyag, alas sa mga PWD.
10: Bukidon, pinagadagan o kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok rehiyon.
12: Super El Nino, posibleng mabati karong Oktubre.
10: At ang iyang kompletong detalye sa among pagbalik, kini ang Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
11: Radyo Satanan!
12: Uy, Mare, kumusta naman ka? Kumusta na yung dalagita? Nakuyap-uyap na? Kabalo ba ka nga stress kaayo kong maayos akong anak, Diyos ko? Nasampa na akong anay kachat-chat!
13: Uy, mao ba? Ako'y diligag kumpiyansahan, Marihing. Kinahanglan yun, kiyahan. Simba ko, nataas na ba ang mga kaso sa adolescent pregnancy din is Rion Jess? Labi na yun din sa Bukidnon. Number one na.
12: Maayo na lang gani, pinaagi sa paningkamot sa PGO Population Development Division na mugna ning gitawag na Project 25 at 28. Tungong niinig ang mabakuno ng 25% ng adolescent pregnancy pagkabot sa 2028 o mabali ang trend din sa Northern Mindanao. Pinaagi sa pagpaligo sa reproductive health education o ambisyon ini, no more children having children.
13: Gili nga pa hinungdong, hatod ka nato sa PGO Population Development Division para sa mas maayong kaugmaon sa atong kabataan.
9: O higala, maminaw ta sa balitag musika, nago na!
10: 97.1 Radyo Magdok, Radyong Masaligan,
11: Radyo Satanan!
10: Detalye sa atong balita, 12 anyos, pinakabata ang anabuntis sa Bukidnon, Dodoy Tala,
14: si Anyos ang kumpirmadong nabuntis ning probinsya sa Bukidnon. Kinisubay sa datos nga gipagula gikan sa Philippine Statistics Authority sa tuig 2023 nga tuig 2024. Pinagisab sa pagmonitor sa Population and Development Division sa lalawigan sa gihimong pagiginabi sa news team sa kang Emily Marie Stasio, Population Program Officer 4 ning probinsya Gibutyag nga muhabot sa 135 ang ihab sa mga nabuntis nga nagilad o just nga 14 anyos sa tuig 2024. Dugang ba ang mga panginabo natalasab ning siyudad sa Malaybalay nga mausap ang pinagadaghan nga adolescent pregnancy case sa Bukidnon. Gikan sa Kamas, kini si Dudoy Tala, 24 oras, nakabagdog!
12: 10,000 pesos ka cash assistance, gitagnyag alas sa mga PWD. Joey Pestanyas, nakabagdog!
15: Gita niyang sa Provincial Persons with Disability Affairs, sa 10,000 pesos nga cash assistance alas sa mga beneficiaryo nga PWD isip livelihood programa. Matod pa ni Disability Affairs Officer 4, Dominadora Libayaw, isugdan kini ni Atong atoy 2024 kung asa. Adunay sito si Kuday 4 mga beneficiaryo sa tuwing 2025 na sa 300 kapinto mga beneficiaryo o 440 karong tuiga. Isa sa mga rekisito sa ini, kinahanglan ang maong PWD ano na existing livelihood. Panayo na panikamot sa Provincial Person with Disability Affairs aron makahatag ang mga, sa mga PWD ang mga programa aras pagpalambo sa ilang panginabuhian. Gikan sa gawas, kinis Joey Pistanias, 24 oras, nakabando.
10: Bukidnon, pinagadagan o kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok rehiyon. Hope Grace, nakabando!
13: Naguna sa pinakadaghan nga kaso sa adolescent pregnancy ang probinsya sa Bukidnon, tibuok rehiyon Jess. Kini ang pinakauling datos nga gipagula gikan sa Population and Development Division sa lalawigan. Base usab kini sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa tuig 2024. Gani, moabot sa 4,592 ang kinatibok ang gihap sa mga nabuntis na nag-edad o 10 anyos na to sa 19 anyos. Nakatutukaroon ang buhataan sa pagmugda o programa aron mapugnan kini. Ukusan ini ang programa Project 25 at 28 din target na makunuran o 25% ang adolescent pregnancy sa tuig 2028. Nagtangag usab kini sa timang No More Children Having Children. Gikan sa gawas, kini si Hope Grace, 24 oras na kampado.
10: Super El Nino, posibleng mabati karong Oktubre. Nova Abaniel, nakabado.
12: Muabot sa 80% ang atsansa ang masinati ni Provincia sa Bukidnon agi katahong Super El Nino. Nanomonitor sa pag-asa karong katapos ang quarter ni 2026. Kinibanabana sa mga bulan sa Oktubre, Nobyembre o Disyembre. Sa gihimong pagsusi sa news team nga sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, gibutya ka padayon na ilang gihimong pagpanganda muabot man o dili ang maong taas nga hulaw. Dugang pa nga nakamugna na task force nga matutok sa tanang mahimong epekto ni na asoy nga kalamidad. Gikan sa gawas, kini si Nova Baniel, 24 oras na kabato.
10: Magkatong mabalitang atong gibagdukan, 24 oras. Gikan na lamang Dries Nari 7.1 Radyo Magdo, kini si Joshua Gilaan, 24 oras na kabato.
9: O higa na maminaw ta sa balitag musika na gunan.
10: 97.1 Radyo Magdo, Radyong Masaligan,
11: Radyo Satanan.
3: KSP, Nalihukan sa Probinsya.
6: Mao kadto ang spotlight nga atong gihatag sa atong mga media partners no sa pagsaulog sa Bukidnon Press Freedom Week celebration nga ana-ana karon sa iyang ika-upat katuig nga selebrasyon dinhi sa Bukidnon. So Vice Gov Fast Talk, as a public servant, leadership or friendship?
7: Leadership, of course.
6: Okay. Planning or spontaneous decision?
7: Planning.
6: Early meeting or late meeting?
7: Early.
6: Early. Hard work or smart work?
7: Smart work.
6: As one word that describes Bukidnon.
7: Amazing.
6: Amazing. One thing you love most about being a public servant?
7: A happy client's face.
6: Okay. One thing you find challenging about public service?
7: Challenging?
6: Mm-mm.
7: Everything is a challenge.
6: Every day is a challenge. Everything so, and every day is a challenge.
7: Everything and every day is a challenge. Okay. So it's how you approach the challenge. But it becomes easier if you trust in Him.
6: Yes. Sakto, Vice Gov. Daghan miracle, basta na kay Ginoo sa kinabuhi.
7: Exactly.
6: Alright. Exactly. Unsa imong personal definition sa good governance?
7: Good governance? Making people feel that they are... for people to actually feel na the government is thinking about them and acting for them.
6: Okay. Na part sila sa government.
7: Yes.
6: Okay. Last question, Vice Gov. Kinina akong giingon. Kung mahimo nimong imbitahon ang tanang taga Bukidnon sa usa ka panihapon o dinner, unsa imong ihatag nga pagkaon? Asa nimo sila dadon og unsa imong isulti sa ila? Unsa nga pagkaon? Asa dadon og unsa imong isulti?
7: That's wala sa daog Miss Universe nga kon ba? Miss Universe nga pangutana?
6: As public servant.
7: Well, I would bring them, unsa pa i-serve nga pagkaon?
6: Unsa asa nimo sila dadon? Unsa nga pagkaon? Ug unsa imong istorya sa ila?
7: Unsa ang asa nako sila dadon?
6: Mm-mm.
7: In a place close to nature.
6: Okay.
7: No? Where the beauty of Bukidnon is at its best.
6: Mm-mm.
7: And then, unsa akong i-serve mga pagkaon? Of course, Bukidnon delicacies.
6: Okay.
7: No? Especially, basoy. Kaya ako mahilig mong ikumuka ang basoy.
6: Sabaw.
7: No?
6: Basoy is the nagkalain-laing gulay.
7: Nagkalain-laing gulay?
6: Nagipabukalan lang.
7: Pabukalan lang?
6: That's basoy.
7: No? And then, so the last question.
6: Unsa imong isulti sa ila?
7: Believe in Bukidnon, love Bukidnon, and always pray for Bukidnon, and support each other. And then I am sure that your leaders are thinking for your welfare. So let's help each other, and don't be afraid. Ayaw mo pagpanuko nga pagawa sa inyong mga suggestion, inyong nauna, aron mas ang malamdagan ang inyong mga leaders unsa ang mas maayo nga dalan nga pagasundo.
6: Alright.
8: Vice Governor Clive Dadole. Kinyo, sir, daghang kayong salamat sa inyong time karong adlawa o sa imong mensahe nga gipaabot sa tanang katawhan sa probinsya sa Bukidnon, especially sa imong pagtan-aw sa kaayuhan o kalambuan sa ato ang Bukidnon Media pinagi sa imong pagpangamahan sa ordinansa sa Press Freedom Week celebration ni ato ang gisaulog karong si Manaha. So atong hinungduman ang press freedom, responsible journalism o quality public service mga importanteng pundasyon sa usa ka mas lig-on o mas progresibong Bukidnon.
7: Very well, sir.
8: Sa ngalan sa provincial government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque o sa suporta sa ato ang 28 sanggunian padadawigan niya gipangunahan ni Vice Governor Clive Kinyo sa tibuok usog ug pwersa sa PGO Paaya. Ako si Fredlyn Ragandang. Daghang salamat sa inyong pakiguban hangtod sa sunod higayon ng panahon. May God bless the province of Bukidnon.
16: Inyong nabati ang
17: KSP Nalihukan sa probinsya.
16: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
17: KSP Nalihukan sa probinsya.

0: nga dapat iligyan na to kasagda na nga tong lawas.
1: Premium Beefy, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o barato. Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: to have.
1: Yes.
0: Thank you, thank you.
2: Thank you so much.
1: Siyempre, ang ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix nga gimingaw na sa ta.
2: Yes, ang pinagay sa ba Santon Vitamin C.
1: Ana.
0: Santon o Santol?
2: Ay, Santol yun na siya?
1: Santon. Santon.
0: Santon.
2: Nag-hitsin na gugwa. Ay, pag-hitsin.
0: Ang siyempre mga maring, ang kapsula nga nagkana kaayo pang relasyon nga naayo ang ilahang kahimtang tungod sa kay ni Balik o kagahian nga pinag-iba ni Mr. Kinian. Kini mga maring ang
1: turbo.
0: Ang turbo mga maring ha, dunay sa

0: Siyempre nakikita mo.
1: Ah, saan niya eh?
2: Sino kayo?
1: Ah, sige, sabi sa.
0: Ika pa daw.
2: Siyempre, telescopic niya or saan man eh?
0: Kasi ikaw, shock man siguro na. Ay, grano.
2: Iba ko na ako, parang si dump truck, ball bearing.
0: Aba.
1: Aba. Ay, hindi, ball bearing, kinadawad ka motor na, bearing na, na motor ribong.
0: Ano,
2: imuha mo na siya yung didautan.
0: Otro, sa tapit ang palit, sa?
1: Asa,
2: sa door 8 building. Ah, ganteng, sa door, kasi sinta yung building, Gord.
0: Ah, di hala siya.
2: Ang sana may DIY?
0: O niya, pangitaon si...
1: Master.
2: Master.
1: Si Balanga.
0: Si Kuan, pangitaon si Doc, si Jenny Druda, ako mapacheck up ka.
1: Yes.
0: Pero kapapalit ka sa produkto, pangitaon si...
1: Palangingi.
2: Lahi lagi na ang tindahan niya.
0: Uy, ito siguro yung shoutout si Palangga, uy.
1: Uy, Palangga.
2: Lahi, palangingi mo niya, lahi siguro ito ng tindahan.
0: Sa bugasan.
2: Sa bugasan. Sa bugasan.
1: Kamalalagin mo.
2: Nasaan ka to, ha?
0: O sa'yo tinod pangani pa lang ka. Sa'yo tinod pangani pa lang ka.
2: Si Kuan, si...
0: Giminsure mo to ni Doc. Labayo na to, Bill.
2: Si Kuan, si Kim.
0: Ah, si Kim din ang siya?
2: Si Kim and Jaila.
1: Aba. Si Kim.
0: Single pa lang siya?
2: Sila, nag-follow sila, bro. Ako wala. Giyad lang.
0: Giyad na ako. Ako giyaksit, day.
1: Okay, kami nag-chat-chat kami.
2: Naka mo?
1: Oo, nag-video call.
2: Wala na, kritika na kay Lion Temple sa dalaga.
1: Ay, nako.
0: Dore ka pa ingnan.
2: Buas naman kuto-kuto or mabuhagay gud ang kanal-kanal.
1: Si Mitsyorong rako. Ah, si Mitsyorong si... Si Mitsyorong rako ang bigtian.
0: Si Alvin Gook, pwede ka?
1: Hindi ko, pass lang sa...
0: Si Kuan, si Not Jampon.
1: Ayaw ka to, di ka mukhang Jampons. Ay, mukhang kami, mukhanta kami. Kaya kaganta kami ko, nag-wepe-wepe.
2: Kasi wala pa ganit.
0: Una ito,
2: Iran siya na ito, oy.
1: Iran siya.
0: Una ito, mukhanta mga mga ito sa pasalamatan. Ito ang mga sister station.
1: Kana.
2: Yes.
0: Live ang karamadungan, mga Maril, diriya sa XFM, Mati City.
1: XFM, General Sino City.
2: XFM, Malay-Balay City.
0: XFM sa San Francisco.
1: Ang XFM, diriya sa may pagani, Anda.
2: Ato po iti mayak yan, aminaw po na ang taga Sibugay.
0: Hoy, mabang!
1: Mga taga Sabuan, Sibugay.
2: Taga XFM Ipil.
0: Naminaw!
2: Okay, kung naman, naman yung minaw.
0: Good morning, Kang Abigail.
2: Ay, naman!
0: Labi, ginin ko ni Abigail. Uy, ka.
2: Diyan
0: kayang isa, kayo man po ginahan ng isa.
1: Sabahan, ayun siya masama mo lang kayo. Pahilayan na ninyo, Bi.
2: Ako, ano yun?
1: Bungol na magkambayota ka.
2: Bungol pa, buguon pa.
0: Bayot pa, buguon pa.
2: Kaya ako na lang iunahan kayo. Pero panulubod siya dito.
1: Parakwan ba? Panili sakit.
2: Ayaw ka na, classmate.
0: Sige, mukanta na, Bi.
1: Bi, mukanta ko, Bi.
0: Marami
1: na, Bi. Tagay kong mic, Bi. Bugaong ko karun.
0: Tagay mic.
2: Bugaong ko ka. Nag-istorya pa tayo ka ng kwan. Imo ang ilo. Mukanta na.
1: Kaya gusto ko, kaya nakainom ko ga Santon Gold Coffee Mix.
2: Wala pagay kayo ka ng pang-gubulin sila.
0: Wala pa ka-intro. Wala pa ka-intro.
2: Mukanta na. Bukoros na ka, ha?
1: Hello, hello. Okay, kaling kakantahan eh para ni sa mga kwan na nagkikibayran ako gabi eh. Okay?

0: Thank you.
1: So, diyan, nakamatodaan mga mare nga, kaniad to, di pa gano'y makasal ko wala pa matuli.
0: Pabatuli, o niya, pagkahuman, kung alam gano'y kayo, kanangan. Pagkabalo na gano'y mamulitik ko, mga Pilipino.
1: Kaniad to pa di o niya.
2: O sa bigyan, pagtuli sa ako na, master.
0: Ah, depende, kung bayo, tingkiton lang. Ay!
2: Kain lang yun siya, ay.
0: Tingkiton lang.
1: Kamatodi eh daw.
0: Ay, sa man, magiging kitay ta.
1: Naman ko si Kenneth
2: kasi ah, dumami pa nang isa ko ni request na si Mayjab. Ah, request ko si Chris Mayjab. Ah, but si Kik, abi ra, master.
0: Abi ba buka na sa ko, mamoka na sa ko.
2: Ah, buka sa kakaroon ha.
1: Sige na, imo ni panahon kay Business
2: Day ron. Lain mo pud niyan. Lain mo na kinag-request
0: mo ay.
2: Oh.
1: Ang pirahin na di ha. Siyempre, itong bakuhay lang kaya natapos nga awit mga higala. Hatundo pa nato sa Santon Vitamin C. Aron nga mas malami ang isi.
2: Mag Santon Vitamin C!
1: Okay, di masunod nga awit mga higala. Ikanta kaya po ni Master ni Darini. O, asa na ipahinungod?
2: Kang Chris May Jobs.
0: Oo, okay. Sige.
1: Tagaasa mo na si Chris May.
2: Tagaasa mo ka Chris May, be. Kaya kuha na yung...
1: Pakapin, sabi ha, uy.
2: Atong birahan ang imuang lugar, di ha? Kung naminaw ka lang imuang mga kasilingan.
1: Uy, mga taga Andili Mawab, ha? Kita kits pohon-pohon, sunod buwan, mga mare.
0: Check.
1: Ayan na.

0: tama na.
1: Thank you, mga manis.
0: Mga ragya po lyrics, balik-balik.
1: Ay ako, mga manis, sa panahon, gano'n ba rin, ako po nung basit pa sa pandugi-dugi sa mga...
0: Experto?
1: Pagtuon. Ako kaayong ambag sa mga gabuwag ng mga magtiayon kaya yung social media.
2: Ay, tangan niyo Cortez Desia.
1: Labi pa, mga manis, kung ang mga banner na mugahi ang ilaha, siyempre si Mrs. Mangitangin ang galing pa yun.
2: Yes.
1: Manag-silingan
2: si Mrs.
1: Si Mrs. Niya, kung nila makahatag kalipay kang Mrs.
0: Si Mrs. Madalagin mo sa police station.
2: Yes.
0: Para sa tokmang disposasyon.
1: Yes. Kanya, kaya aron nga malipay si Mrs.
0: Mag-turbo.
1: Mag-turbo.
0: Turbo.
2: Mag-turbo ang yes. Silingan.
1: Ayaw pa yung silingan.
0: Kasi Chris May jump sa bali, magpa-big din eh.
1: Kaya marasal naman sa nagtumoy mga jobs.
2: Hello, ka-Atinita Baliro Saria sa Canada.
1: Hello, Net. Maring Net. Good morning, Maring Net.
2: Gani. Si Aljon, good morning. Si Mo Aljon.
1: Hello, John.
2: Wapa yung apelido dahil.
0: Ay, kasi naman.
2: Namukatkat.
1: Iringan. Murag pitals.
0: Namukatkat siya.
2: Lahit mong gutok.
0: Ay, manong isang Pedro na. Sa mante. Kasi mo kanta na.
2: Ay, mo. Tirahin na.
1: Ay, mo. Ay, ka may bukalis sa Tin Gabi.
2: Mag-inom na kang tubig mo na paguman, ha?
1: Para di mo sakit. Ang
2: tilaok.
0: Sige, kani nga percent mo kasi kansetan sa duha-duha mo, ha?
2: Diretso na ang last week mo.
1: Doon na tayo dayo o niya tawad daud, ha?
2: Nay dayo. Sa natangasam ng dayo?
1: Dayo na po na.
2: Dayo na po na. Dayo na po na siya.
1: Ay, dayo taon doon, mga maring.
2: Ako sa nangatuasan ng timbayaon. Nagkana magkain ni Danny Dre.
1: I-share po niya itong live, mga maring. Oy, si... Kaya si Ninita, si Christmas,
2: si Ate Tina.
1: I-share ninyo, uy. Ito ang live ka ron. Ano hapo yung mga magubang underness.
2: Nahay, tagang agusan dahil diri. Uy.
1: Who's that?
2: Si Florindo.
1: Mau ba?
2: Si Florindo Okay. Kung hapo yung pangalan dahil si ato ang
1: idol. Sa pinito maro, si Florindo. Si Florindo Okay makana. Sakto din sa pamaro ng dadalanan payong sa Hong Kong.
2: Pwede ay.
1: Gahandap mga kabawan.
2: Sakto po rin siyang pamitay.
1: Yes. Kisa pa yung nakadili ah. Birahin na master.
0: Bebe.
1: Dili ni manok ni Tio Sidoy. Dili na manok ni Tio Sidoy.
2: Birahin.

0: todo padre, para con Diosito ahí.
1: All right, sige.
0: Okay. Salamat sa kanta. Oh, ganda naman rin sa mga...
2: Dok-dok sa head, yeah?
0: Sa mga gusto niya nga mo, kung ano mo, apil sa ito ang kanta-kanta ka ron.
2: Hindi na, nadaot na
0: tawag lang mo.
2: Nadaot na bulong?
0: Tawag lang mo sa ito ang linya.
2: Yes.
0: O di ka, saka mo diri sa second floor.
2: Sige si Kenneth Marin?
0: Masa yun niya?
2: Bukanta, ano siya? Ay, bukanta po siya.
0: Hindi, nangyoyo sa talong kay...
2: Ay, grunti ka, ay.

0: para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalikon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Os muna ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod na programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good work. Magpiso rin.
0: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Atay.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Mga butika nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod-kinato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod-kinato og relaxing experience plus aduna pay dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapdan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells o naapad yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Yan yung yun, Dr. Tiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senson Plus Herbal Oil.
4: Uy! Naago palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo? Ikaw? Naako malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muliana.
6: Remember,
4: IMTB ako.
6: So?
4: Bisang asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa kumpana. Ang Sanfon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Sanfon Vitamin C. Nakayo mag-usin ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Sanfon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanfon Vitamin C. Mao nga, mauli na dahil.

0: Ko sa hubay, be. O sige no, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabukat sa humay, o sinaw bagayon ang tipase ini. Makaminos bagayon sa 30 ngato sa 50% sa sinakong nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamitin sa umang tanong. Sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: ni kwan sa kalalaki nga si Bread, no? Okay, si Apo ni ang pinakagwapa sa La Pilipina. Kung lalain si Maring Erica. Siyempre kaabanan ko ni si... ikaw, ano ba yung gwapa sa Bisaya? Ano ba yung...
1: Nakagwapa, pero ako lang pinakasiksi.
0: Ikaw ka yung pinakasiksi doon. Yes. Aban, meron niya ako dito ka mali kagwapa.
1: Ina, mapangatod eh.
0: Mapangatod din ako.
1: Ah, di ba?
0: Kada pumbuhan ko eh. Marang kini mo yung subahon, mapahong tayo.
1: Kani siya? Kani taga mental?
0: Taga mental. Ambot?
2: Puerto Rico.
0: Ambot?
1: Ah, Puerto Rico.
0: Naghawit ko mo ng mga resita.
2: Ama ko yung mga resita dire. Bata pa ko ka lingap. Bata pa ko ka...
1: Bukas.
2: Bukas.
0: Ato ko sa opisina sa Aguanta Party List.
1: Tama.
2: Tabang ko sa Aguanta Party List.
0: Gani kagahapon mga maring ang opisina sa Aguanta Party List. Doon ay tabang.
1: Yes.
0: Ang lalaki gipakaon pa gitagaan pa jud og tabang.
1: Yes. Damay ko pero wala pa masahi din na sir.
0: Ang gitagaan sa pamasahi oi.
1: Ya sa pag mo dibalik pag siya.
0: May gani kay wa mahal.
1: Dibalik pa masahi pag mag maring.
0: Unsa ta? Unsa ingon?
1: Sa wala mga sinina diha uban.
0: May gani ka lamang yung gusto ko pahilot sa pahilot na to kang ral.
1: Sarap lagi pala. Pero loy mo to hiloton maring.
0: Bisa basta nga buska na
1: siya. Basta mga kabukogan ang mga joen na to.
0: Murag wala mo to sa kain ng tikitik. Siguro. Punta ka to Mark, tiki-tiki.
1: Shout out, kikan kang Harold Salang.
0: Hello, Harold!
1: Si Pina, tinambaw na through the years.
0: Aba.
1: Request ko.
0: Na, kanta naman to na nakalabay yung tuig.
1: Shout out from Bugkaon, Lantapan.
0: Mga tagal Lantapan, Mitch Yurong, yun siya nga, unsa man imong outfit master, oi.
2: Mits, ayun si Kuan Lamets, mabigtihan lang yung pala ko,
1: Mits. Shout out po di mong lugar niya sa Bukid, no?
0: Sa mga taga-igpasugun. Yes.
1: Guwapo biya kanya yung pasugun.
0: Hindi pala magkatawa mo rin. Uy, kaya maklaro itong kiki, magurabatan na mahaw.
1: Ayun, gisi mo rin, kaya makita ang kamong guys ni Kuan.
0: So, gani, orabay, kuan ang tusunan, orabay lami.
1: Lain kayo.
0: Lain kayo, sunan na mo, uy.
2: May gana, uy. Napay si Dami na bilhin dito?
1: Nasuko ang isa kauyotar.
0: Kaya naman.
1: Ang talong, ipahiram daw kundi ka.
0: Pero sa dagi mong iinan nga pag-amot, Sam.
1: Alam
0: mo niya.
2: Bahala mo niya.
0: Ano siya, bahala mo niya.
1: Ako nga iinan nga. Uy, ikaw pa nireklamo nga, wala ba kagihatan?
0: Oo. Ay, iting ba niya, Sam?
1: Ay, kineta, susunod. Masintag-mainti na lang, bilin-bilin sa...
2: Si Keta.
0: Si Kineta.
1: Kala pa si Romeo ang mag-usya, siksiyang master, oy.
2: Natural.
0: Virgin pa ba yan?
1: Grabe, ikabasa lang si mong idol, oh. Sige, dirahin ako na para mahilo.
2: Kaya ka ni mo usakara...
1: Ay,
2: Mitsurong, ay.
1: Kaya di ka, master.
2: Mitsurong, dilima lang ito na yung pangalan ni Mitsurong. Kaya nga ni ato, Amits, maningingon nga, bisiganahan ka ganang, kaya kong kagsamata, makikita lang kita ni Miss.
1: Para sa madaling istorya, ay, Yurong, huwag mga 1 minute, okay lang.
2: Miss Yurong, bisi magkaya kong kag, maranisak, haruhay naman lang ako pagpangihi, oy.
1: Ay! Grabe, kasi matanggal na lang, taklog, matansang, nagkahoy ka ni Master.
2: Bigtian na yung kanako, Miss.
0: Ayaw, magkumpensa ni Miss Yurong, kahit matandog yung abdo, ani.
1: Sige, usay, hindi ko na, Master, kanang kahoy ang taklog sa ilim noon.
2: Asa, kanang?
1: Kanang pag-abroy.
0: Muna niya gitawag o ga...
1: Kasi tawag ka na maring.
0: Ok.
1: Manong ok man.
0: Kaya gitabunan na siya tungkol ga aron di masudlag ok.
2: Ok.
1: Ano ba pagduso kaya para dili ka maipit mga kamot?
2: Ana iko sa lutang.
1: Sa lutang. Kamayan.
2: Yan pagkibot na.
1: Na may pakapin na ni Honor.
0: Ah, pag turbo daan, master, basin maulawan ka.
2: Ay, ay, ay, ay, gagit yun.
0: Gagit yun ka.
1: Ay, Medyurong, karawa na ba, September, ha? Panawalong mo niya, andam-andam na ka niya.
2: Asa nila, asa nila,
1: sa? Taka niya.
2: Sa?
1: Taka niya.
0: Asa ni Piet?
2: Asa ni Pita?
1: Medyurong.
0: Asa ni Pita niya yung Medyurong.
1: Nakapang niya, September, sa Mawab.
0: Pinakuan na, magkaraban niya sa imong lugar.
2: Magkaraban na po dahil sila, hadi ay. Mita, naman na malalay mo kusog ni Amit Siorong, ha? Okay.
1: Asa naman yung mabot ko siya? Yung magkaan, mawam.
0: Unsa isa, nasa naroon siya sa...
2: Kaya ito, kabkabo na ito na yung kabuhi ni Amit Siorong. Isa ka, idug-up, para idug-up.
0: Bueno, alas 11:03 na ngatong oras, mga higala. Siyempre, ganito ang live drama taon-taon. Musunod na mga maring, hato ni kanata sa Santan Plus Gold Herbal Capsule. Mga maring, ha? Dahang kaayon mga naghatag sila, mga bulawanon, kaya nga mga testimonya nga naayos sila, ilang mga balatian.
1: Yes.
0: Hawa sila sa kalisod silang balatian, pinagi sa adlaw lang ang pag-inom. Og Santan Plus Gold Herbal Capsule.
1: Yes.
0: Mapalit mga maring sa...
2: Parmasya o butika sa inyong mga lugar. Ay lang dito sa layo, kay?
1: Mabangkakiro.
2: Mabangkakiro. Sika dito.
0: Mabangkakiro. Balungay Pandisal.
2: Kana.
0: Alam, patulbo. Naail. Lodging diri a Fredo. Perido. Pites ka ayo. Asa sipit ng Perido? Sa lugar man ni Kuan, ni Tuto Garing.
2: Asa na yung... Asa na yung...
1: Pataka lang. Si Lodging. Kung naingon niya.
0: Lodging?
1: Nakailugging.
0: Ala, lugging. Mula ko eh.
2: Aba, napag-bright naman ito ng mga bakbaklang ito.
0: Romuyo, Romuyo. Si Romeo Amogis.
2: Romeo Amogis.
1: Asa ba si Jogier?
2: Ano mamot matang lodging house nga? Kaniya mo gisura nga Big T. Lain man nga Big T.
0: Oo, oo. Usa nila?
2: Alam ko lang mag-delete ka tayo ko na Big T. Ano ka lang lastik ko ba?
0: Gani.
2: Oo, usa nila mo di ay?
0: Kaya nagdumog ba? Mag-inanlatay ba?
2: Ana. Ana din ada ipag do.
1: Ay, kaya si Romeo hugaw kay kagunaon.
2: Hugaw kay kagunaon na ha.
1: Pareha lang mo ni
0: Alvin. Tirahi si Master, tirahi si Mitch Master kay dako og itmigim sa ba.
1: Ay! Laki din na siya.
0: Tirahi din si Mitch. Si Alvin go kay ingon o.
1: Ay,
0: dako og itmigim si Mitch.
1: Alam Mitch o, tanawa.
0: Alam Mitch, gaway kami.
2: Gaway kami, Alvin go.
1: Pag-away po mo din.
0: Malo si siguro Mitch, kaya aron niya okay kayo Mitch.
2: Gani, gani.
0: Kasi masulti ni Mitch nga, ako kuno kay kang itmigim singan pa si Alvin. Ano yung katawa na si
2: Mitch? Katawa na si Mitch, ano si Mitch Yorong. Kamano lagi ni sila?
1: Hadlock siya ni Alvin.
2: Hadlock niya siya. Kaya ba't ako pamanan siyang itmigim?
0: The girl Kiliano is watching.
2: Aba?
1: Watching?
2: Kinsa na?
0: We are watching.
1: Katahan siya ko ng kay Kuali Hasipina.
0: Bilahesa.
1: Ikaw ba rin busog kay Kumaring?
0: Ako busog? Ako
1: rin. Ayan pa rin. Pagkala natin ka ng microphone rin maring.
0: Mga ala.
1: Sige, birahe na. Troy Dias. Busog kami ako.
0: Mga anta pa mga maring. Ha. Ang anta pa mi, oy.
1: Ay, saan mo si Chris Day? Hindi ka na mo kanta?
0: Tagay may True Dias.
1: Mga bubawang biya mi Chris.
2: Mogane.
0: Tagay may True Dias. Kaya amo na ipahinungod sa
1: ito. Tamalantapan.
0: Binati ng mga tigpaminaw, ng mga siksi o mga lamion. Mura mga kuhan, ha? Mga...
1: Grabe. Mga crispy ka ayon. Si Master di ha, Chris ha? Kaya silipili mo naman budo.
0: Si Chris may hubs o jobs? Oo. Saan pagbasa ibang pangalan, Chris may?
2: Jobs ka na.
0: Jobs.
2: Jobs.
0: Jobs. Jobs. Jobs. Jobs.
1: Kabalo ko ng S.
0: Ang saan ng S?
1: Slow.
0: Slow?
1: Basa siya na kompleto.
0: Jobs? Slow.
2: Jobs Z. Zigbin.
0: Ha? Huh?
2: Zigbin. Yeah.
1: Ikan siya pangalan. Basa ikan siya pangalan.
0: Chris may job less low?
1: Ano lang? Uno man ang jobs na S. Ano po na?
0: Ang sila yun yung kata. Ang sila yun yung kata.
2: Assignment na lang na kayo. Okay, katahan na mga bugaong tiran na mo. Hadara.
0: Biray na Daria.
1: Okay lang, at least busog, mamuga.
0: Kaya nga mga maring, hatundi ka nato sa Santan Plus Coffee Mix. Pakusga imang cognitive function ina madaan lang Santan Plus Coffee Mix.

0: gahatag
1: og diretso na amot ang ganiya. Ay,
0: ganta mga
1: si
0: maring
1: gahatag. Si Pilimon.
0: Gahatag og ganaag sa tuwang adlaw nga Biyernes karon mga maring. Og mosunod nga kanta isa Pilimon.
1: Ah,
0: Pilimon o Pilingon?
1: Pilingon. Pilingon mo na si Master, nagtaw si Guapa siya.
0: Hwede, nagtanaw.
2: Ay, si comment. Isa si Ismaila si Sabiliano. Ay, good morning mga tropa watching from Mawap. Aba. Aba man sila nga amiga pa rin sila ni Iguan. Ha, di ba mga...
0: Ano si Doy?
2: Ano si Doy? Si Doy?
0: Tawag ng tanggalan man oy yung pa si Alvin na guwak. Salamat, Vic. Salamat sa patan. Siyempre, ito ang live. Sa live, gusto ko naman itmi games roll. Pag itog ka nagsisi. Si Pilimon, go!

0: thank you. Thank you.
1: Okay,
0: salamat. Salamat sa mga patama. Nami, pride yung matami. Pride kayo.
1: Nami. Ah, salamat kayo, salamat.
0: Tanawang ato ang comment section, puro katawa. Oh, tanawa. Lipay sila, master.
1: Okay, si Lotay. Sana, bigtihan sa nakon eh. Ayo, oh, asa ganun eh, toho siya ganun eh.
2: Sa pagkang Jingo Estrada.
1: Lagi,
0: Joseph
1: Estrada. Kaya eh, bigtian lang ko na si Lota sa akin, Estrada, mapagaragaran eh. Patapangon, panako rin silang doon.
2: Si
1: eh,
2: Alvin yan, hindi siya ka Alvin?
1: Ay, di pa po kumukawag junk food. Di ko kumukawag laman loob.
2: Ganyan lang, hurot lang itong kuan.
0: Hurot lang itong tungkol lang inaurot man.
1: Alam ko ang tungkol to.
2: Nako, mga igala, o dito natapos ito ang... Kalinga mo
0: sa ka ng letter kung pa wala E man to og kanang A ang letter M usa pagkanta sa M na
1: ba may lim wali wali mo
2: ay
1: nere man bela ano yung imong bala to sa gyud nga ba to sa mga kanin niya
2: dito ko ni mo outfit karon
1: ah sempre sempre
2: covers
0: sa mga tali ana master kay brana tuok pa
1: ay si Will mamakin sa imong haragila siya kay no gid sila sa uban.
2: Oh, ba, manok kapwa dire.
0: Ah, daya po ni mo, daya po ni master.
2: Ah, kena bigtii da manok kapwa go.
1: Adaan. Check. Okay, baby. Manok kapwa. Ah, sabasa.
2: Backward, please.
0: Backward. Ah, bigtii. Mapabigtii ni Aiza.
1: Matala yung kalota ha.
0: Mapabigtii ni si Luta.
2: Pasok na ba sa kaya ito niya for judging?

0: Harold.
1: Ikaw magtao na niyo.
0: Kumusta mo ka? Nagkaanam mo nakakawapo lagi ka rin na eh.
1: Eh, siyempre, kay, ikaw ko rin magkantog. Magkantog ang Manila. Nagkulay na magwapo mo siya ka.
0: Ah, di. Ang saan kaya sa Manila? Di, ayaw ka na makagwapo man.
1: Ang tubig dito na, punong chlorine.
0: Aso, mumputi ko dahil ka dito.
1: Ah, kita ka rin nga hami siya kung pamanit.
0: Mani, ang saan kaya mga sabon?
1: Dilit niya siya sa, nga na,
0: oh,
1: ang kumong kong kape mo yung giniinom mo, no? Kapitin ako sa pamanit.
0: Ang sabi ng kape? Isyapat siguro nga, Lord.
1: Hindi naman kaangway mapagwapa. Kagwapa naman kayo ka-Jesus.
0: Ay, mas marami mo nang usamot yun ba? Kanang ultimo gani ka ng amigas mo kakita nga Zexita.
1: Bitaw, no? But anyway, kining... ikaw mo kaglawas yung... Kaniato ba? Ito, karuwa ka mo kaghamantik, kaglawas.
0: Ikaw, Harold pa kay, wala dyan ko na
1: control. Ako kayo mong sampo.
0: Bolero kayo ka,
1: oh. Gamay, ginahawak, Chesa.
0: Uy! Ngayon kayo ka, ay. Balik ko yun na yung mga gamay kahawak.
1: Anyway,
0: Huwag ka na tanaw.
1: Matukas
0: pa. Masipiat yun yung plan na, oh, ay.
2: Kaya lang yung magabayot.
1: Jessa.
0: Harold.
1: But anyway, bawa pa dyan. Anyway, nana ba kayo? Yan, nakauyab ka?
0: Ako? Kinang napabli ay na.
1: Anon?
0: Ako sa kawapa day, nakagyo daw eh. Rang ikaw
1: gila. Kabawa mo siguro na doon kay Uyab kay nakauyab gina si Wilma Joaquin.
0: Ang simple ka sila Wilma kay mga igatos, mga grupo.
1: Kung sa man yung Uyab, kasi Uyab di ba yun?
0: Speaking of the speaking of
2: Sitar.
0: Ay, ano yung mga karaang
1: amigos.
0: Karaang amigos, sweetheart. Ilaida niya mo si Harold, sweetheart.
2: Bay, Harold. Pangalan mo?
1: Harold ay, bay.
2: Pito na ako akong jumper. Ako rin si Alexander, bay. Jander.
1: Nag-asa ka?
2: Nag-aking lugar. Mamakao, nag-aasa. Atog. Alam mo yung mga parintin na ka, Dre? Parintin ako.
1: Bantok na tayo yung inauyab ni mo siya.
2: Ay, asa man.
0: Ako mo ganahan si Harold ka ng hili kang stripe, mga chikay.
1: Ganahan ka yan, no?
0: Yan ay jumper. Pepitik na gawin niya, sweetheart, pepitik. Daddy, no?
1: Maramag ka ng badr luwi-luwi.
2: Sa
1: ako sabay, masakay, nagkikisap di ba? Ano ko, mura itong kamigo ng hituran si Louie?
2: Hawak ko ang bit, hawak ko.
0: Ano ba
1: ako
0: ang sweetheart ganang Harold,
1: ganang
0: dancer,
2: magkakasakong
0: na?
2: Ano ba, Dave? Baturo kayo gamay kahawak? Yan. Sweetheart, ano ko sa atri-chinder? Magkuhan sa kung gano'ng kayo kayo nito. Kasi? Magkuhan kayo naman ito. Huwag kayo naman sa

0: Hey.
1: Tawag ba ko din? Nara ko diri gadaan kong tris baseball ko.
0: Tay, kaila ba ka tong kung kababata na ko nga si Jessa?
1: Kasi kung tayo di magkaila nga mamuagi diri sa tuwang nga na mapahibir ako sa kordiso. Mutan na ako ng iyang sampot puti po tayo po.
0: Grabe po.

0: At ang ultimo, si Jess atay nga, batanon ni mo ba rin ang gina-lipo rin mo?
1: Ah, pula naman kong lilik ang Wilma. Eh, kina si Wilma di maputi.
0: Nanti ato tay, migam mo kami ano tay?
1: Unya gamigam mo si labot na ko. Nakabaho na ba kung nga doon na naiyam nga snappy kaya nga si Alexander? Ika mag dool-doolan ang doon ay mga huyab kay masigyan mo doon sa panahon ng isuba ka na.
0: Tay.
2: Mga maring, nasa ako pagkakita na mo ni kani ako ang amiga nga si Jessa. Paano ko nga yung maring kababata, barkada dyan kay biyanin niya. Kung nakita na ko mo diyang uyab nga si Alexander, kuya sa kikurma kaya insert niya. Pinakuspaw-kuspaw ang pantalon. Kanya, reversus nga, kuhan, pa-basketball. Kurmado, gyan yun, hindi gyan mo mabitin yun. Magkaanak ko kuya, hindi nung kayo niya. Kaya naka-gym siguro niya ang uyab, kaya grabe mag-abs. Apot mas na ako niyang abs. Punto mga maring, ako istoryahan si, kuhan, nag-istoryahan na yung mini... Jason, huwag nga rin mga pangitabo.

0: Jis?
1: Kau ba?
0: Madlok mo ka pagdudol sa imuha, kaya ba isig?
1: Ano madlok mo ka pagdudol nga? Huwag may masuko.
0: Huwag may masuko na di. Kaya uyab si Alexander niya, silusan ko niya ba?
1: Ay, dili, uy, dili anak mo, uyab.
0: Madlok ko ba, pasingin lang ito ba?
1: Kalo, Carol, bota ka na ako ang uyab. Uy, ana lang na siya dagway, pero okay na siya. Wala pa na ilibog.
0: Grabe, no?
1: Ay, ano ba? Anong kain mo mukha na nga?
0: Madlok lang ko kay...
1: Ako naman siya ginang nga kanang barkada kahit tao eh.
0: Hindi siya masuko.
1: Kanang happy lang nasumpay itong puso.
0: Babangas ka. Binato ka itong mga kuhan magasumpay, mga tinae.
1: Ay, tinae. Doon lang kaya nasa tulo sa kidney na.
0: Anyway, Jess, ay, saan mo na yung kukuma? Maraming manig na ikuha na may mga...
1: Saan yung unun?
0: Hugaw. Atong kulitogon bi, atong lakatiran ta ba bi?
1: Ay, salamat kayo, Adol. Sige.
0: Grandam yung kanyang ato nga. Ganun mga bata pa ta pa.
1: Okay, ikaw gatag nil cutter sa buwang kukugan ni. Sige, ikaw, kaliyo ko bi.
0: Pero wadyo ko masayop dahil Jessa di. Ay, kanyang ato na, kaingon ko katong mga bata pa ta nga kini. Si Jessa madaga ni, piting kapaha gini.
1: Ay, grabe ka. Ay, nalang maulam maulaw mo ta ni, bi.
0: Piting kapaha mo gini. Susiyangal.
1: Ay, ano ba kay maulaw ka?
0: Maulaw ba ka,
1: Jessa? Wala kami mga tao, kita ando ha.
0: Di man gintaw. Yan, kabata man ta, pero gabahay ko nga dugay ko ni Uli Gigas Manila. Kung sa'yo pa kunin uli, sure, dalaga pa kayo.
1: Basta basing swerte kon po. Ano lang una, swerte.
0: Ayaw na kayo, ayaw na
1: kayo. Lain na kayo, bugnaw kayo kang kamot, Arul.
0: Namugnaw ko kayo.
1: Ikaw na kayo, masama na kung kamot
0: na. Tarong ko na ko.
1: Tarong nga.
0: Ay po pala, bigyo ko, Jai Jai, sir. Kaya makita ba yung tablets?
1: Sorry, Harold.
0: Ang imong pisuway pa yun.
1: Nakita pa rin ay.
0: Lami kay hugag 5 ng lumping dahil.
1: Ay, ako masangit. Kung masangit, di mabara, matagbo ko ang kuha.
0: Ay, pay ato ba?
1: Oo, oh, saan man?
0: Ay, kay... Makagwanta po ni mo uyam si Alexander nga. Ang dihil ka, di siya magka-interes. Kagwapa ni mo.
1: Ano mo?
0: Kati, gaya ka,
1: oh. Oo, oh, sabay na ah.
0: Nagawa na mo nun.
1: Nakatawa na rin
0: ka. Ang magpasabot ako nga ka ng...
1: Asa nga ganun?
0: Mayan na ako. Grabe. Ano ko na kasi panahon ka ron nga. Bago pagkikauya, magkuhan na dahil yun.
1: Ay, anak.
0: Di ka magkupiyansa ha?
1: Okay. Dili po ta, ano.
0: Mabuti panahon niya.
1: Lain na kikay ka, Harold ay.
0: Pasikitan ka niya. Sukmagom ka na ng Alexander.
1: Ay, di ay.
0: Patilawang ka na ako ng sipan ako. Roundhouse.
1: Butang ka na ako ang uya. Uy, dili manana si sweetheart, uy. Ikaw din, grabe. Ngayon, yung tagaan niya ka nagbili na gang. Wala mong kayo na ikuan siya. Okay, naman na makasabot mag ay, siya.
2: Ay,
0: Ay, sita.
1: Ay, sita.

0: ko ang bit, tawag ko ang gabi.
1: Asa na yung part? Ikas rap, ikas barangay record.
0: Kaya sa may mga parinti niya, sa may mga mama niya mo.
1: Oh, lani, tiyo si Doy, lani, kuha, lani, mariwaning.
0: Eh, si Waning?
1: Oo.
0: Kaya si Waning, may kay parinti, may na muna. Okay, isubay na muna, kay na muna.
1: Mau ba?
0: Kaya man na, iyan man niya, jasida niya. Nagkay gagaw na sila, kaya, wala may ba, yung mga parinti, parinti ka na niya? Kasi kapintan rin gani?
1: Dresa mo?
0: Oo. Oh.
1: Si, kuwan mo si Kapitan Purto.
0: Parindi na mo na kay, pero ka, kung amahan, sa side sa amahan, kuwan ka na sila, ka nang, kining, pagkuyawan mo ko na yung mga tiparado, pero kung sisigaw kayong mata na.
2: Sama na paharaw nga, kanayakuang sweetheart kay, daghan mo ko ng mga kadungo, diri.
1: Kumunagan ni siya gagawad, daong di ba?
2: Alam pa, sa kabarangayan mo ko na yung parindi diri.
0: Si Kwan ba? Kailan ka ni Kwan na nung Rome?
1: Oh, so tiyo Rome, ano
0: man? Oh, kaya si nung Rome, parindi na mo na sa akong lula. Kaya kung lula, diri man sa sao na nagpuyo, bago maling kitap ko pakibato. Agabota na dito, oh, nagkaila na sila kay...
1: Tiyo Rome lang, tiyo Rome.
0: Oh, Rome ba, oh. Hindi, kailan di mo na?
1: Kailan mo ko
0: na? Kailan na, parindi may anal niya?
1: Bantu kay Moro mong dagway?
0: Bago kayo talamantay ito mong silingan, among parindi.
2: Iyo ka na, mo po na siya.
0: Oo. Ah, sa
2: parindi mo.
0: Ah, dilipo na. Abot na, subayon pa siguro na ako ni.
1: Ang marinti na ito ka na.
2: Ano kasi parindi mo kayo? Ayang kaila, halos mo mong parindi po. Kayo.
1: Adilipo, eh. Kabulo, biya kasi ko, Mr. Sokon, biya ko.
2: Adi, eh.
1: Oo.
2: Ikaw, Sultan.
0: Ay, wala ko, Sokon. Mag-isurin lang sila.
2: Salamat, Sultan. Amping.
1: Just
2: kasi kuan mo parente mo sa kuang uyab kuan
1: dili
2: Harold
1: dili
2: mama or mo ang pag mo ang height pag mo mama opon
1: mito opon no just din na siguro ko dudol ni mo dai
2: dili lagi na siya ana
1: lagi siya monitor na siya ba niya pa siya
2: okay na ko uyab lagi ana lagi na siya ka kuan strict lang sa dagway na awan pero mawatan man siya
1: mi agi mo ko si un just
2: ay ayo kagid lain niya ka ba
1: pero amiga mo kita bata man ta
2: Unsa man di ay?
1: Akong nakoy pungtan na ni mo ba?
2: Unsa man sa Harold?
1: Ng kung magmuwag mo na ni Alexander dun ako kung paglao mo ni mo.
2: Ano mabot mo sa bulang nga istorya na wala kuya ka man mi?
1: Di ora, wala di bugo ni kuan si mo. Ay, kaya mo kayo uyab.
2: Ay, kaya ka man mi?
1: Imo mo kong gisabray na imong paa sa kong
2: paanak ko. Hali na mo kayo, Harold. Ikaw, itiwasan na ikaw na
1: ikaw. Apilo ni mong kukustil?
2: Apilo.
1: Ayaw bilang ka na, kaya makita
2: na imong... Nakakuan ba ako? Naka-pencil lang ko.
1: Ayaw ganig bika ka, no?
2: Nakabika ka man, kaya imo mang wala... Ayaw wak niya po, kaya ma...
1: Nalakatiro na nako, dahil sa ha?
2: Sige.
1: Ani, ganyan.
2: Ay, o,
1: chupa niya. Dahi, ah,

0: mga maring. Kayo ko po mga maringa. Grabe kayo ni ako nga. Ako nga amiga ka si Jessa, kanang grabe kay kalamping sa kuha. Dike yung sa kanla wala nga naglingkol ka nagduyan-duyan ko sa kong duyan niya. E ako nga kipakuratan. Di ay magpahilo talaga siya na ako na. Ano ko balibar kay? Grabe mo kay kahumot ka isa o eh. Huwag yun na yung mga pakitabo.
1: Pagkahapdus, pagkahapdus.
2: Sakto kayo kayo, bandu-endu yan, kudre kayo. Minga mo siya ba, ilang mo siya kayo mito. Anya kanyang isa ka pisi sa kundu yan, akong ikapot sa punas bayabas. Ang isa kayo punas tubog, bumlaw kayo dari. So, ako itabitab jog na ko niya.
3: Kasiha. Ako sa koratan din niya.
2: Kuyawan ako. Ikaw ni Jess?
3: Hoy, Aral! Naglaag lang ko. Kay guwapo lang kikinin mo ang karang...
2: Kalimutan mga bata pa ta?
3: Guwapo lang kayo. Nilabong lagi ng Star Apple.
2: Ako nga si tatay nga. Ayaw putla ng Star Apple tayo kay... Suka-suka na
3: blok. Ina si tatay. Kaya atuwar ba nga atuwar mga memories diri.
2: Gani.
3: Uy, naglaago ba kay kamalo man dito ka na manghilo tayo na imong papa. Kanya ikaw... Kamalo ko nga liwat po ka.
2: Kamalo ko gamay kay...
3: Masahay akong likod Harold B. Kay murag lain. Daga na kay kupanuhot Harold.
2: Tama kay nakoy haplas nga Santon Liniment Oil.
3: Ay, sige ba, plus ako ni Kurpi. Ako yung palingkura na sa duyan.
2: O sa mag, ako lang ang sabakong sa duyan dahi.
3: Saan ba naman pag hilit sa
2: duyan? Dekas duyan o, dekas duyan.
3: Ako, palihaw ko abri sa zipper sa likod ba.
2: Makita ang tagdaw eh. Makita ang tagdaw eh.
3: O saan ba naman tayo ng likod na ba na makita nila?
2: Parang jir-jir tayo rin.
3: Ah, gali. Ang jir-jir ako baka diya. Ay, sige na ba, naman na mo reklamo, abri na ba?
2: Abriho na mong sipers liko?
3: Oo, abriho. Oo, niya. Niya, masaya po. Ganang, na, ah, mati yung haplas.
2: Narao, narao.
3: Oo, sige. Halang, may halang kayo ni Harold?
2: Hindi kayo kay hatag mo ni
3: Titura. Tarong nga pislit ha, kanang kayo mawala agad ang hangin.
2: Hindi, haplas na ako?
3: Oo, Eh, tanggalan steps ako. Ang rabi tanggalan. Lain kay sakit kayo kung dili ma-daritso ang imuang paghaplas.
2: Ayaw, anak, Jess.
3: Sige na ba?
2: Ang higpura ba na yung kuning maning ng mga
3: ipirada, Jess? Lain lagi kayo kang, kung ano lagi kayo kang mga huna-huna ba? Sige na, bura makagdili amigo eh.
2: Nagtintog na ko rin. Ikaw maka-street, makayoko.
3: Sige na, sige na. Ay na, padugay,
2: baby. Ay, ang siya plasan ko. Gino, kahami sa likod ni Jess.
3: Sabi na nabagin sa kong likod. Nain, murag nabuko-buko. Sabi na, uy.
2: Ay, ko na, ang batang.
3: Ay,
2: batang.
3: Palayo kamay, kay brahait man.
2: Alam kang gibait man.
3: Ay,
2: sige.
3: Sige.
2: Ano ya? Oh, gusto ko. Puti ang asli ko.
3: Hamisan niyo mong kamal
2: karo. Susunod mo si Jess ang ato ba? Hiloto po niya doon. Hindi siya ka masugot.
3: Kumiyaan ni Haroldo ay kanang sakit sa ako ng mga panuhot mag ini.
2: Apil na batang? Batang?
3: Ubos gamay, iubos.
2: Iubos ako gamay.
3: Ipaubos pa siper gamay.
2: Iubos ako yung short gamay kay.
3: Ayun ang short gamay. Malay, wala biya ko nang
2: uy.
3: Eh, oh, nagwala ko ng sapaw.
2: Bantura ka doon na ni Maho.
3: Ay, nakaigit ko.

Grabe to kayo ang ako ang kani Jess. Okay, kay di ko naman likayan mga maringa makakuhang ka ba nga na nga magpatiyon kakainit kanang nga gusto kaya nga ako kay papa magugini si Jess. Medyo ay pagkatabuko na ni siya gamay laylayon lang kanig walposto na ni niya mo taon sa din siya pero mapapatay anak pero labagid siya kaya raw ka na nga laypuhanin mo ba danunin mo ni slaughter eh patanggalin mo na ang iyahang kanang ayang impilya pero okay naman kayo. Punto mga maring labay mga pila kasimana na imong bulan na imong kong gidugol kong Alexander o ginaling mga pagitabo

0: Alexander, ikaw mong gurin eh.
1: Delivered, pastry yan na ito, Bert.
0: Bahay, saan sa manabay?
1: Ikaw ba? Na may relasyon na nang akong kuya, bay?
0: Ah.
1: Na si Jesa?
0: Si relasyon ko daw ang gingunin mo. Amin ka naman yung Jesa, bay?
1: Nakikita ko muna ko, bay. Nakikita na ko. Nagagawang screenshot ba? O mga video ba? Grabe, kayo mo ka-sweet, bay. Magsalisandi kasi ha. Magsalisandi siya si Mike. Magsalisandi ko kasi hapon.
0: Ang ini mo ko, di ba? Tinood, bay.
1: Bay.
0: Amin ka rin kami si mong kuya, si Jesa. Wala ko yung planong ilogon si Muha.
1: Tiyan na ka sinood, bay. Tiyan na ka sinood, bay. Ibo na nga kung ano na kuya, bay. Hindi ko magmahay, bay. Sagabi ko mga parinti. Sagabi ko mga parinti. Mawab, lang may parinti. Lato ko sa mamakaw, lang may parinti. Yung parinya, lang may parinti. Ha? Sabi na niya sa kwan, Nuerbo,
2: Nuerbo?
1: Ilogo? Lahadya. Lagan ko niya.
0: Sige mo, palayo na ko si Mung Uyab.
1: Lagawan. Sige, kwan, bay.
0: Na kumuldul si Mung Uyab.
1: May kanyang style niya mo ba?
0: Masuko man eh, ganyan.
1: Eh, dili ba kayo kumulong?
0: Mga suko, kwan.
1: Dili ba kayo sa mga niya mag-uyab ngayon kung pahilot niya mo?
0: Ano kung gusto kayo, hindi ko na mahilot. Ano mo kung mahilot to, hindi ka kabalo mahilot.
1: Bay, ako bay, kabalo.
0: Hindi ako, kabalo mo kong mahilot. Gito lang mo kong nilat. Nye.
3: Ayaw ko ba?
1: Bay, salamat na nga, bay. Ako, gabiyahe mo ko, bay. Paano kang asa ko ng gabiyahe? Paano nilikay ko ka kakwa na? Sa Mati City? Nagabiyahe ko niya, bay. Nasinabi po si Pikong na akong mga kwan niya, bay. Kato si Quintasio.
0: Ah, sige, para maundang niya itong istorya na to.
1: Bay, biyahe na, bay. Ayaw lang yung kwan ko. Ano lang kuya, bay?
0: Hindi na kumundol si Muyab.
1: Mark my word! You will be supper!
0: Hindi na kumundol si Muyab.

0: kan ako sa bayan ni Jessa. Tuktok ko na gabi. Hindi naman siya wala makikita sa kuha. Siguro wa, siguro uyab niya dire. Jess! Jessa!
1: Yan sa mani! Ay! Nakalaki ka, Harol!
0: Dugay naman ka wala mag-ado-ado sa to ang tagbuan na nato dito sa kininguan sa...
1: Ano na ang Harol? Masa may tuyon mo, Harol? Masa may tuyon mo ba? Anong nalagi ka?
0: Jessa!
1: Makalitan mabutan ni mo eh!
0: May gagunta niya. Nakalita na kung kunin mo nga di naman ka makikita siya kuwa.
1: Adi ay.
0: Mingaw, kunin mo
1: tayo. Ano na lang harap ko na nagkuhan mo, gugurot siya. Busy lang kayo ko sa kong life. Busy kayo ko. Nakala ko gibuhat nung nakuha ko na pakita.
0: Diyos yung murag, gabantay ko nga mapalayo na ganak ko. Murag, imo kong ginaabog ko ni mo. Masa oh. Saan ako nabuhat ni mo?
1: Kabalo ka, Harold. Ako dili, kung gusto mo yung ani Harold pa. Pero, sige mo gumig-away sa kong uyab, Harold. Tungod ni mo kay Gaselos, kung siya sa imo Harold.
0: So, pagpasabot ni mo? Imo kong abugon ko ni mo, aron din ako magduol si mo, aron din mag-away si mo niya.
1: Wala, teka, ginaabog, Harold.
0: Ayun man yung butasan, no?
1: Ako na lang ang naglikay. Naglikay gani ko para dili na may mag-away sa kong
0: uli. Imo na, ayun man yung matigay, buhat nga daw ta. Nakita, manta, amiga, manta.
1: Dili kasabot, uy. Maglabad lang kung ulo mo na ako na lang naglikay, Harold. Masa, pwede na ka muli, Harold. Wala nga kay Tuyo dali.
0: Jessa, ayaw kong abugad ay.
1: Harold, para magbuyo ka.
2: Sweetheart, Jessa, kisa ka na!
1: Sweetheart, ako taga-asa man eh. Para sin man na yun niya.
0: Sige, mula ko ako.
2: Ay!
1: Ton, layo, layo. Dili mo, baka kayo nato, sweetheart. Layo na tayo siya.
0: Sa diyanik, ingani ang hitaboy. Kasa may abot ang panahon nga. Doon na nagkong gibating kong mga tukang Jessa. Iyan naman akong giyabog. Sumiangan na kong buhato na nga. Magkapadool ko siya haw niya. Magbuwag na siya ang uyab ng nila itsuraan. Sakita. Muli na lang ko sabay. Itakin ako mga bukton sa kong layo nga. Hoy-hoy ako nga bagay yung maghinahinay kong lakaw.

Sakit kayo ba man nung mga mali? Sa nitabo na ko karun. Dapura ko sama sa usa ka na sakit nga makatakon mga mali nga giabog ko ni Jesa. Sakit nga paminawon. Sakit ka balan pamalandong mga mali nga kanabang naigugma na kasusa ka nila lang nga sama ni Jesa nga akong amiga. Nga siya mismo ang mubugaw dari sa kuha. Abugon ko niya nga mura bang na ako'y takod, makatakod ko nga sa... Oh my God! Oh no! Mga maring, sabi ko buhaton, ani. Sabi ko buhaton ako nga, kala nga, para makalimot ko. Sabi pala, ipadayon ko niya akong gibati. Pero na siya uyab, mga maring. Kuni po na ako na ipadayon, kasi pulos akong gibati. Iskwila na akong tisda, kaya para iskwila ko ganing magkuha ko ganing PT sa Manila. Anang in situ. O magkuha na lang ko og kursong pastry. Kaya magtuko na lang kong bikiri. Mga maring, bisaga layo mo niya na ako diri, mangayo ko niyo kanang tambag para na ako naikupayan ang akong gibati karon. Hindi nilang kutob. Harold.

0: myself for loving you.
1: Baby?
0: Baby, alright. So, mo ito mga maring, ang suwat. Suwat sa ito ang letter sender karong hapuntagan.
1: Nakasulub-un ako.
2: Grabe katang. Katas po siya ako.
1: Grabe tayo mga inganak ba nga?
2: Lukoy pa si Harold.
1: Kanang imong friend ba kanya na may uyab no? Duol-duol ka. Kanya, kanang ganing close kung gihapon kayo mo niya. Ang problema lang kanya. Silos mo itong uyab. So, abugo na lang kang.
2: Ikan sa ilahang kataas, ilahang friendship.
1: Yeah.
2: Masood yun siya ako eh.
1: Yeah.
2: Kaya naman, maputo lang sa isa ka kuan
1: maputo abo pero di naman ko diyan kay
2: naman ko siya ka relasyon
1: na ana pero mapaabot na siguro siya oy kana magbuwag ni sila ni siguro di mapuno siguro sila magdugay kay
2: para man niya yang di kana iyang dauton para magbulag din sila
0: pero ang iyang uyab niya si Alexander daghang kay parinti ha in fairness
2: ay ko pa mo sa ito ay ko diyan sa kay na
1: tabangan jud ka
2: tabangan ta sige mo pala wa ka pala bag naaw mo nanay nagdaan mo na sa ilaw
1: parinti tanan
2: ayari
1: kasi may mas dool ang parinti yung nagagaw
2: yan din ang parinti ng kuwan niya kanang kuwan diyan sa ilaw.
0: Ana magod din siya. Ang relasyon magod. Ana magod din siya. Gitabang na to. Pag once magod siya kong pagkabalo, no, sa base sa akong magtuki-tuki nga gigamitan na kong siyen siya o gluwi ka. Kung may guma ka sa kababae o sa kalalaki o sa katao nga doon si Bungdugan, ano ni mo nga marao ka ng kining nana siya kanang partner?
1: Yeah.
0: Mabuta nga magbulat. Ano? Oo, di ba?
2: Or iyang daoton ang tao.
0: Ayaw po. Ayaw po. Babarang lang.
1: Ayaw po, ipabarang
0: ko eh. Ako,
2: para sana na po na ipabarang
0: ko. Para sana na ako magustuhan ng babae, ka lang, I love you so much, you guy ko. Maghutra yun, magbikil mo sa iyang uyab.
1: Kunya kay, hindi man gano'n na magbuwag din. Kunya, alamawa, hindi man mabuwag, kay, kuan kay sila. Kanang piting uyabag ginilag yun, kinauyabang yun sila.
0: Ay, di sa magbulag yun, di sa magbulag. Pag ako sa mingulo, na may granada nila, tablahon tayo talan.
2: Grabe na.
0: Mano yung mga inana.
2: Violente na
1: yun tayo. Reaction delay, pwede nga kamarisan niya.
0: Granada, nga katong makaon ha, prutas ka granada.
2: Katong taas kayo, kanang lubot, kanang may corona sa lubot.
0: Ayaw lang mga kuano yun, non sa deko.
2: Ako mo malayaan sa ka comment section no? Sige daw, tambagin na
1: ninyo si Harold. Sige daw, sige mga bright di, Abi.
2: Ako na sila, Nancy.
1: Si Wilma.
2: Wilma, Richard.
1: Si Nancy, Camilo.
2: Sige daw, tambagin na ninyo, Abi. O, nakabuhay ka tambag.
1: Tawag ko naman sa toong linya, 09663-069569. Osbon ko, mga maring, 09663-069569.
2: Sige, tawag. Ito na tambagan. Yan ka itong mga komento di, ha? I-comment na ninyo yung gusto.
1: Hoy mga maring, wala lagi mo nagparamdam gahapon mga uyutar. Sige ba si Nancy Tatadbo na?
2: Hoy Nancy,
0: wala lang kay brand out.
2: Wala mo kami, wala mo kami kurente dire.
1: Hi Kang Gary.
2: Libog kami ani.
1: Kang Gary panibaan, salamat sa pagtan-aw sa mga taga Robinson Mall. Eh naman tayo pagkaro si Kuan di.
2: Sa Richard entero lumakang gaya na siya.
1: Oh. Asa ikaw niya? Okay, katawa na po tayo, Richard. Dahil, greet ko dahil, minaw, midri, sa faculty, aba, si Kuan, si Cinderella, namati ko ron. Kay, teacher mo ko ni siya. Siya, magkatulot naman ni siya sa Kuan, sa ispilahan, si Cinderella, si Ate Kiana ba?
2: Ay, di ba?
1: Habala ba, ang bana, ano niya, kay, dako ba yung kay Kargada, dahil.
0: Waposan.
1: Si Kuan, si Jao. Good morning, kang Cinderella, o sa imuang banakil, sa imuang hituraan, ang sakto barong nga bana nga si...
0: Si Jao, pakutayaw.
1: Salamat sa pagtanaw, Marie.
2: Ay, mag-aok si Jao Mapa.
1: Ha? Amura-mura si Jao Mapa, ambarong.
0: Ambarong, o. Pero ang noong mamawar po gamay.
2: Artistahon din siya.
1: Mas pa man di ay. So, tamakan na ito ni Mga Marie, kaya wala may ni participar.
2: Wala
1: may
2: ni nawang.
1: Wala may ni participar.
2: Kasi na-change number ko, kay Dain Maningil.
1: Nag-miss ko din.
2: Dain na-miss ko din.
1: Host this.
2: Balik kayo tawa.
1: 095, dito, basta, text me sa lain.
0: Text me
1: na. Last time, meron niya kayo. 5144 balik tawag din
2: balik tawag yang GX manggol kay kayo niya kaya maningil
1: kayo ko na ko ag kuan si Insan
2: amin na si Miko
1: balik tawag
2: si balik yung tawag
1: niya na kayo na po yung mensahe diri si pag-greet sa mga science teacher o mga kaoba na po chemistry teacher aba
2: napon si Tristan
1: salamat kayo maning
2: napon si Tristan yat gulay o
1: pati
2: patimbay ako kay naminaw midiri nga sabihin, naminaw mi sa inyo ha, mga maring anniversary na mo sa mga regime na na utaw, tanatagalayang radyo, naminaw ito ha.
1: Naminaw dali. Salamat kayo ha, mga...
2: Salamat sa inyo, tagalayang radyo ha. Naminaw mo din
1: mo dali. Asa ko inyo, wala nang balibalik, utawa ko eh.
2: Iba mo kung i-cancel
1: eh. Wala mo kung i-cancel siya. Uy, ako naman yung gi-ex.
2: Yes, i-cancel ka
1: ni. O sige, tambagan na ito ni...
0: Bebe, tambag. Humana mo diya, humana mo diya ang kulong kabildo.
1: Ani, tambag na siya, ang school, siya ang Goriem. Tambag na ako, mangita na lang siya og lain ayaw pagsamok-samok kay may uyab man na siya gikan kang Andy from Jensan.
2: Jensan. Hello mo taga Jensan.
1: Salamat ayo Andy sa Jensan.
2: Tama ba ya pud yang
1: tama sa di sa samok kay
2: mangita na kag lain kana naman na uyab gud. Kasi hilig ko ni Harold ga nay uyab panguyaban sad.
1: Mo gani no ba gani si Harold balay na si Harold.
2: Si Harold lain pud kay mo
1: So, tambagin na siguro, Master, kayo.
0: Yeah, oras na, so, kasi kung ito ay 3 na. So, isa lang kung matambag ni mo, Harold, no? Sa'yo mong tanong nga mo rao ka na nga piki ang imuang mga steeping niya. Kala ka sa steep lang sa kalain, sa laing butang, no?
2: Correct.
0: Pero ayaw po't lang ngayon pag hinigila. Ay, ito lang anang ang mga butang. Kaya, sama-sama mo gingon nga, makabot magaling ng isda o luwag nga lang isda na sa dagat niya, luwag na sa mala. So, time will come, people will tell.
2: Correct.
0: Yes, and of course, follow your heart and follow your dreams.
2: Yes.
0: And that's it. Thank you. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
2: Correct.
1: Gidugang pa ni Andy, nga gikan sa Jensan, nga pag-greet, mag-greet akong uyag ba si Marites. Ang nag-greet si Andy. Laki din si Andy. Ang uyab niya kay si Marites.
0: Ay, itong Andy, si Uri Manailhan.
1: Si Andy.
2: Si Maring Erica ba? Kay Burong si Annabel Rama.
1: Oy!
2: Kuya, ano saan na Annabel Rama?
1: Ay, day.
2: Ay, mama ni Rich. Mama ni Rich Moon, katong buwan.
1: Mama ni Kuan. Mama ni Ropa. Oo, salamat
2: sa Abi, ba? Ana si Chris Barnes, yung abiguro niya parcel mo, ang wan niya gitubag.
1: Aba.
2: Naman din, order din ka parcel mo rin.
1: Tabago na, wey, masig ginabang di ay.
2: Oo.
1: Wala mo tayong oras, mga maring. Oye, antong sunod kita magka-open adlaw nga Lunes, mga higala. Dito yes. Ang pinakabantugan nga programa sa Radyo Kini ay...
0: Kung ako ikaw!
1: Oo.
0: Ang siyempre, kada niyo ubos ngayon ka ginan. Master din ang tanini.
1: Ako si Maring Inday Erika.
2: Ako po, Daria.
1: Okay, salamat, Og.
0: Thank you for watching.

0: pa, exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabukat sa humay. O sina bagayo.
4: XFM time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Visionex, Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Visionex Plus.
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: FM Mega Manila.
1: Alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. 12.8% ng mga Pilipino multidimensionally poor noong 2024 ayon sa PSA.
2: CHED humiling ng 34.83 billion pesos na dagdag sa 2027 national budget.
1: Malacanang suportado ang paghihigpit sa rules sa confidential fund.
2: Absent senators tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ayon kay Senate President Win Gatchalian.
1: Philippine National Police nagsagawa ng malawakang balasahan ng mga police general.
2: Anim na sawi, tatlo nawawala sa pagkalubog ng motorbangka sa Zambales.
1: Balitang regional, estudyante na sa Kote matapos makumpiska ng umakuhanan po ng marijuana at 9mm. Na bala sa isang pribadong paaralan dyan sa Tugigaraw City.
2: Sa balitang international, death toll sa Nepal flash flood umabot na sa 469.
1: Balitang showbiz, mga katropa, Bea Bores nagluluksa sa pagpano naman ng longtime driver na si Kuya Alex.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala number 70 na sa seed sa US Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, tanghalian na tayo ngayon ng Friday, August 28, 2026. Live po tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na sumasa inyo sa XFM Davao, XFM Cebu, at XFM Palawan, at sa pang XFM Station sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, tinatayang 12.8% ng mga Pilipino ang itinuturing na multidimensionally poor noong taong 2024 ayon sa unang Multidimensional Poverty Index ng Philippine Statistics Authority. Sinusukat po nito, mga katropa, ang kahirapan, hindi lamang batay sa kita, kundi pati sa access sa edukasyon, trabaho, kalusugan, pabahay, tubig at sanitation. Edukasyon ang pauneng hamon na natukoy kasunod ang sa pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, makatutulong po ang MPI. Ito yung Multidimensional Poverty Index para matukoy kung saan higit na kailangan ang intervensyon ng gobyerno at mapahusay ang pagtutok ng mga programa laban sa kahirapan. Samantala, iginigiit naman ng ilang ekonomista na dapat pa rin na revisahin ang poverty threshold dahil hindi kapalit ng income-based poverty rate ang MPI.
2: Humiling ang Commission on Higher Education o CHED sa Kongreso na maibalik ang 34.83 billion pesos na funding gap sa kanilang panukalang 2027 national budget. Ayon kay CHED Commissioner Shirley Agrupis, mula sa 17.28 billion pesos na hinihinging pondo, 35.45 billion pesos na lamang ang inilaan sa proposed 2027 National Expenditure Program. Babala ni Agrupis, maaring maapektuhan ang mga programa, scholarship, subsidy at iba pang reforma sa higher education kung hindi may babalik ang kakulangan sa pondo. Samantala, kinukwestiyon naman ng Act Philippines ang 3.34 billion pesos na ibinawas sa pondo ng State Universities and Colleges o SUC sa ilalim ng 2027 NEP.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, suportado ng Malacanang yung planong amyendahan ng Commission on Audit ang rule sa paggamit po ng confidential fund, hindi na intelligence fund, para mabawasan ang pag-abuso at pag-iwas sa mga umiiral na regulasyon. Ayon kay Presidential Communications USEC Claire Castro, may sapat ng safeguards sa Joint Memorandum Circular Number 2015-01 para sa accounting at auditing ng confidential funds. Kabilang po ang pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga confidential informant. Kayin po man, sinabi niya dapat amyendahan pa rin ang rules upang maiwasan ang mga opisyal na sadyang naghahanap ng paraan para makalusot sa mga regulasyon. Maghihintay muna ang palasyo sa mga partikular na amendment na ihahain ng Commission on Audit bago magkomento sa posibleng epekto nito sa government intelligence at confidential operations.
2: Tumanggi o manong tumanggap ng sweldo ang ilang senador na kasalukuyang detained at large o naka-leave dahil sa hindi nakaka... sina Senators Ronald Bato de la Rosa na at large at sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na parehong detained. Ayon kay Gatchalian, maaaring ideklara bilang savings ng Senado ang mga sweldong hindi kinukuha ng mga senador at gamitin sa iba pang pangangailangan ng institusyon.
1: Mga katropa, hinamo na Malacanang si Davao City Representative Paulo Duterte. Nailabas po ang mga dokumentong magpapatunay na totoong natapos na ang mga flood control project sa kanyang nasasakupan. Ito'y matapos questionin ni Pulong Duterte ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter ng anomalous flood control projects ang Davao City. Ayon kay Palace Communications Officer Claire Castro, hindi po sapat ang mga dokumento dahil kailangang mapatunayan na actual na umiiral at nakatutulong sa pagbaha ang mga proyekto. Sinabi rin ni Castro na hindi man nagpasa si Pulong Duterte ng statement o kay dokumento nang ipatawag siya ng Independent Commission for Infrastructure.
0: XFM News Nationwide.
2: Ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas maigpit na budget process kabilang ang no plan, no budget policy para maiwasan ang mga questionable proyekto sa mga susunod na taon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan may kompletong engineering requirements, right-of-way, at program of work bago may sama ang proyekto sa budget. Higit ni Dizon na kailangan may written concurrence din mula sa concerned local government unit bago aprobahan ang mga proyekto. Binalaan din ni Dizon ang mga district engineer na maaaring makulong kapag pumirma sa defective, anomalous o ghost projects. Bunga ng patuloy na reforma ng ahensya, ibinaba ang bilang ng mga proyekto mula 26,000 sa nakaraang budget cycles sa 11,000 targeted national budget.
0: XFM News Nationwide.
1: 80 hektarya ng Laguna Lake Reclamation. May mga bagong land title na nga ba? Tatropa natin sa balita. Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Sinusuri na ng Land Registration Authority o LRA ang pinagbulan at kasaysayan ng ilang bagong natuklasang land title na sumasaklaw sa hindi bababa sa 80 hektarya ng umano'y illegal na nireclaim na bahagi ng Laguna Lake sa Taguig City. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, batay sa mga dokumentong ibinigay ng Philippine Reclamation Authority o PRA, may mga titulong na issue sa pamamagitan ng Judicial Land Registration at Homestead Patents. Sinabi ni Lacson na kailangang balikan ang kasaysayan yan ang mga titulo upang matukoy kung may nangyaring manipulasyon at mapanagot ang mga sangko. Samantala, ilang crate ng mga dokumento mula sa DPWH, kaugnay ng mga umano'y anomalyang proyekto sa Taguig, ang nakatakdang i-turnover sa Ombudsman. Patuloy namang nagsasagawa ng fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga proyekto sa nasabing lugar. Katropa mo sa Senado para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM. 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ng Bureau

0: Jail Management and Penology o BJMP ang alegasyong binigyan ng special treatment si Senador Jinggo Estrada ng dali nito sa pribadong ospital para sa kanyang na-injured na kaliwang tuhod. Ayon sa BJMP, hindi basta-basta isinugod si Estrada sa Cardinal Santos Medical Center dahil may utos ang Sandigan Bayan na payagan siyang sumailalim sa knee x-ray. Ngayon ng BJMP, pinatupad lamang nito ang lawful court order at hindi dapat ikumpara ang kaso ni Estrada sa ibang detainee na dahil magkakaiba ang kanilang sitwasyon at court orders. Ito ang nagiging sagot ng BJMP matapos questionin ng Cell.Laya campaign ang pagdadala kay Estrada sa pribadong ospital dahil nila ay hindi medical emergency ang kanyang kondisyon. Samantala, kinumpirma ng orthopedic surgeon na si Dr. Fernando Sikya na nagtampo si Estrada ng meniscus o nagtamo si Estrada ng meniscus tear sa kanyang kaliwang tuhod.
1: XFM News Nationwide.
2: Reforma sa MUP Pension System. Patuloy pang pinag-aaralan ayon po sa Malacañang. Tatropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
3: Sinusuri na ng Land Registration Authority.
4: Patuloy pang pinag-aaralan ng Interagency Group ang reforma sa pension system ng military at uniformed personnel ayon yan sa Palasyo ng Malacañang. Sinabi ni Palace First Officer Undersecretary Claire Castro na layo nitong makabuo ng balanse, makatarungan at fiscally sustainable na sistema. Binuo sa ilalim ng Executive Order 107 ang nasabing grupo na may kinatawan mula sa Department of Budget and Management, Department of Finance, Bureau of Treasury at GSIS. Inaatasan din itong mag-rekomenda ng mga hakbang o panukalang batas para sa reforma. Sa proposed 2027 National Expenditure Program, nakalaan ang 142.95 billion pesos para sa MUP pensions. Mas mataas ito ng 6.8% sa 2026 General Appropriations Act. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinimula na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa shooting sa Senate Complex na umano'y nagbigay daan sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14. Ayon kay DOJ o ayon sa DOJ, nasa evaluation stage na ang reklamo matapos ang palitan ng mga dokumento sa pagitan ng ahensya at law enforcement. Tumanggi ang DOJ na tukuyin ang mga posibleng respondent dahil wala pang naipapadalang subpoena. Samantala, nagsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa insidente sa Senate Complex.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla na katropa ang pag-amienda sa guidelines para payagang inspeksyonin ng pulisya ang mga bahay ng legal na may-ari po ng baril upang matiyak ang tamang pag-iingat sa mga ito. Ayon kay Remulla, dapat ipaalam ng maaga sa mga gun owner ang inspeksyon at bibigyan sila ng checklist at paalala sa tamang safekeeping. Kasunod po ito ng mga insidente ng pamaril pa rin sa Paaruan, sa Tacloban at Zamboanga kung saan ginamit ang mga baril na pag-umayari ng mga government personnel. Hiniling din ni Remulla sa Kongreso ipawalang bisa ang Republic Act 8294 o Robin Padilla Law na nagbabawas sa parusa sa illegal possession of firearms at ginawa itong bailable offense.
0: Sinabi naman ang Malacañang na nakikipagtulungan ng Facebook sa gobyerno sa mabilis na pagtanggal ng fake news at iba pang mapaminsalang content. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala namang malaking problema ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa Facebook sa ngayon. Nilinaw din ni Castro na hindi layunin ng administrasyon na iba ng lahat ng social media platforms dahil lamang sa hindi pagtugon ng ilan sa mga concern ng gobyerno. Gayunman, sinabi niyang kailangan magkaroon ng mas malinaw na mga patakaran para sa social media at iba pang online platforms na maaaring makasama o makasama sa mga kabataan. Binigyan din ni Castro na dapat maging babala ito sa mga platform na hindi tumutugon sa mga issue ng fake news at harmful content.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sa iba pang balita, nagsagawa po ang PNP, Philippine National Police, ng malawakan namang balasahan. Ito yung kinasasanggutan ng ilang police generals. Kabilang ang mga bagong hepe ng regional police offices at reassignment sa Camp Crame. Itinalaga sina Police Brigadier General Randy Glenn Silvio bilang bagong director po ng PRO5. at si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. bilang bagong hepe ng PRO Region 10 na parehong epektibo nitong Agosto 27. Samantala, siyang pang Police General ang inilipat sa iba't ibang posisyon mula August 28. Kabilang po sina Police Brigadier General Elmer Ragay sa PRO 9. General Rolindo Sugilyon sa Pro Caraga at General Noel Balio sa Pro Cordillera. Inaprobahan ang mga nasabing reassignment sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
1: XFM News Nationwide.
0: Anim ang nasawi, tatlo ang nawawala at apat ang nailigtas matapos tumaob ang motor bangka na may sakay na 13 miyembro ng Aita community sa Lake Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, patungo na sana sa kanilang komunidad ang mga pasahero matapos kumuha ng pagkain at gamot sa health center nang makaranas ng malakas na hangin at maalo na tubig. Kabilang sa anim na nasawi ang 3 adults sa 3 minor de edad. Matapos patuloy na hinahanap ang 3 nawawalang pasahero. Sinabi naman ng PCG na ipagpapatuloy nila ang search at rescue operations sa oras na gumandang lagay ng panahon. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa mga pamilya ng mga nasawi.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Health, pinabilis po ang leptospirosis response. 33 ospital nag-activate ng fast lane. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Pinaisin ng Department of Health ang pagtungkol sa tumataas ng kaso ng leptospirosis sa pamamagitan ng mas pinalakas na hospital referral system at pagbubukas ng fast lane sa mga piling panggamutan. Ayon sa DOH, nasa 33 ospital nito sa Metro Manila. Region 1, 2, 3 at CAR ang na-activate na ang leptospirosis express lane upang mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at pagbibigay ng agaran lunas sa mga pasyente. Kasama nito, nagdagdag ang kagawaran ng mga health personnel, gamot at medical supplies kabilang ang karagdagang nurses at pasilidad sa San Lazaro Hospital na kasalukuyang nag-aasikaso ng 155 pasyente ng mga may leptospirosis. Inibok naman ng New Age sa publiko na agad magpakonsulta sa mga health center o ospital kapag nakaranas ng sintomas sa sakit, lalo na mga nalusong sa baha upang maiwasan ang malubang komplikasyon. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga pasyenteng may lubhang leptospirosis case, ang pulmonary hemorrhage o pagdurugo sa baga at daanan ng hangin. Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, maaaring lubhang maapektuhan ng pagdurugo ang pagpasok ng oxygen sa katawan at mauwi sa multi-organ failure kaya tumataas ang panganib ng pagkasawi. Ayon kay Solante, marami na sa mga pasyente ay nasa edad 19 hanggang 35. Patunay na maaaring tamaan ng leptospirosis ang iba't ibang age group. Karaniwang nakukuha ang leptospirosis sa pagkalantad sa tubig o lupang kontaminado ng ihi ng infected na hayop at maaaring makapiminsala sa kidney, atay, baga at iba pang organs.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinatupad ng Commission on Elections, mga katropa, ang liquor ban sa Dasmariñas City ngayon pong araw. Bisperas na special election para sa kapalit ni dating Committee Representative Francisco Kiko Barsaga. Bawal din ang pangampanya, pamimigay o pagtanggap ng libreng pagkain, inumin, transportasyon at iba pang bagay na may halaga. Gaganapin ang halalan bukas sa 29 ng Agosto mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga ang voting period para po sa mga senior citizens to, persons with disability at mga buntis. Habang alas 7 naman ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para sa lahat ng rehistradong botante. Matatandaan na nabuksan ang pwesto matapos patalsikin si Barsaga sa kamara noong June dahil po sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a house member.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karanalan na kayo at sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. XFM.

0: konti. Matapos po na makumpiskahan ng marijuana at bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan sa Tuguegarao. Katra pa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tuguegarao.
1: Naaresto ang isang 20-anyos na college student matapos umanong makumpiska sa kanyang backpack ang marijuana at 8 bala ng 9mm sa isang pribadong paaralan dito sa lungsod ng Tuguegarao. Kinilala ang estudyante sa alias na Paul, residente ng Barangay Ngarag, Cabagan, Isabela. Natuklasan na mga kontrabando sa isinagawang routine security inspection sa pedestrian entrance ng paaralan sa Balsain Highway, Barangay Centro 12 ng lungsod. Ayon sa ulat, 2 piraso ng marijuana na tumitimbang ng 1.78 grams at tagkakahalaga umano ng 213 pesos ang nakuha mula sa kanyang bag. Nakumpiskar rin ang isang glass tube na may hinina lang residyo ng marijuana at 8 live rounds ng 9mm ammunition. Dahil dito, dinala ang estudyante sa Tuguegarao Component City Police Station at nananatili roon sa kustodiya ng pulisya. Ang mga nakumpiskang item ay nakatakdang isumite sa PDEA Regional Office 2 para sa pagsusuri. Nahaharap ang estudyante sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Takiwag,
2: XFM News. Illegal na quarrying operation na sakote sa Pro-Nir o Negros Island Region. 16 million pesos na halaga ng heavy equipment at iba pa materyales na samsam. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 16 milyon pesong halaga ng kagamitan at materyales na may kaugnay umano sa illegal na operasyon ng quarry sa Hacienda Bago, Barangay Crossing Magalyon, Bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental noong Agosto 25. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Rom, 44 anyos at backhoe operator na residente ng Barangay Payao, Binalbagan, alias Reta, 30 anyos at residente ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias 28 anyos at quarry checker na residente ng Barangay Crossing Magalyon, Moises Padilla, alias Gem, 37 anyos na residente ng Barangay Robles de Castellana, alias Hen, 40 anyos at dump truck driver na residente ng Barangay Sagaang, La Castellana, at alias Ron, 42 anyos na helper ng residente ng Barangay Nato, La Castellana, Negros Occidental. Pinangunahan ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office Negros Island Region, ORSOGPRONIR, katuwang ang Moises Padilla Municipal Police Station at ang Mines and Geosciences Bureau NIR. Ang operasyon na nagresulta sa pagkakadiskubre na umano'y illegal na quarrying sa Binalbagan River. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang mga suspect habang nagsasagawa ng pagkukuha, pag-iipon, pagkakarga at pag-transport ng mga buhangin, graba, bato at iba pang quarry resources. Nakumpiska sa operasyon ang isang backhoe at 4 na dump truck. Nasa kustodiya na sa ngayon ang pulisya ang 7 individual na naresto at nahaharap sa kaukulang mga kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Samantala, 7 buwang sanggol patay sa Dumanhog. MR vaccine, kine-question po ng pamilya, nito. Samantala, ang Cebu ay nag-iimbestiga na. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Nagsasagawa ng fact-finding investigation ng mga health authorities sa Cebu kaugnay sa pagkamatay ng 7 buwang sanggol sa Dumanhog matapos kustyunin ng pamilya kung may kaugnayan ito sa natanggap na measles, rubella o MR vaksina. Ayon sa ama ng bata na si Kent John Bayawan, huli na nilang nalaman na nabakunahan pala ng MR vaksina ang kanilang anak nang hindi nila batid. Noong Agosto 10, isinama umano ng lula ang bata sa pagbabakuna, ngunit ang kanilang pagkakalam ay bakuna lamang ito laban sa polio. Nang suriin nilang vaccination card, doon nila natuklasan na naturukan din pala ng MR vaccine ang biktima. Kinusyon ito ng pamilya dahil 7 buwan pa lamang ang bata, samantalang ang kanilang pagkakaalam ay karaniwang ibinibigay ang MR vaccine sa mga batang siyam na buwan.

0: Pasa. Samantalang ayon kay Dr. Sheila Fasciola, Hepe ng Cebu Provincial Health Office o PHO, kumukuha ngayon ng impormasyon ng PHO mula sa Dumanhog Rural Health Unit at Marilid District Hospital kung saan dinala ang sanggola. Ayon sa Dumanhog Municipal Health Office, namatay ang bata noong Agosto 24 o 14 na araw matapos siyang mabakunahan noong Agosto 10. Agad namang ipinalam ng MHO ang insidente sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit at nakipag-ugnayan sa DOH at PHO para sa karagdagang pagsusuri. Binigyan din ng health authorities na wala pang natutukoy na direktang kaugnayan ng MR vaccine sa pagkamatay ng bata. Kailangan pa umanong suriin ang medical records sa kondisyon ng bata at iba pang mahalagang pangyayari bago matukoy ang sanhinang pagkamatay. Nanawagan naman ang Dumanhog MHO sa publiko na iwasan ang haka-haka at magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, X7 News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
2: Katropang Brian, asahan ang mapagulan pa rin ngayong weekend dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat.
3: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa makakaranas ng pagulan ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Metro Manila, kaya din ang Iloilo, Guimaras, Antique at Negros Occidental.
2: Patuloy po na minomonitor ng PAGASA, mga katropa, ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may medium chance na maging tropical cyclone.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.44 ng umaga at inasaang lulubog bandang alas 6.11 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International atid sa atin ang Suntone Gold Capsule. Mga katropa, umabot na sa 469 ang namatay sa Nepal matapos po ang malawakang plus flood sa Himalayan border region. Abandandan pa ang nawawala. Tatlong katao naman ang nasuwi at mayigit sa 550 ang nawawala sa Tibet. Bagamat hindi pa malinaw kung may overlap sa bilang. Nagpapatuloy ang search and rescue operations pero nangangamba po ang mga rescuers sa posibleng panibagong pagbaha dahil sa isang lawa na patuloy na tumataas malapit sa China-Nepal border. Ayon sa mga lokal na opisyal, glacier collapse ang nagdulot ng malawakang flood wave na sumira sa mga bahay, kalsada at mahalagang border crossing sa Nepal at Tibet.
1: XFM News Nationwide. Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagluluksa ang content creator at actress na si Bea Bores sa pagpanaw ng kanyang longtime driver at kaibigan na si Kuya Alex. Sa social media, ibinahagi ni Bea ang throwback video nila, kabilang ang mga kuha nila habang nagbabanding. Ayon kay Bea, higit pa sa driver ang turing niya kay Kuya Alex dahil naging matalik niya rin itong kaibigan at itunuring na parang ama na rin. Madalas din kasama ni Bea si Kuya Alex sa kanyang mga vlog, mukbang at dance video na ibinabahagi online. Sa ngayon, wala pang ibinabahaging detalye si Bea tungkol sa sanhi ng pagpanaw ni Kuya Alex. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, katropa. Nako, gandang news. Pasok si Ayala, Alex, sa US Open bilang number 7 seed, ang pinakamataas na seeding niya sa isang Grand Slam tournament. Makakarap po ng world number 18 na Pilipina ang isang qualifier sa unang round habang naghihintay or hihintay pa ang resulta ng qualifying draw. Ikalawang US Open main draw appearance ito ni Ayala matapos siyang mabot ang second round ng 2025. Magsisimula po ang Women's Singles Main Draw sa August 30 sa New York. Bago ang singles campaign na talo sa Ayala sa kaibigan si Iva Jovic, 6-3 standing, the stars of the Open Exhibition match sa Arthur Ashe Stadium.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, mga katropa, Friday, August 20, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Badio Vera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. XFM

0: sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Okay, isang malusog na Biyernes, mga gili po naming mga katropa. Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po muli sa The Secret of Health. Ang programang magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bacla sa pangalan ng ating partner, Doc Misael Hines, at ating CEO, Dr. Mimili Tuoy. Kasama rin natin sa programa ang isa sa ating pong expert on air. Walang iba kundi si Doc Ron Paler. Magandang araw, partner.
1: Isang magandang Friday afternoon sa ating lahat, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And it's been raining out here. Raining in Manila na ngayon. Palagi naman naulan. Well, salamat pa din sa ulan. At yan ay nagdidilig sa mga halap. Of course, mga steps na posibleng makakatulong para po kayo ay makaiwas and at the same time mapatigil sa inyo pong paninigrilyo, kasi alam ko yung iba naninigrilyo hindi dahil sa gusto nilang manigrilyo, kundi kumbaga nung kabataan lang na napasama sa barkada at naging addict sa paninigrilyo. Kaya yan po ang ating tatalakayan at hihimay-himayin po natin yan dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: And of course, tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At ganoon din sa iba pa nating partner stations, And sa Mega Manila, XFM 99.5. Happy listening ho sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ha? Sa buong Kamaynilaan na nakikinig po sa ating himpilan sa XFM Mega Manila. At kung kayo po'y nakatutok sa ating pong Facebook Live, dahil live po tayo napapakinggan ngayon sa ating pong official page sa Facebook, ang Yes to Health Inc., mayroon po kaming parigalo po sa inyo. Basta follow lang po yung ating Simpleng Mechanics. Pakishare po ang ating Facebook Live streaming at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Pagkatapos po niyan, mag-comment po kayo ng good experiences sa paggamit ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya po, i-announce natin yung maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift box. Sa mga nakikinig naman sa radio na hindi naka-online, i-comment po ninyo, i-text niyo po sa ating hotline yung inyong mga magagandang experience sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health. Welcome na welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating official hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pwede nyo ilagay ang inyong pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig para ma-acknowledge po natin kayo dito po sa ating pong programa. Sa mga nagnanais naman, subukan ang mga mabibisa na produkto po ng Yes to Health, lalo na po yung Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee Mix. Pwede na po itong mabili sa ating mga leading drugstore partners, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ganun din po sa South Star Drug at sa mga local pharmacy o butika sa inyong mga lugar. At sa mga local pharmacy po, pwede po ninyong ipagtanong yung tatak Yes to Health na mga produkto. At good news, mabibili na rin po itong Santon Gold Coffee Mix. Marami kasi naghahanap, Doc Ron, eh. Mm-hmm. Sa Mercury Drug, meron na sa Mercury Drug, dati Santon Plus Coffee Mix lang. Mm-hmm. Ngayon meron na Santon Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug grocery section. Mm-hmm. At ganoon din sa grocery ng Fisher Mall Supermarket. Pwede rin po umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search na po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga katropa, ang ating din mga produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacies. And of course, kapag sa Yes to Health clinic po kayo bibili, meron po tayong special discounts, lalo po sa ating mga kababayan na mga senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail sa ating pong special discounts. And of course, kapag nandun na kayo sa klinika, pwede din po kayong magpakonsulta ng Libre, mga katropa, libre po ang consultation sa ating mga Yes to Health clinics, serbisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated para po sa inyo. And of course, kapag meron po kayong mga iniindang karamdaman, meron po tayong mga modalities na kung saan pwede po nating i-modify na maging angkop para po sa inyong pangangailangan upang kayo po ay matulungan na bumalik ang inyong kasiglahan and of course, may balik ang kalusugan at gumaling po sa inyong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also yung therapy po ni Doc Wendell, ang hilugtok therapy.
0: Yeah, hilugtok.
1: Hilugtok.
0: Yan yung natural therapy
1: na. Natural therapy.
0: Oo, oh, yan. At kung kayo po ay nais masubukan ang mga binabanggit ni Doc Ron na mga services and modalities ng Yes to Health, e puntahan lang po ang ating mga Yes to Health clinics sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
3: Aww.
0: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palta na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balasin ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. Healthy Habits. Healthy Life. The Secret of Health.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. Kaya huna is po ninyo subukan ng ating mga produkto, especially ang ating mga healthy coffee at ang ating Santon Plus Gold. Eh, sadyain ho ang ating mga Yeswear Clinic at ang ating pong mga butika na partner natin sa mga product po na ito. And happy listening and happy viewing ha. Sa lahat po na ating mga online live viewer. Mamaya ay isa-shoutout namin kayo dito po sa ating pong palatuntunan. Pag-usapan po natin itong isa sa magandang paksa kasi hindi naman lahat ay naninigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero lahat tayo apektado.
1: Yes.
0: Isang malaking problema. Alam po ba ninyo na sa bawat paghitit ng sigarilyo, hindi lang po nicotine na pumapasok sa ating katawan. Kasama na rin po dito ang libo-libong chemical substances na ayon sa pag-aaral po ay cancer-causing compound. Ibig sabihin, nagkukos ng cancer.
1: Mm-hmm.
0: Ang mas nakakatakot, minsan hindi naman natin agad nararamdaman ang epekto nito. Ano? At maaaring sabihin ng isang smoker, okay naman ako, wala naman akong nararamdaman. Matagal na ako naninigarilyo, may mga ganun eh. Diba? Pero habang lumilipas ang mga taon, unti-unti hong naapektuhan ang ating pong baga, yung ating puso, yung ating mga daluyan ng dugo, maging ang utak at halos lahat ng organ system ng ating katawan. Ang paninigarilyo po ay hindi lang isang simpleng habit. Ito po ay isang major preventable risk factor ng iba't ibang mga sakit na nakamamatay, kabilang na po ang lung cancer, chronic respiratory diseases, heart disease, stroke, at iba pang serious health condition. Pero paano nga ba nagsimula ang smoking? Bakit naging bahagi ito ng kultura at lifestyle sa maraming bansa? No? At ano ang ginagampanan ng mga kemikal na to, particular yung mga nicotine, sa ating pong utak? At bakit napakahirap tigilan ng paninigarilyo? Sa tingin mo, Doc Ron, bakit kaya?
1: Kalimitan kasi nagsisimula yan sa ano eh, yung peer pressure. Maalala ko nung high school, para looking astig.
0: Oh, parang ganun. No?
1: Looking astig.
0: Pakikisama, eh, mga bata pa tayo.
1: Oh, at saka lalo na pagmamahalin, pag makabili kami ng yung isang brand na ano, ng sigarilyo, talagang parang poging-pogi ka kapag nakasigarilyo doon sa ano, doon sa tinatawag natin doon sa purok, hindi kaya sa kumukumo na meron kami doon. Now, sa data, as of recent data, ang smoking prevalence rate sa ating bansa mula sa age 15 pataas. Ayan talaga yung mga panahon na kung saan ay gustong sumubok is nasa 15 to 19.7%, roughly 14.6 to 16.3 million current smokers sa buong Pilipinas. At ang habit na ito is nakaka-impact sa public health, causing tens of thousands of deaths annually. Ito ay nakakos na kamatayan. Libo-libo ang namamatay taon-taon. And regularly, tinatrack yan ng Department of Health. Sa gender gap naman, approximately sa mga lalaki, 35.6% ng mga lalaki ay naninigarilyo compared sa babae, nasa 4.2% lamang. Mas marami talagang mga lalaki naninigarilyo.
0: Oo, kasi ano, parang ano eh, parang yun ay talaga yung parang nagtatanggal ng stress, sabi nila.
1: Yes.
0: Pag maraming trabaho, maraming iniisip, parang nakasanayan na nila. O, parang nag-relax sila sa sigarilyo.
1: Yes. And daily intensity ang adult smokers consume an average of 9.5, approximately 10 sigarilyo.
0: Average yan,
1: 10 sigarilyo kada araw.
0: Kasi pag mga isang pakete na, tawag na doon chain smoker.
1: At magkano na ngayon, kahit meron ng syntax, no, ay patuloy
0: saka,
1: pa rin.
0: Hindi lang yun, hindi lang dahil sa tinaas na yung bawat stick ng sigarilyo, yung presyo, nilagyan pa ng mga graphics. Yung mga picture ng nakakatakot na mga mangyayari sa'yo kapag tinuloy mo ang paninigarilyo.
1: Yes.
0: Kumbaga, grabe na yung ginagawang pananakot, di ba?
1: Yes.
0: Para ma-realize mo, what smoking can do to your health. Pero tuloy-tuloy pa rin.
1: Kalimitan kasi, ang chemicals na ito, this impacts our frontal lobe. And this is the reason why people try to brush it out. Kasi hindi na na-function, nagpipili ng maayos doon sa, kumbaga hindi na mapili ng tao kung ano yung tamang pipili. Kasi nga numb na ang utak, especially yung frontal lobe. So socioeconomic naman, Doc Algie, is daily exposure to secondhand smoke at home remains roughly twice as high in lower income household kesa doon sa mga ano, sa mga tawag doon.
0: Medyo may kaya sa buhay.
1: Kasi pag may kaya, malapad yung bahay, pwedeng
0: mga smoking area sila.
1: Smoking saka area.
0: Pero well, kumbaga parang aware sila.
1: Mm-hmm.
0: O nakapag sila naninigarilyo, dapat malayo sa mga family member.
1: Mm-hmm.
0: O kasi nga may impact yun eh, sa family.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero pag walang alam, ah, basta kahit may kumusa, kahit karga-karga yung bata,
0: naninigarilyo.
1: Umuusok. Annual deaths 88,000 to 117,000 depending sa ano, depende yan sa reporting metric kada taon ang tobacco caused illness. Leading killers sa country top fatal conditions ng heart attacks, kalimitan connected sa paninigarilyo. Cancers katulad ng lung cancer, stroke also are closely linked to long-term tobacco use.
0: Kaya pag nagdi-discuss tayo dito ang hypertension, diabetes, or cancer, laging nasa ranking ng cause yung smoking.
1: Pinakauna, halos palagi.
0: Kumisa second pa nga yan eh. Mm-hmm. Kasi ibig sabihin, malaki talagang impact nito sa health natin.
1: Mm-hmm. Ngayon, sabi nila, switch na tayo doon sa modern kasi para iwas sa nicotine. Meron na mga
0: vape na,
1: electronic cigarettes.
0: Uh-huh.
1: At alam nyo ba ay mula yan sa aerosol and that is also toxic and poison sa ating katawan. Also, kapag ka nakakaamoy nito, ako nito, kahit na ano, medyo mabango yung amoy pero masangsang sa ilong. May mga strawberry, may mga mentol, ewan ko. Pero I don't know, siguro hindi lang siguro ako sanay, pero sa kanila ang sarap na sarap sila.
0: Disclaimer lang, Doc Ron, ha.
1: Mm-hmm.
0: Huwag kayong magagalit sa amin, ha.
1: Mm-hmm.
0: Kasi itong dinidiscuss natin, ito ay mga established na mga observations ng mga eksperto.
1: Yes.
0: Even the Department of Health is so concerned about dito. Gusto nang iban yung vaping eh, sa Pilipinas eh, di ba? Kaya lang syempre hindi rin ganun kadali 'yon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga sabi nga nila, alternative daw sa smoking yung vaping.
1: Mm-hmm.
0: Noon parang well accepted kasi nga hindi siya typical smoking.
1: Mm-hmm.
0: Pero as we go along, marami ng mga ano sa ibang bansa, ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi doon naman
1: doon nagsimula eh.
0: Marami ng mga data sila at mga cases that are, just imagine, may nabasa ko isang wala pang 20 years old, collapse lang na.
1: Yeah.
0: And the reason why is vaping.
1: Vaping, yes.
0: Parang ginawa ng pagkain eh, kasi pag nagugutom yung lalasang tsokolate, yung amoy tsokolate.
1: Amoy tsokolate, So, this one ay makikita natin, kalimitan din naman yung iba is gusto nang tumigil, nga lang kumbaga kulong, parang nakulong sila doon sa kanilang bisyo. And we are not forcing you to stop. It depends. Mm. We are just giving your information. Just awareness, especially doon sa mga may pamilya at may mga anak.
0: Tama yan.
1: Doon sa mga binata. Sige, enjoy lang muna kayo.
0: Depende sa inyo
1: yan. Sabi is enjoy now, pay later. Well, definitely kung ano naman ang tinanim mo, yun siyang aanihin. But then, we are hoping that you would understand. Later on, you might realize na baka itong information ito makatulong later on sa inyo kapag gusto na ninyong tumigil sa paninigarilyo. So, ngayon, liban dun sa vaping, meron ng heated tobacco or HTPS. Yun ay warm process tobacco ay nire-release ang nicotine infused doon sa vapor na ang ginagamit. Oh. And meron na ding pag gusto mong hindi ka pausok, pande ano naman, pakain naman.
0: Yung mga ano, may mga gum.
1: Yes.
0: Yun yung ginagamit, Doc Ron, kapag humihinto na sa paninigarilyo. Kung gusto mo talaga huminto, wala kang choice, nicotine patch, o kaya nicotine gum, yung ginagamit, para lang katawan dahan-dahan daw na hindi mabigla.
1: Mabigla.
0: Kasi may mga nasasabi, nung tumigil ako sa paninigarilyo, nagkasakit ako. hindi yun dahilan sa huminto ka, may addiction na ang katawan.
1: Yes.
0: Kumbaga parang
1: cravings ng katawan. And also yung mga metabolites, of course, pag nagpo-produce ang katawan ng metabolites, this causes yung tinatawag parang sickly symptoms sa ating katawan.
0: Ayun yung withdrawal kasi.
1: Yes.
0: Saka tinatawag natin sa naturopathy na healing crisis.
1: Yes, healing crisis yan.
0: Kaya ang tanong, Doc Ron, ano ba yung epekto ng paninigarilyo sa ating katawan? Just to review, kasi alam naman natin, this topic is actually lagi na natin naririnig. Kaya lang, for the sake of our discussion, gusto naming ulitin sa inyo.
1: Yes.
0: Para, minsan kasi pag hindi mo naririnig ang isang bagay na gaano ba ito ka-delikado, hindi mo marirelay. Ang utak kasi ganun eh. Yung utak natin. You need to hear it so that you can realize it.
1: And also para ma-remind din kung yung iba na kumbaga is parang nagiging common yung paninigarilyo is ma-remind tayo. Number one, of course, number one, epekto doon sa baga. Damages ersatz at na sinisira nito ang mga air sacs natin. That is why later on kapag tumitigil na nagkakaroon ng emphysema o yung tinatawag natin yung accumulation ng ano ng mucus doon sa ano kasi nasira na yung mga air sacs doon sa loob ng baga. And also it destroys tiny hairs, chemicals kill small hairs called cilia.
0: Cilia.
1: Oh, yung mga cilia that clean your airways, yung mga ano, yung mga buhok papasok doon sa ano, doon sa ating ano, sa ating lungs. And also this causes chronic diseases, ang long term na paggamit katulad ng bronchitis and emphysema. Ang pinakaunang naapektuhan na neto is yung ano, isa sa pinaka worst na epekto na dinadala ng sigarilyo is doon sa ating mga ugat, especially doon sa kabuuan ng ating circulatory system. Ang nangyayari, nagkukos ito ng pagbara or pagliit ng ating mga ugat. Of course, kapag ipapasok mo ba naman is contaminated na hangin, is imbis na produce yung ano yung
0: oxygen.
1: Oxygen and nitric oxide pagpasok na kung saan ay nagpapaluwang ng mga ugat, chemical ang pumapasok. According sa study, more than 2,000 chemicals every time you smoke at nakakalanghap ng tinatawag natin na sigarilyo or usok ng sigarilyo.
0: So pag kumipot yung daloy ng dugo, susunod na dyan yung high blood?
1: Yes, of course. Hypertension nga. Tataas talaga ang presyon ng dugo. Kaya mapapansin ninyo kapag yung mga taong kalimitan na ninigarilyo, irritable, mabilis mainis, kaunting bagay is ano na, malaking issue na because mabilis na maas yung presyon ng
0: so,
1: dugo.
0: So hindi pamparelax? Pampa-stress.
1: ang ano siya is relaxation siya kung ano kung kung naninigarilyo ka pero ang after effect niya
0: yun
1: is nagpapataas ng cortisol level sa ating ano kaya kailangan mo in order for you to become relaxed si magsisigarilyo ng magsisigarilyo ng magsisigarilyo
0: para never ending cycle na no
1: kasi ano eh stimulant kasi din siya to stimulant ang ano ang paninigarilyo and of course ito ay nag-i-increase ng pagbara sa ating ugat clot risk and that is the reason why yung kaso nga as we have mentioned earlier doon sa cardiac heart attack at saka ng stroke kasi pag nakakaroon ng inflammation nagbabara yung mga ugat and ito kapag hindi tumigil as early as possible is nagkakaroon ng addiction. Ano naman talaga yun, kapag ka palaging nagiging habit mo na, unti-unti, parang ano lang, social lang.
0: Oo, ganun sa
1: social smoking.
0: O, titikman ko nga, ba't parang sarap na sarap sila? Titikman ko, sabi niya. Eh, nung tinikman, talagang malamig-lamig pa.
1: Well,
0: tuloy-tuloy na.
1: Maalala ko nung doon, kasi yung bahay namin malapit sa school ng Algy. Ay, yung mga estudyante doon, yung tumatago sa amin, nininigarilyo, tapos kuminsan yung mga babae pa, paghiti sa sigaro, gano'n. Sabi ng tatay ko, yan, sige, patuloy nyo pa yan. Akala nyo masarap, wala namang kalasa-lasa.
0: Kaya ang tawag nila doon, sunog baga.
1: Sunog baga kapag kapapalit-palit na. Kumbaga chain smoker and then later on nakatikim din ako ng sigarilyo yung out of curiosity. Actually para sa akin I don't know para sa ano sa mga nagsisigarilyo there's nothing special in it.
0: Kasi alam mo kumbaga for example sa atin ay we are raised in a family na talagang walang smoker. Nandun sa konsyensya natin yun eh. Pero huwag mo magagalit yung mga naninigarilyo. Ano? Kasi alam naman natin na hindi naman natin talaga 100% ginusto. Iba kasi talaga pag mayroon akong kakilala na bata pa siya, wala pa siyang 40 years old. Nagtrabaho siya sa isang call center company. Tapos ang kanyang pampagising, kape, after kape, sigarilyo. Palit-palitan lang yun. Alam mo, na-stroke siya. Wala pa siyang 3 years doon sa ano niya.
1: Wow.
0: Wala pang 3 years
1: na-stroke. Kasi nagkasabay yung kape, sigarilyo, tapos yung puyat.
0: Parang natural na ano na niya, na kapag siya ay inaantok, yun yung hinahanap ng katawan. Yun nga lang ang problema.
1: Yun ang problema, yung epekto nito. And also itong release ng dopamine. Ito kasing dopamine production sa ating sa ating brain, yung reward system natin. Kapag kapalagi mo yung parang sinusundot ng sinusundot mo yan palagi, ang mangyayari, tataas o mas lalong dadami ka parang dosage ng ng mga synthetic drugs na habang patagal na patagal dumadami and of course you needed more consumption in order to release that dopamine effect or satisfaction effect sa ating katawan and that is the reason why nagiging addictive siya doon sa mga gumagamit at mangyayari nito later on kapag hindi mo na yan na-trigger yung dopamine this causes anxiety and depression doon sa mga
0: and take note Doc Ron, na ang isa sa pangunahing cancer na tumutubo sa mga kalalakihan, mm-hmm, lung cancer.
1: Lung cancer.
0: And the main culprit of lung cancer is smoking. Yes. Yun yung sa latest ngayon, ano?
1: Mm-hmm.
0: At ngayon, given na yung epekto sa smoker,
1: mm-hmm,
0: what about yung resulta o epekto nito sa hindi naman naninigarilyo, kumbaga nadadamay lang?
1: Mas lalo yung meron nga nagsasabi na yung mga second hand smoker,
0: mm-hmm,
1: is mas delikado kaysa dun sa first hand smoker. Mm-hmm. First thing is walang filter. Diretso lang lahat yun. Kasi doon, makikita mo naman sa filter, nag-iiba talaga yung kulay ng filter. Oh. Nagiging brownish yung filter. So, doon sa mga second-hand smokers, especially doon sa mga anak at asawa po ninyo, maawa naman po kayo, is this causes artery damage. Of course, this causes inflammation. Kaya papansin ninyo, bakit na stroke, na heart attack, hindi naman walang bisyo? Eh, paano yung kasama sa bahay, merong bisyo?
0: I know that kasi sa clinic natin, sa natural pati clinic, mayroong isang pasyente na nagkaroon ng lung cancer yung babae.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi siya nag-smoke.
1: Mm-hmm.
0: Pero for 25 years na sila yung mag-asawa, yung mm-hmm asawa niya, chain smoker.
1: Mm-hmm.
0: At sa bahay nila, ay hindi well ventilated.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung naging problema. Siya yung nagka-cancer sa baga, yung asawa niya hindi.
1: Hindi.
0: Oh. So ibig sabihin, tama yung sinasabi nila na
1: mas damaging
0: sa mm-hmm mga hindi naninigarilyo, yung second hand smoke na tinatawag.
1: Yes. And artery damage, blood clotting, and also irritation sa mata, sa ilong, and sa mga airways ng ating baga.
0: Like yung cataract, isa sa tinuturo nilang common reason ng smoker's cataract talaga.
1: Mm-hmm.
0: Yung usok ng sigarilyo.
1: Usok ng sigarilyo.
0: Na direktang tumatama sa mata.
1: Ay, kasi irritant naman. Kahit nga tayo, pagkaihip ka, magsiga ka ng kahoy, talagang luluha ang mata. So, and also long-term risk for adults, heart disease, cancer, and stroke.
0: Kahit hindi sila
1: naninigarilyo. At kahit na mismo nanigarilyo doon sa labas. Kasi yung smoke particles na natili doon, dumidikit sa balat, at saka dumidikit sa damit.
0: Yan yung tinatawag na third hand smoke.
1: Third hand smoke pa man yun.
0: Dumidikit sa fabrics, mm-hmm, sa dingding, tapos sa damit.
1: Damit.
0: Mm-hmm. Ngayon, yun yung may epekto din sa mga bata.
1: May epekto din sa mga bata. At kalimitan, kaya mapapansin ninyo, nagtataka kayo bakit ang anak ninyo hikain. Palaging inuubo. Ang tawag doon, mga respiratory illness. Baka mamaya is dahil doon sa third hand smoke. Kahit doon kayo sa labas ninigarilyo, amuyin niyo yung damit at saka yung balat ninyo, amoy sigarilyo pa rin yan.
0: Oh.
1: Also, ear infections. More frequent ang painful middle ear diseases. Kasi nakakaroon nga, it causes highly inflammatory. At meron din kung minsan may mga bata na nagkakaroon or namamatay ng dahilang kinarga ng tatay o ng nanay galing paninigarilyo, diretso namatay.
0: May mga ganong case na nabasa ko sa isang article yan, yung tinatawag na SIDS o Sudden Infant Death Syndrome, na naiuugnay nila ngayon sa mga smoke, chemical from smoke, na pwede mag-trigger sa bata ng gano'n.
1: Lalong-lalo na pagka merong tinatawag natin na hyperreactive yung immune system ng bata. And pagka mag-hyperreactive, diretso ang baga, mag-i-inflame yung baga. Diretso magsarado yung mga air sacs. And also doon sa development ng bata, especially sa brain development, it greatly affect brain development po ng mga anak ninyo if you are smoking. And this is why I always mention, kasi kung minsan motivating purpose na lang ng tao para tumigil sa isang bagay is hindi na sa sarili kundi sa mga mahal sa buhay nila.
0: Lalo kung buntis ka, tapos dati ka nag-smoke, tapos hindi ka huminto.
1: Yes.
0: May mga kakilala din ako na ganyan na talagang ang hirap huminto.
1: Yes.
0: Pero nung nagbuntis, parang magic daw eh.
1: Naging aware.
0: Bigla daw yung cravings na bala eh. Tapos basta maraming, kaya nga sinasabi ng iba ang smoking addiction is a medical condition. May nagsasabi naman it's something like psychological,
1: yeah.
0: Pero mas namamayani pa rin that it's a kind of medical condition na ang katawan is nag-create ng parang dependent dun sa isang addicting substance from smoking.
1: Yes.
0: Ayan. At magpapatuloy po natin yan, mga ka-wellness, sa ating talakayan. At kung kayo ho'y nanonood sa ating Facebook, alam niyo na yung gagawin nyo. I-share po ang ating pong Facebook Live. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. Mag-comment ng inyong mga good experiences sa ating pong mga product, yung paggamit ninyo, mamaya ho, ay may mananalo o may mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ayan. Kaya tutok lang po kayo. Magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health at balikan po natin itong ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa paninigarilyo, Doc Ron, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ang tanong, paano nga ba tayo hihinto at anong posibleng pamamaraan na pwede natin gawin?
1: So, this is an advice from experts kung saan step by step kung paano mapatigil sa paninigarilyo. First thing is you need to pick a date. Kung kailan mo gustong simulan yung pagtigil ng paninigarilyo. Choose a specific day. At isa sa mga bagay na kailangan nating tandaan when you are combating or gusto mong tumigil sa paninigarilyo, you don't need to stop all at once.
0: Yun.
1: Hindi mo kailangan itigil yan all at once. So if you are taking or using cigarettes 5 times a day, you might reduce it 4 times.
0: Sayang halimbawa, mga 10 years ka na naninigarilyo.
1: Yes. Yun yung mga bagay na dapat i-consider po ninyo. Kasi kapag drastic yung pagtigil ninyo, is sobrang mahirapan yung katawan ninyo. So, meron ako nabasa doon sa tinatawag na librong Atomic Habits. Small habits na unti-unting mawawala mo, na tinatanggal mo. Kasi merong tinatawag na pathway yung brain natin na kung saan is kapag nire-repeat mo siya araw-araw, nagiging habit na. So, the more you reduce it slowly, and then kailangan mong simulan talaga. Kasi kung hindi kasi simula na gagawin mong pagbabago, yung kaunting pagbabago na yun, of course, mahihirapan kang gagawin yun.
0: Para naalala ko tuloy si Pastor Estrella. Sabi niya, kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi dito, saan? May isa pa yun eh.
1: Those are mga, kumbaga, is awakening words na kailangan nating maintindihan mga ka-wellness. And also clean your space. As much as possible, do not put your cigarettes in a visible area. Kasi sa ang mga bagay na hindi mo na palaging nakikita is kalimitan, nakakalimutan.
0: Saka yung mga amoy.
1: Yes, yung mga amoy.
0: Eh, kinakailangan daw. Sabi ng isang kaibigan ko na actually chain smoker siya and he struggled a lot to stop cigarette smoking. Actually, madala siyang humihingi ng advice sa akin. And nabibigay naman tayo ng mga advice. It really helps. Ano? So, ang isa sa trigger, yung amoy.
1: Yung amoy, yes.
0: O, kinakailangan. Pag nilinis mo na yung mga paraphernalias, kung meron kang, may mga ginagamit din sila dyan, mga filters, mga ganyan, kailangan maalis yung amoy.
1: Maalis yung amoy. Yung iba, kailangan yung pinturahan ng bago yung buong bahay ninyo. Kasi pagka nakadikit na sa lalong-lalo na doon sa mga kortina, kailangan matanggal talaga yan. Also, know your triggers. Kalimitan kasi ang triggers. Kapag ang triggers mo is yung mga nakikita mo, of course, sometimes you need to distansya sa sarili mo. Kaya mapapansin natin yung mga merong doon din sa librong Atomic Habits na yung mga yung environment factors na kung saan is nandun, nung nakulong sila, natigil sila sa pag-aadik o paninigarilyo. Pero nung bumalik sila doon sa community, bumalik uli. Kasi doon sa doon sa kulungan, wala man sila noon. Ang environment nila, walang gumagawa ng ganun. Nung bumalik sila sa community, mas mabilis yung access nila, kaya balik sa dati. Kaya kailangan is posible na kailangan you need to change geographical geographical space ninyo para mas mabilis ninyong
0: Actually, itong topic natin about smoking is parte ito ng ating laws of health.
1: Yes.
0: Ito yung sa laws of health kasi meron tinatawag na temperance.
1: Yes.
0: Which is very hard.
1: Also, manage your cravings. Delay po ninyo ng 10 minutes. Sasabihin ninyo, pagka gusto na, mamaya na lang. Timean yung sarili ninyo. So, the more habang tumatagal, kung natotolerate ninyo 10 minutes, you can add more time. Delay nyo na, doblehin nyo 20 minutes. And, kalimitan naman kasi, doon sa paninigarilyo, kapag hindi busy. Kasi, out of boredom, wala nang ginagawa.
0: Yung kaibigan ko, intention, nililimutan daw niya yung lighter. Dinadala niya yung sigarilyo, nililimutan niya yung lighter.
1: Wala naman
0: yung sigarilyo. Yung nandito sa bulsa, pag nag-crave siya, wala mang pansin, inaamoy na lang niya.
1: Inaamoy na lang.
0: Oo, yun daw yung kanyang start. Para lang ang katawan hindi masyado mabigla. Diba? Ma-shock yung brain kasi nakaprogram yan.
1: Yes.
0: May ganun ang utak natin
1: Na hindi mo kailangan, hindi mo pwedeng biglayin agad.
0: Walang posporo, walang lighter, may sigarilyo, nasa bulsa. Pag aamoy yun, kaya susubo niyang ganun. Maya-maya limot na niya. Ganun yung ginawa niya.
1: Yes, so keep yourself busy. Don't make it visible. Change your routine. And kapag hindi kaya, sometimes you need to get support from medical help.
0: Yeah, totoo yan.
1: Yan ang mga bagay. So ito yung mga bagay naman na herbs that could help us ano na makatulong na mapalakas yung ano yung ating baga para makaiwas dun sa after effect ng mga ano ng paninigarilyo, yung ginseng. At pwede niyo yung gawing tea, nag-weaken ito ng release ng dopamine rewards para hindi ma-trigger yung ano yung kumbaga yung dopamine reward ng ating brain. Green tea para doon sa mataas po ito sa amino acids and also nagpapababa or nag ano nagso-slow down ng cravings natin. Ashwagandha and chamomile, ito ay adaptogenic and calming herbs. Kaya
0: may mga pagkain din Dr. Ron na ano nagtatanggal ng cravings kasi ang pag ikaw eh ano sa sigarilyo naglalaway ka eh. So ang ginagawa nila diyan either something sweet. Katulad lima honey o kaya ay may ano sila ginger lozenges. Gumagawa sila ng katas ng ginger, ginagawa nila parang candy, yun ang kanilang sinusubo
1: pagka nagki-crave sila.
0: Kalamansi. Pag nagki-crave ka sa smoking, kumuha ka ng isang buong kalamansi. Isuo mo sa bibig mo at kagatin mo yung pait at asim na nalalasahan doon can really change yung
1: taste buds.
0: Yung taste bud mo, yung ano ng brain mo, no? Something that can distract the brain from craving cigarette, no? At yung iba, ang ginagawa nila, ma-share ko lang, yung salt, every day, 2 to 3 times a day, binabrush nila ng salt yung kanilang dila. Kasi nakadikit doon eh, may mga nakadikit sa dila.
1: Nicotine, ano?
0: Binabrush nila yun na lagi. Tapos sa naturopathic perspective naman, we start with giving them detox program.
1: Yes.
0: Kasi yung detox, ang target nun, lahat ng mga organs like liver mo, yung colon mo, yung lungs mo, yung blood mo. So mayroon tayong special detox protocol for smokers who wants to stop. Kasi nandun yung willpower ng iba.
1: Yes.
0: Pero ang problema, yung tinatawag na withdrawal.
1: Withdrawal syndrome. Yes. Yun yung pinakamahirap i-address eh.
0: Which the cleansing and detox can really help. Tapos you need to take a lot of antioxidant.
1: Yes. Para doon sa ano sa after effect ng ano ng paninigarilyo. Meron ding naituro sa akin in which is I think 4 or 5 colleagues na niya ang gumawa ng pareho. Isa sa kapatiran natin nasa Europe na siya ngayon. Shout out kay Brother Henry Yunson. Nasa Europe na siya ngayon. He was a chain smoker. He was born in the church but then later on kumbaga napamarkada and then he was a chain smoker. Isa sa bagay na ano niya na ginamit niya is itong tuyo na dahon ng papaya.
0: Anong ginawa niya? Inismoke niya?
1: No. Ang ginagawa niya is yung dahon ng papaya. It was also taught to him by ng ano na isang matanda na din na ano yun din ang ginamit niya na, sa pagtigil ng paninigarilyo. And maybe this would help doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, Dok Algie. Is kinukuha niya yung dahon ng ano ng papaya, nilalagay doon sa baso, i-infuse, lagyan ng mainit na tubig. Pag nagpalit na yung color, ang gagawin is imumog and then yung natitira, imumog tapos iluluwa, ay tapos yung natitira ang iinumin.
0: Okay.
1: How yung papaya works is ang papaya kasi meron siyang slight nicotine, yung dahon ng papaya. And then also yung epekto ng dahon ng papaya, it produces metabolites. So yung mga dumidikit na nicotine doon sa bunga, which triggers yung taste bud sa paninigarilyo, is unti-unting nawawala. And then napapansin niya yung itim sa ngipin niya unti-unting nawawala, which is caused by nicotine. So try doing it, using it, and he did it for straight 1 month. Of course, yung anong tinuruan niya din kung kailan na paano yung step na pagtitigil ng paunti-unti. So, it might help you. And also, doon sa mga hindi kaya i-address yung ano yung withdrawal syndrome, lalong-lalo na pagka matagal, mas maganda ma-assist kayo. At isa doon sa sinasabi ni Doc Algie is yung ano, yung cleansing and detoxification or smoking detoxification program po natin.
0: May mga ano, may mga pwede ba tayong gamitin herb that can masasabi natin that can help detoxify the lungs. Not necessarily nicotine lang or smoking lang. That really helps the lungs to cleanse para matulungan yung katawan natin, especially smoker, Doc Ron.
1: Well, with regards dun sa pagtatanggal sa mag-detox yung lungs, isa sa palaging ginagamit natin pagkabata, pagka inuubo, oregano.
0: Oregano.
1: Oregano. Ang gagawin natin is, ano kasi yan, alang tonic. Expellant din yan, magtatanggal ng ano, ng mucus sa katawan. Also, calamansi, yung... isa sa maganda din yung combination na palagi ginagawa natin, so natural antibiotic na ginagad ng ito, medyo maanghang lang talaga is pero ano, maganda sa hagod, sa ano, sa sa lalamunan, lalo na pag makati yung lalamunan, yung combination ng tatlong butil ng bawang, isang pirasong sibuyas, tapos merong isang pirasong medium size ng carrots, at saka isang pirasong medium size ng ano, ng labanos, and then pigaan ng ang gagawin nyo, gagadgarin po ninyo yun, yung mga ano na yun, yung mga vegetables na yun, and then ilagay sa tela, pigaan, yung juice, pigaan mo ng 10 ano, ng 10 pirasong calamansi, and then lagyan mo ng honey in order to neutralize yung ano, yung tapang, and then unti-unti nyo pong inumin yun hanggang consume po ninyo.
0: Kasi hindi ganun kasimple, for how many years you're smoking, hindi ganun kasimple magtanggal ng stain sa ating lungs.
1: Yes.
0: Pero it's a continuous process na you will start with, kumbaga sa hagdan, ang kickstart is do something to detoxify.
1: Detoxify.
0: Ng dahan-dahan. Then, change your lifestyle, kumain ka ng maraming antioxidant. Kaya dyan pumapasok yung, ano eh, yung Santon Plus Gold, because Santon Plus Gold is loaded with antioxidant.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Actually, marami na tayong mga user ng product natin na ang pinagtataka nila, kasi nga, syempre, pag alam mo may high blood ka, may diabetes,
1: yes,
0: nati-trigger na smoking, wala kang choice. So, noong una nahihirapan sila, pero somebody asked me, Doc, pwede bang uminom ng Santon Plus Gold? It can really help ba? Or may magagawa ba ito? Sabi ko sa kanya, make it, i-max dose mo siya, 2 capsules 3 times a day, within the first 90 days. It can really help you. Kasi ang antioxidant not only prevent oxidation and death ng cells, kundi it also reverses yung toxicity na katawan natin. So, effective, ginawa nila yon. Sabi ko nga lang, walang magic, walang snap of a finger na pwedeng tanggal ka agad yung cravings mo. Pero to make that thing easier for you, take Santon Plus Gold. Then take vitamin C, mag-juice ka, mga magagandang juices, kamatis, number one yan sa mga smoker, katas ng kamatis.
1: Yes, kamatis juice ang gagawin po niyo. Gagadgarin po ninyo 'yan. Or may blender kayo.
0: Ini-smoothie. They can put something doon na additional, basta maano mo yung kamatis. One dose per day. So 'yun po 'yun. So wala na tayong masyadong oras, medyo so we will sometimes we will discuss this again, ano, para doon sa mga strategy to stop smoking and also to help our lungs. So maraming salamat sa napaka-exciting, informative na discussion, Doc Ron, at mamaya po babalikan natin yung inyong mga katanungan, and also we will talk about the products of Yes to Health, paano makatutulong sa ating specific condition bilang kumbaga pantulong sa ating nutritional gap. At ito ay makaprevent na karamdam. Pinaka-importante kasi sa atin yung prevention.
1: Prevention, okay? Yes.
0: So, text lang po kayo, ha? At kung kayo may pahabol na katanungan, text lang sa ating hotline, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zaffron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaffron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zaffron Plus Coffee Mix.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sandown Vitamin C, ang nanasiting Vitamin C. Sininumin, pampalakas ng inyong sistema. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Sandown Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.

0: Balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health at sa mga nais po magtanong. Mag-textan po kayo sa ating hotline 0969-609-6545 at ilagay po ang inyong pangalan, kung saan po kayong lugar nakikinig, kung hindi naman po masyadong complicated at maselan ang inyong katanungan.
1: Mga katropa, ang The Secrets of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng Yes to Health. Katulong natin para maging malusog at makaiwas na lamang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract mula po sa mangosteen, moringa, garlic, spirulina at ampalaya. Natural po ito kaya wala hong side effect. Kaya kung nais po ninyong subukan ang Santon Plus Gold, punta na ho sa pinakamalapit na butika. Gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, South Star Drug, Shopee. At sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Ayan. At pwede na hong mabili yan with discount pa, partner.
1: Yes.
0: Oo, kung kayo po ay mga senior citizen. Hindi lang senior, kung sila ay doon

0: tuntunan. Ayan, si Ma'am Ophelia sabi niya, now ears open for the secret of health.
1: Mm-hmm.
0: Segment today for additional learning to inform the importance of healthcare. Hi, mm-hmm. Doc A and Doc R.
1: Mm-hmm. Kay Sir Solomon Urbo naman, natanggap na daw nila Doc yung kanilang ano, Santo na gold gift packs. Ano daw sila, watching now and see you on Sunday.
0: Ayan, sabi dito ni Ma Ophelia Tolentino, may point siya dito. I am only wondering, despite the fact of serious warning of the government, smoking is dangerous to health.
1: Mm-hmm.
0: Smokers number is increasing. Hindi alam ng tao ang kung ano ang susundin dahil patuloy ang cigarette sa lahat ng store at gayon din ang pag-import at production. Ano ang power ng government dito?
1: Mm-hmm.
0: Palagay ko, the key to eradicate totally is government power to remove cigars in the system.
1: Yes, isa din yan sa bagay. Nga lang, mahirapang lang kasi na-eradicate ng government.
0: Kasi yung tax.
1: Dahil dun sa tax. Tax revenue na dinadala nito. Billion ang tax revenue ng sigarilyo sa atin.
0: Billion ang naninigarilyo. So, yes. Billions ang revenue nito.
1: Yes, billions ang revenue.
0: Kaya nga, ang ginawa nila, instead na ipagbawal, tinasan.
1: Yeah, yung may mga syntax law.
0: Eh, wala sa tao pag na-addict kayo sa isang bagay. Kahit pasabihin, sa tingin mo, kahit na 50 pesos per stick yan, bibili niyan.
1: Bibili ka din.
0: Crave na crave ka din.
1: Pag may cravings kasi, mahirap. Yun ang ina-address. Na-address po natin kapag ka nasa, pagka nag-undergo po kayo ng detoxification program natin, is yun po ang matutulungan po namin kayo doon. Para ma-reduce yung withdrawal syndrome na meron.
0: Oh, mayroong isa nga akong napanood na lecturer na kinompute niya yung gasto sa sigarilyo. Sabi niya, ang title is kung hindi ka na sigarilyo, mayaman ka na sana ngayon. Alam mo, kinompute niya. Practical yung computation. Ilang pakete sa isang araw,
1: multiply the price.
0: Then, ilang taon ka nang naninigarilyo?
1: Nakamagpatayo na isang bahay na siguro.
0: Eh, grabe. May milyon ang lumalabas doon sa computation. So, sabihin, nagkaroon tayo ng ganung milyon.
1: Yes.
0: Kaya lang nasunog lang.
1: Hindi lang napapansin. Kaya kung sabi nila, mas mahal pa daw ang isang perasong sigarilyo kaysa sa isang perasong hollow blocks. Kasi 11 pesos lang ang 12 pesos lang hollow blocks. Sa sigarilyo ngayon, pagka mamahalin, maabot na sa halos 20 pesos yung isang peraso. So, yun na yung mga computations.
0: Kaya si Ma'am Ophelia, the government, I think, may power yan.
1: Yes.
0: Kaya lang, alam mo na, marami rin consideration sila.
1: Yes. Isa yan yung access money making ng government.
0: Para mabuhay yung bansa.
1: Yes.
0: Kaya ang ano natin, itong ginagawa natin, is just inform.
1: Yeah, information
0: kasi,
1: guide.
0: You need to decide for yourself.
1: Kayo na ang pipili sa inyo.
0: Kaya kahit anong pananakot ka, nakalagay na yung
1: mga picture.
0: Mga graphics. Saka ang kagandang ginawa ng government, bawal na siya sa mga media advertisement.
1: Yes.
0: Bawal na siya sa mga billboard.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, hindi na siya pwedeng maging sponsor ng mga sports event.
1: Nakatipid na ngayon yung mga kumpanya.
0: Bawal na.
1: Nakatipid na. Okay, basahin ko lang, Doc, yung mga experiences nila sa ating mga products. From Ma'am Jeline Fernandez, subok ko na ang Santon Plus Coffee Mix dahil ito po yung purong herbal mula sa mangosteen at soya at moringa. Kaya no more worries na ako dahil wala itong caffeine na halo. Kaya highly recommended ko ito. Santon Plus Coffee Mix.
0: Yan. Dahil sa Santon Plus Coffee Mix, di na ako nahihirapan makatulog at nawala ang mga kasukasuhan ko.
1: Hindi nawala ang kasukasuhan. Ang mga sakit siguro sa kasukasuhan. Huwag naman po mawala ang kasukasuhan ninyo.
0: Nagkulang lang sa pag-type. Nawala ang sakit sa kasukasuhan.
1: Uh-huh.
0: Kaya tiwala ako sa produkto ng hashtag The Secret of Health. Yes. Salamat, Ma'am Jeline Fernandez. Ayan. Si Ma'am Luningning Abinas Katungkan, I'm watching po our program.
1: Sabi din ni Ma'am Luning na experience ko po sa umaga inumin ang Santon Gold Herbal Tea. Maganda, magaan ang katawan ko sa gabi. Masarap ang kanyang tulog.
0: Yung Santon Gold Herbal Tea, mga ka-wellness, ang ganda nun.
1: Yes.
0: I-challenge ko kayo, do it for 15 to 30 days.
1: Yes.
0: Every day, mag-take kayo ng Santon Gold Herbal Tea. Kasi detox tea yan.
1: Mm-hmm.
0: Meron yung turmeric, meron yung cinnamon
1: bark.
0: Kaya highly recommended siya sa may mga metabolic syndrome.
1: Yes.
0: May high blood, may diabetes, obese, tumataas yung mga uric acid, may inflammatory condition. Try nyo ang Santon Gold Herbal Tea.
1: Herbal Tea.

0: Also from Luz Potensyon, a DK Amuser of Santo Plus Gold, nakakatulong po sa akin araw-araw maging malakas ang malakas at ang Santo Plus Coffee Mix. It really helps po. Di na ko nagpapalpitate. Di na nagpapalpitate si Mama Luz.
1: Ayan. Dito naman tayo sa ating mga texters. Sabi dito, good PM po, Doc. Nag-take po ako ng Santon Plus Gold Capsule for 5 months now. One cup a day. But now, ginawa ko ng 3 times a day kasi may post nasal drip po ako. Yan. At may discomfort ako sa throat and right side ng neck. Doc, saan po makakabili ng kape nyo? Palagi pong walang stock sa Mercury Drug.

na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

People, I'm going down.

0: Naghilak man ang bata.
1: Di ko gusto itong papa. Nasa gawas.
2: Ay, Angel. Adam. Lagi mong inahal. Adam. O di ko gusto rin niya ang bata maang mihilak.
1: Usa.
3: Ah, my God. Adam. Mali ang inong ipunan. Nakaantos ta din eh.
1: Mama.
3: Mali ang inong kahintang. Imong padako na nga akong apo. Pauli sa ato. Dito, hamugaway ka. Di ka magkalisod. Balik sa ato. Pero, kamura og ang akong apo.
1: Pasaylo ako mo. Kung mamali kayong gusto, dili ko makahimuan. Mas palabihon ko pang mag-antos. Kauban ang mga mahal na kuskinabuhi.
3: Adam!

0: Kailan ni Mama ang tag-iya sa kumpanya? Iyong gimanihog, nataktak ko.
1: Nakaako ang in-inha ni Ana. Adam, mag-unsa na lang taini. Gamay na lang bayan ng kwarta na to.
0: Ayaw ka bala ka, Angel. Dili ko mag-urong. Mangita ko trabaho. Bahala waiter, janitor, security guard. Bahala na. Basta makabuhi ko ninyo.
1: Balik na lang sa inyo. Magdada ang bata. Antuso na ko. Basta di ka lang magkalisod ang atong anak.
0: Ayaw pagbuhi, Angel. Mag-inulong nga ito. Bisa kung siya mahita mo. Bisa kung siya kalisod nga atong sa gubangul. Huwag mabuhi na ito. Aba? Bisa kung siya kalisod. Mag-inulong nga ito. Aba, Angel? Angel?

Sa tinadanay lang, Babe Sabrina. Nagkalisod yud mi karon. Pero nagtuo ko nga dili ka na babag. Aron dili kami mo padayon sa kinabuhi. Daghan mang mga pagsuway, pero latason kininamo. O gisalig na lang sa Dios ang tanan. Apan, Babe Sabrina, mao kini ang akong mga pangutana. Sige og push na ako si Angel nga pabalikon ko sa amua og dadon ang bata. Aron lagi daw mahawas sa kalisod. Og mag-anhian lang ko niya. Basta matod pa niya ang importante na kaluwas sa kalisod. Angay ba nga ako ka ng buhaton, babe? Og unsa man po'y angay na akong buhaton aron makadawat si mama nako sa iyang apo og labaw sa tanan, madawat si Angel. Magpabili na lang bagyud kong ingon ani og antuson na lang ang tanan. Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Babe Sabrina.

0: I just feel it all the time.
1: Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malinaw na paningin sa araw-araw, Vision X Plus.
2: XFM.
3: XFM.
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Lawal, kapag-pag na lobalaw. Na ako'y ibato nga pagpanakit sa akong pagkubo o blood man ko. Pahal pagod, matabato ko gripong-lipo. Ako nga, nakadungog ko na radyo na ng Plus Gold. Nga, batumakitaan na atong lula. Ako ni Pangipol, akong gitisingan, akong gimintay, napaharot o blood man stop akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpakit sa akong pagkubo o gripong-lipo. Dagong salamat

0: taruhan o gibati sa ako, tingin ninyo ng 10 plus gold, dahil taruhan ako, baangay sa money. Ako doon si Jonathan Layaw, 10 plus gold user sa Pagpag Malaybalay TV.
1: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo akong paminaw. Niya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gas Turbo.
1: Turbo, tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.

0: Mas Kung Di Mo Na Mahal by Jonalyn Veray. Marami na namang nakarelate doon, mga babe. Pinsa ka mga nakarelate ato. Di na lang ako mag-tell, oy. Dagan kayo mga nagmaoy karon. Eh, alam nga ng kanta, Kung Di Mo Na Mahal, o diba? Anyway, mga babe, itong oras, alas 2:35 na sa hapon. Kumusta mo na mga babe, na tadya nga nagpahipi lang karon mga orasa. Sa mga gusto diya magpabot sila mga advices, daghan di agayo na nga advice. Mga advice sa tong letter sender karon kay Babe Adam. No, grabe ilang paghinigugma ay, no, kanang... Ano gani daw to, ang title, di ba, sa tuang suwatampo karon is For Bitter, For Worse. Kasi dili man siya for better, kasi wala man talagang better doon. For bitter talaga, for bitter, for worse talaga. Kumbaga, bahalag magkinaunsa, magkalisod-lisod man ta, bahalag musudan, ratag saging, basta kay labing. Diba? Kumbaga, literal na pinaglaban talaga ang pagmamahalan ng dalawang nagmamahalan. Yun naman talaga dapat ang gawin. No? Piliin mo talaga yung kung saan masaya ang puso mo. Pero yun nga, sometimes, somehow, kailangan din siyang timbangin. Pero pwede magod sila makapaningkamot, no? Nga sila lang magpalili sila. Sige daw, bitang ako yung mga advice, bi, kung pareha ba tag mga mindseting. Bitang ako, pareha bagyo ang unod sa inyong mga huna-huna o sa ako ang huna-huna, mga bi. Wait, I check na to, Drake. Na ganina, nagpusot-pusot to mga text, Drake, kaganina eh. Mga advice nga mga... Wala, Drake, wala dito.
1: You see.
0: Ay, wala, Drake. Ayan, nagtambag dila. Tapos anong basahan, una ta magdawat o caller ha. Kaya para tagaan sila itong chance, kinito ang mga texter. Kaya murag taod-taod na ginisukan paglingkod na to, Drake. Nandigid kayo sila mahatagan o pagtagad. Kinito ang mga texters. Adam, ayaw biyay si Angel. Gipili ni mo siya sa panahon nga walay mo suporta ninyo. Busa panindugi. Panindigi, sige na. Ang imong desisyon. Barugi. Ang imong desisyon diha, babe. Ayan, apag-idari. O, sige. Bakit kayo ngayon lang nag-ano na? Wait lang sa mga nagatawag diha. Chill pakaks lang muna tayo, mga babe. Babe, Adam, pangita og bisan unsang tinod matinod anong trabaho samtang nangita pa kag mas maayong opportunity. Walay ubos nga trabaho kung limpyo ang panginabuhi para mabuhi nimo si Angel og dili magsalig sa imong mama. Di tama to. Amo na kong gingon nga kung if they truly love each other, then siguro mag-separate sila. Kumbaga, though, kailangan magin na to ang bas-bas, no, blessing sa to ang ginikanan, especially pag magbuupod tag other family. Pero yun nga, medyo pigado lang ang sitwasyon at ginaipit sila sa pagkakaroon. So why not, kanang maningkamot sila and i-prove nila silang mama. Parang same lang din sa storya ni, ano, ni Sanyel ba to? Last day, no? Na parang ganito lang din. Pero dato lang tong ginikanan sa babae. Ayaw, sukihang imong mama sa kasuko. Basi og nasakitan lang usab siya. Og naglisod sa pagdawat sa sitwasyon. O, si ano, si Juan Goryang gignan ano yung babae. Ah, okay, ang lalaki di ay tama. Lalaki ang mama ni Adam. Hinahinay og duulag gihapon ang imuhang mama Adam sa hustong panahon, madawat ra gihapon. Muabot ang adlaw nga matunaw ra na iyang kasing-kasing. Ayaw po rin niyo tunawang kasing-kasing, oy. Siguro mahumok ang kasing-kasing nga mudawat sa ilahang tulo, no? Sa ilahang tulo, kumbaga sa ilahang pamilya. Sige, sa mga gusto pa diha mag-advise, sige.

0: Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branch sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
4: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: 101.7 FM Bukidnon, alas 3:35 sa hapon.
1: Servisyo Katropa. Maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko pinaagi sa mga interview, tambag ug giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan kabahin sa mga programa sa gobyerno ug lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor ug sa atong sibyahanan. Serbisyo Katropa. Programa sa serbisyo publiko sa XFM Serbisyo Katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madagpan alang sa serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa.
0: Kumusta o gaming hapon mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa programang Serbisyong Katropa dek adlaw ka Biyernes, pitsa 28 na ning bulan sa Agosto tuig 2026. Kumusta ato ang duha ka syudad ug 20 ka lungsod ni atong probinsya sa Bukidnon mga katropa? Kumusta usab ang atuag syudad sa Malaybalay o Valencia? Nakapaniud to, nakapamista na ba ang tanan? Mga suki gatig pa minaw. Banuban tas programa ga serbisyo katropa de gasayos kapod o ning adlaw ka Biyernes. Kay adlaw ka Biyernes mga katropa, bawa kiri ag oras pa sa to makingsyunang kasundaluhan, kaubanang kasundaluhan mga suking tig pa minaw. O karon atong makauban ang 4th or 3rd Infantry Pacemaker Brigade mga suking tig pa minaw. Pinaagi sa mga karaan, banggiitang mga radio anchor sa mga suking tigpaminaw. O kung mangita mo og mga gwapo at tumos brigade. Oo. Kay naa sa brigade ang gwapo. Talagsaros batalyon, ana sila duha. Oo. Tagara yun nas brigade mga suking tigpaminaw. So itong makauban karon si Sergeant Disabili o Corporal De La Serna mga katropa. Mga sir, maayong hapon kanato kaninyo nga tanan.
3: Maayong hapon usab sir sa imuha o sa atong mga suking tigpaminaw. O hinaton ta nga madunggan ninyo o mapaminaw sa atong mga suking tigpaminaw atong mga paghahisgutan karong hapon na.
4: Yes, maayong hapon po diya sa imuha ka trupang Jonathan o labi sa atong mga avid listeners nga naminaw sa atong programa sa XFM 101.7 katrupa no nga sa tanan-tanan nga una happy Friday sa inyong tanan ug maayong hapon para sa atoang tanan nga minaw sa atong programa karon.
0: So maayong hapon pag-usab kaninyong kamuduha mga Sir Sergeant Julius Disabili ug Corporal Fernando De La Serna mga katrupa gikan sa 4th Peacemaker Brigade mga suking tigpaminaw. Una kumusta tagaas na magpanimbaya no atoang brigade commander atoang deputy sa buhatan sa atoang brigade mga sir.
4: Yes, katrupang Jonathan no, atoang i-greet og happy Friday sa ato ang mga katrupa nato diya sa 4th Peacemaker Brigade. Labi na gid sa amo ang Brigade Commander, walay lain among Brigade Commander nga si Brigadier General Siegfried C. Tobalado, uban sa iyahang Deputy Brigade Commander kang Colonel Warren C. Munda. Og ato ang kuan na karon no ngining ang atong face of the brigade na himo na siyang acting executive officer kay ang ato ang executive officer nga si Lieutenant Colonel Eric Dimaala. Na naman karon siya nakalingkod na po siya karon diya sa isip commandant sa 4th DTS no ang atong i-greet po na atong acting executive officer lain si Major Jed Joseph Dandasan og sa tanan mga officials diya sa 4th Peacemaker Brigade og mga enlisted personnel happy Friday sa inyong tanan og maayong pagsikay-sikay sa mga atong adlong gingbuhaton.
0: So, ubay-ubay ang ato ga paghisgutan karon kahapon don sir kay dako kayo ang kalampusan sa toga kasundaluhan pagkitimbayong sa mga agencies no sa gobyerno kay nakalabay lang Miyerkules ba to diha sa may Folk Arts Theater dunatay pamana nga gitunol o diha dunatay mga tulungaan classrooms ang giturn over o dunatay mga leaflets no ang ipang drop dito sa Bukirong Bahin kod asya paghatod kini og impormasyon na ngadto sa makatawhan nga nasa mga hilit nga dapit labi na sa sigutanan nga kining dili magpalinla siya walo ka grupo nga napabilin pagkaron siya kabukiran nga naglihok mga sir. So diri sa ta no sa una na tong sigutanan kining turnover ceremony sa usa ka unit gato classroom building sa barangay Bantuanon Lantapan na Bukidnon nga nahimo ninyong mga partner ini sir pila budget o asa gikan nga kini nga pundo nga gihimo sa 2 unit of class 1 unit og 2 classroom sir.
4: Yes, katupang Jonathan na sa kasayuran sa atong mga naminaw sa atong programa karon. Ato ang gipahigayon ni siya dito sa Bantuanon Elementary School nung ang naghatag yun ani ang Dol Stan Pilco o ang Kasidlak Development nga partner yapon sa Dol Stan Pilco o ang nag-construct aning mga building sa schools no kining engineer 51 second brigade under sa 52nd engineering brigade o uban po nila ang first SF Hunter nga kumpanya sa first SF battalion no ang specific nga amount ani wala nato nakuan kayo ang ilahang kuano ang budget ani pero ang nagkuan gyud ani naghatag gyud ani sa maong eskwelahan ang Dol Stan Pilco uban ang Kasidlak Development og dako kayong pasalamat ni Ma'am Gaso no ang atong superintendent kay napilian gyud ang bantuanon uban pud ang ilahang mga maestra principal dito nga nagpasalamat sa taga Dol Stan Pilco uban ang atong mga kasundaluhan is a collaborative effort manggunin siya sa atuang kasundaluhan o sa mga stakeholders nga muhatag o kining nalantaw nila ba ang kakulangon sa mga eskwelahan. Dili lang kay diri sa dito sa Bantuanon sa Lantapan, kundili sa kinatibukang bukid nun. Isip pa sa atong superintendent, ingon sa atong superintendent atong panahon na, no, nga dako pa kayo ang kadaghanong kulang nga classroom. Wala pa kayo daw kuno na kumplito murag almost 900 plus pa yata ang mga classroom nga kakulangon uban ang ilang mga maestra no mga integrated school man kasi ang kuan god ang Bantuanon naay kuanto senior high school motong katong duha ka classroom ang mukuan nato mo gamit ato ang mga mag senior high school
0: so kini ba sir ang kining giunsa pag ganong ang Bantuanon Lantapan man ang inyong nahatagan ang Bantuanon ba ang miduol o ang si brigade o ang ni adto dito o nakita ang maong kakulangon
4: base sa ato ang effort sa ato ang mga kuan sa unang mga development bitaw sa BDP mga BDP projects nato ang army moy nagduso sa ato ang mga kuan sa mga sa agencies nga mga pareha sa Dol Stan Pilco og ang Dol Stan Pilco pod ilaha pong bit pod nila ang Bantuanon og dati man gud ang Lantapan is red flag gina siya diha isip da, na ay mga presensya sa mga teroristang New People's Army og motong usa ang Bantuanon Integrated School ang nahatagan og oportunidad nga matagaan og school kining 2 classroom tungod kay maupod ang giduso sa atong mga kasundaluhan og nauyunan pod sa mga nag-donate o naghatag og kuno 2 classroom ang Dol Stan Pilco og ang Kasidlak Development uban ang atoang mga engineers nga maupoy nag-construct gyud dito sa duha ka building
0: ang sundalo gyud nato sa engineering
4: under sa 52nd engineering brigade
0: so kini pila ka bulan ni gitapos og ano sa gisugdan nadudumo boy ko ani
4: ang sa akong nahibal-an na katropang Jonathan no almost 2 months ang akong nakuanan nahibaluan wala kay nako nakuano ang kung pila ka kuan pero gidali gid daw kuno sa mga kasundaluhan nato gipukusan gyud nila sa 52nd engineering brigade under nila ang 51 engineering construction battalion sila mo nagkuan didto motong nga lipay kay mga maestra apil ang mga estudyante tungod kay atong panahon na pag turnover gyud sa ilaha ang kuan na pagay toy mga kuan gay nga nag-ceremonial hatag sila sa yabi nga dako kayong kalipay sa mga estudyante tungod kay naana sila'y bagong classroom.
0: Okay, sir, listeners, ano na kayo dugang kabahin aning unang topic ko karon?
3: Katropang Jonathan, kanimang kung turnover sa kaning 2 classroom, no, summary po ni sa katong, kaya ang ato ang manggong brigade, no, grabe kayo o kanang suporta sa inaning mga project, no? Actually summary gapon sa katong gi turnover gapon sa kung mahinumduman ato katong sa 8IB
0: no katong dito sa may buntungon
3: di ba kana mangod pag lahi lang to nga setting lahi lang dili lang pod 52nd engineering brigade ang nagkuha nato pero lahi nga partner so in terms mangod sa mga nani nga mga programa grabe gyud ka suporta nga to ang unit ani no kay kani mangod mga projects magod ni sa katong sa BDP ana dayon mahibaloan nato nga ang mga mahimo nga mga benepisyaryo ani kanigo dato ang mga kuan community no labi na sa katong mga hilit nga mga lugar sa kanang mga kuan kana magud sa una nang bantuan nun medyo kuan red area pag gina siya sa una no kung atong mga kuanan. So tungod sa ato ang mga pagkuaning kamot nga masudlan og mga project, so karon medyo na kuan na nabutangan na gyud no kay si Silbi ang ato ang role mangkon sa sundalo didto mo na nga pagtan-aw nga unsay kakulangon mao pud ay buhatan dayon pa maagi gyud nga mapasa sa kuano sa kanang mga angay gyud nga mga makatabang ba mga agency sa gobyerno, mga private nga mga kuan ato stakeholders no. So mo na nga kani nga programa gidali gyud kay para nga dali pod nga mapuslan no sa ato ang mga constituents no sa community.
0: Okay. So both pasabot sir dako din kakulangon pa sa city, sa bantuan noon kining classrooms kay mo magini ang mas gi prioridad sa tung sundaluhan.
3: So dako mao gid na siya gyud ang ano da isa pod sa mga kakulangon. Mm-hmm. So mao nang gidungagan no siguro sa sunod pa siguro nga mga panahon siguro kung naapay mga igong panahon pod nga kuan. So lahi na pod ang pwede nga i-propose no kay para nga kana kay integrated school man na. So dako na sa nga eskwelahan no. Mm-hmm. So di lang na ingon nga puro ra elementary na may kuan lagi ana senior high.
0: Mm-hmm.
3: So dili man nato na pwede nga di ara mo taman. So magsabay gid ba sa panahon nga magkataas ang kuan ng siyempre ang mga estudyante, magkataas ang population pa ana. So in the future siguro madungagan pag naglahi pag yung mga kuan da structures.
0: Mm-hmm. Asa particular sa barangay Bantuan noon siya gitukod ang eskwelahan? Sitio ba ni mga sitio sa Bantuan noon o
4: sa kuan gid? Ya dapin highway.
0: Highway lang kini siya. So gidungag lang ni diha extension. Mm-hmm. Ng mga classrooms, okay? Atong oras mga katropa, 47 minutos milagapak ang alas 4 o alas 3 sa kahaponon sa atong pagpadayon mga suki nga tigpaminaw. Atong mga katropa diha nga luya na king tuhod ni Mister. Wana bitay kayo'y trabaho kang misis pagkabot sa gabi. Wana, hagok na lang yung tao yung nahimo. Oh, ubo na lang ang nagagahi mga katropa, no? O ding mga sis, ay gini nyo pasagdahi. Dapat kanunay na itong mahilam ba? No, magalam na to ang atong partner o niya pinagis pag tumar o turbo min enhancer. Oh, hawak-hawak yan ni Sir De La Serna ang turbo min enhancer mga tropa. Oh. Oh, na, mga mister turbo min enhancer. Sa mong pagbalik mga suking tigpamino atong atakan kining dugang hisgutanan katulaging pagpangapod-apod o mga leaflets dito sa Bukirong Bahin na sakop diri sa tuag malay-balay mga katropa, uban pang mga barangay, mga katropa, o kining dako nga kalampusan, kining pamana, nakalabay nga adlaw, mga katropa. Standby sa mong pagbalik.
1: Servisyong katropa. Nagmutanan ako, unsa ang akong sikreto, nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolins, 50 anyos. Sa ka-tricycle driver, kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga, pamasayirag. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sinisi. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
10: Premium D3.
11: Kundi ay si Alvin, biker na si Jigka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o gili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3, kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawa.
10: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santo Blas Coffee Mix.
13: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santo Blas Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kayo ng Santo Blas Coffee Mix. Gabalong nyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santo Blas Coffee Mix.
10: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon uhon. Ginan ko sa akong uyag, mamuinom aning Santo Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santo Vitamin C.
10: Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
15: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
16: Available sa mga butika.
10: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santo Blas Coffee Mix.
17: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santo Blas Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santo Blas Coffee Mix.
10: Santo Blas Coffee Mix, available nationwide.
18: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
19: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
18: Nga naman, unsa na adikto?
19: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
18: Ha? Tinuot? Wala yun?
19: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
18: Sa lahat kayo day, ha? Mawag na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
19: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
20: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasi, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
21: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa iyong suki butika.
2: makabaw gikalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay Mabe, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa paanyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
16: XFM. Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
22: Asya maning bataan eh. Ura!
23: Pagtaman!
22: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
23: Okay, sige.
22: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
23: Sige.
22: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa kagatos nga chocolate, unya, gikaon na ako.

0: tropa. Balita sa to panaguban mga suking tigpaminaw, 4 minutos milagapak ang alas 4 sa hapon. Mga katropa sa to pagpadayon sa to pagnauban karon kahapon doon, mga tropa sa serbisyo ga katropa oy big hapon sa to mga drivers ha? Luzon, Visayas ug Mindanao. Ala maying hapon kaninyo nga tanan. Unang-una may pungha maying hapon po day sa ITIB mga katropa no. Dependable Battalion sa Impasugong. Okay, di pa lang po dugay naghuman na lahang kaakigduyog. Mamuso na mi, sudal ito ko no. Human po dito mga katropa. Sir, siguro na po yung mga viewers na sa inyong live, shout out sila araw matagaan o panimbaya ni kahaponon karon di ano? Oh, shout out na yung mga FB viewers diya.
1: Shout out sa ato mga kwan di ano, loving families na to diya sa Barangay 10.
0: Oo.
1: Labi na sa ato ang halangdong kapitan diya, si Kapitan Salga o akong first kagawad ng akong amahan.
0: Mm-hmm.
1: Isidro di Sabili. Mm-hmm. Happy sa Friday sa inyong tanan. Mm-hmm. Malayon sa pagservisyo.
0: Yung namo tayo yung papa no atong tree planting.
1: Yes.
0: Oh, naa dito. Okay. So padayon ta mga suking tigpaminaw dito ta sa direta sunahan mga katropa to laging nakalabay ng mga adlaw nagpahigayon og leaflet sa mga pagpanghagbong o mga leaflet diha sa may Bukirong Bahin mga tropa ang atong kasundaluhan sa 403rd Brigade mga naibog ta ato kay kasakyan no butag chopper. Oo. Pero basin na ikaloyan sa sunod mga suking tigpaminaw, oh, makauban na po dahi taan ni mga katropa, no? So ato dig sa irang kung asa napitan ni mga katropa o pipila ka mga leaflets ang gipang tunol o gipang hagbong. Unya o sir, rasod nga drog gipang hagbong ni. Sir, kanon saan ni nahitabo kining papangapod-apod na to, papangaghagbong ni mga leaflets sa Kabukirong Bahin, patroon ni mga sityo ng atong sakop sa impasugong sa ring uban ani. Ang uban ang sir, dito sa sakop din sa atong syudad sa Malibalay.
1: Yes, katropan Jonathan, no, ang atong pitsa 23 sa Agosto, no, nagpahigayon ang atong mga kasundaluhan uban ang amo ang ano kining signal officer si Major Kayton sa paghulog og mga leaflets nga nakabutang dito no ang pagpanawagan sa ato ang mga kaigsuunang na sukway sa dalan nga mga New People's Army nga mobalik na sa sabakan sa pagamanang gobyerno kining iklip o pag-amuma sa ilahang mga anak, no? Dito na ito ni Gipahigayon, pag-duha ka Black Hawk ang atong sakay ani, o more or less na sa 1,000 ka mga leaflets itong among ihulog kay ubay-ubay man ang mga sityo kini. Pero ang sityo kini dito ni sa mga area sa Agusan del Sur, no? Dito sa sityo Balaudo, sityo Tigbaw, sityo Talabaw, sityo Kamalangan, sityo Insibay, sityo Bayong, sityo Gisauan, sityo Tamyang, sityo Tambo, sityo Pigdusan og sa barangay Binikalan sa sityo Bulunay o barangay San Vicente o barangay Tagbalili o Agusan del Sur kini boundary na sa Bukidnon kay ang ato ang mga presensya sa mga terorista New People's Army mangod mga suking tigpaminaw naana na diha sa boundary sa ato ang kun sa Agusan del Sur na dapit no og mao na nga giputusan og leaflet drops sa atong mga kasundaluhan sa 403rd Brigade, gipanguluhan sa atong Brigade Commander nga Brigadier General Siegfried Tubalado nga gipupukusan ang katong mga sityo kini mga sityo kay Bukid ni Gainisya. Mm. Naa na ginisya dito sa pinaka tuktok ni sa mga kuan ba Bukid mo na nga adunay mga panimalay nga among nakita dito nga gipangtagakan namo ug ubay-ubay pud ang nakakuha sa maong leaflets o ginautunta nga katong mga nakapudyot nga mga residente sa maong mga sityo nautunta nga mapaabot nila sa mga rebelde nga magpakita gyapon diha sa ilang mga area no nga mapaabot nato sa ilaha ang atong gusto ipaabot nga mubalik na sila sa sabakan sa pangamanang gobyerno og mutabang lang sa paghatag og development sa kinatibuk-an sa atong nasod Pilipinas.
0: Mm-hmm. So kini sir unsay mga nahisulat ang sir kini naka-focus lang ba sa atong mga walong grupo o lakip na usab kinatong mga residente diha sa mga sityo nga dili na mo suporta sa to mga kining New People's Army nga naglihok pas kabukiran.
1: Yes, katropan Jonathan, classic to nga kwan leaflets ang atong kwano nay panawagan sa ato mga walhong grupo og napoy pagpahibalo kung unsa ang kining madawatan sa kwan sa maong mga mo surrender. Mm-hmm. No? Kining gitawag nato nga iklip ikli nga madawatan nila. O aduna po tay pagpahimangno sa mga constituent na to o mga residente sa maong mga lugar nga dili na magpalinlang tungod kay daghay maguba nga kinabuhi, dili lang ang ilang kinabuhi o ilang tibuok pamilya kung sila musampa o muuban sa maong walhong grupo. O aduna po tay pagpahimangno sa mga katawhan, labi na sa maong mga sityo nga adunay mga presensya sa mga teroristang New People's Army. At dito na to nakita, o dito po na to nila makita ang mga hotline numbers sa 26, 88, 8IB, 1st SF, 403rd, sa province of Bukidnon, sa province of Agusan del Sur, nga mo kung aduna sila makita, aduna man yung mga cellphone niya po ng mga tao dito niya po, no? Pwede rin sila nga mag-contact sa maong mga hotline kung aduna sila mga presensya sa mga teroristang New People's Army. Og ang ato yung tumong og tinguha gyud nga mapaabot nato sa katawhan og sa atong mga walhong grupo ang atong ang tumong og tinguha sa atong porter og sa atong mga kasundaluhan.
0: Sir, aside sa mga leaflets, unsa pay laing estratehiya sa atong kasundaluhan nga makigpulong no o makigalayon sa atong mga eksyonan sa mga sitio nga dili mo suporta sa mga nahabilin pang mga walhong grupo sa kabukiran, sir?
1: Kauban yun na tanong, kontropan yun na tanong, ingunanin siya ang kuano, dili lang kay leaflets manggod ang estratehiya sa itong mga kasundaluhan. Ano na po kita'y gitawag nga MCCST o Mobile Community Support
2: Sustainment
1: Teams. O maugin ni sila ang maong muatog sa maong mga sityo o makiglambigit sa mga residente sa maong sityo o magpasabot o magpaabot sa mga maayong balita nga naadiri sa atuang pangamanan ng gobyerno. Uban po diha ang atong mga taga Simo, nga gipanguluhan po na sa atuang kuandiano official nga si Ma'am Di Guzman, si Ma'am Sailin Di Guzman. No nga si ihang mga grupo dili lang kay ang MCCST team na apoy taga Simo nga mag loudspeaker operation, leaflets maghatag ya po sa leaflet distribution po tong ilaha. Labi nang magpulong-pulong og maghisgot-hisgot sa mga problema sa maong mga komunidad para mapaabot sa atong mga kasundaluhan sa brigade o ang brigade po ang magpaabot sa mga necessary nga mga agencies sa atong government nga makahatag o pagtagad sa maong mga problema sa maong mga komunidad.
0: Kini ba sir, usanis mga estratehiya na to aron nga mas maaghat pa ang atong mga New People's Army nga mabalik sa bakan sa gobyerno?
1: Katrupang Jonathan, no? Sa sugod sa ato ang pagkuan CSP pa, BTE pa to, PIDO pa, diha nato nakita nga maugiday ang nasa right track ang atong mga kasundaluhan. Nata sa saktong dalan sa paghimo o lakang makabuot nato ang tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan. Tungod kay pagtukod yun sa atong mga CSP teams, karon MCCST naman, no, nga nakita nato kung unsa daghan ang nagsurrender, daghan ang mga farm to market road ang nisulod tungod kay nakuha nato ang mga issues sa mga komunidad nga nahatagan pud og pagtagad sa atong pangamanan ng gobyerno. Mao na nga karon nakita nato nga wala na kayo NPA, gamay na kayo sila tungod kay nakita pud sa mga katawhan, sa mga residente, sa mga komunidad, sa mga sityo nga adunay gobyerno nga dai nga nagtan-aw sa ilaha, wala lang napaabot nila sa saktong ahensya kung kinsa ang watubang.
0: So kamo ang nahimong tulay karon aron mapadali labi na ang ilahang panginahanglanon.
1: Yes, katrupang Jonathan, kami ang nahimong instrumento ang mga kasundaluhan para sa mua, kami ang nahimo nga instrumento nga imbis nga maglugway pa ang mga walhong grupo, nahimo na hinuon sila gamay karon tungod kay napasabot nato sa mga katawhan, napasabot nato ang nasulbad nato ang mga problema sa mga komunidad pinaagi sa pagtap o pag-coordinate o pakitimbayayong sa atong mga ahensya sa pangamanang gobyerno nga moogin right nga muhatag o sulbad sa maong problema sa mga komunidad.
0: Okay sir, dila sir, sa una kaidugang sir, kalabot na ito ang pag-apod-apod o leaflets, no? Di sa may Bukirong Bahin, di lang sa Bukidnon, pati sa sityo o sa ubang sityo sa Agusan.
2: So katropang Jonathan, no, ang kaning bitaw nga to ang kampanya nga leaflets dropping. Isa lang ni sa mga strategy nato, no, nga para nga ipmapaabot sa atong mga kaigsoonan nga napa sa taas o sa kalihukan nga mubaba na sila, no. Napay isa ani kanang kung atong gikuan kung para sama ni atong ginabuhat karon, no. Gakandak regularly, gakandak itag mga information education campaign, no? Sa mga barangays, no? Pinaagi gyapon sa ito ang mga mobile community support sustainment teams. Nga kundiin dito bali unay na ni siya nga trabaho nila eh, bali rutinary na ni nila dito nga magkandak gyud og mga kwan dito ang mga IEC, no? Uga grabe ang pagpaningkamot sa kasundaluhan ani katropa tungod kay ang kasundaluhan mangod katropang Jonathan dili lang kay isa ra ang iyang git kwan git trabaho. Halos doble-doble na iyang gitrabaho eh.
0: Mm-mm.
2: Pag clear pa lang sa ilang area, no? Pagpahawa sa mga armadong grupo, pagtangtang sa mga kanang mga nanggamot na nga mga kuan ba kanang mga
1: kadres
2: ana nga lugar, og ang pinaka kuan diha is ang pagkuha sa ilang mga aggrieved issues, unsay mga problema nga naa sa barangay. Isa na diya, kanang farm to market road, kanang mga eskwilahan, mga water system, health center, no? Ang ato ang kasundaluhan yun ang nagkuha sa mga kwanana, nga mga problemahan na nga makuhaon ng project, dayon ihatag sa kuan, no? Sa kato mga stakeholders nga kinsay pwede nga mo trabaho, no? So, kaning kwan katropang Jonathan, isa man gid ta sa mga naka-experience ani, no, sa panahon pa atong pagsugod gyud ni aning ELCAC adtong mga first quarter gyud sa 2019. Grabe, duguon kayo nga trabaho.
0: Sakto, tinod.
2: Duguon kay nga trabaho. Kay natungnan man gid to nga maugi paglunsad ani dito sa region, no? Nakita dito mano-mano gyud nga ang among mga ang unom pa ka batalyon ang brigade adto.
0: Mm-hmm.
2: Napay 65 IB, napay 58 IB. Unong pa ka batalyon. Manang nga project dito sa Pikas, project diri sa unsang akuan, tapok tanan.
0: Mm-hmm.
2: Kaingon, makaingon, lagi kag grabe kadaghan project, nga bilyon ang kantidad. So, bilar, apil mi nga bilar ato dito, mm-hmm. dito pa sa akuan, kaya siyempre, i-present man na dito. Present man na dito sa kinatasaan sa NEDA. Oh, ang atong kuan ang ato ang CMO officer atong una si Major Ryan Layog. Isa gid sa mga pinaka snappy na mo nga CMO officer sa una. So siya gid ang nagplastar, no, sa kuan. So nakita dito nga mao dali ang mga project nga kailangan gid kaayo. Oh, isa na di ang farm to market road kay siyempre ang kining bukid noon kuan ba ni
0: mga bukid pero daghang uma
2: dagaw mga umahan.
0: So mo po tong time nga ni sulod ang engineering sa una.
2: Nanay ko nadto, nanay uban projects po nadto nga nanay engineering. Murag ni tap na ang ato ang engineering kay siyempre sa kadaghan sa mga project dili lang gid po ingon nga puro ra pod sa mga private nga mga kuan. So natay nagyapon tay partnership sa atong unay nga unit, no, engineering brigade. So atong mga panahon kuan gid siya kanang grabe nga paningkamot kay siyempre mo ato pa ka sa lugar, mo clear pa ka, papahawaon pa nimo ng mga kuan, then butangan pa nimo og mga pasudlon pa nimo og mga project kay walay lain ngayon nga ahensya sa gobyerno katropang Jonathan nga kaya nga buhaton na. Gawas lang sa army. Ngano mosulod siya ang uban nga agency, dili man nila kaya nga
0: sudlon
2: nga kaya nila papahawaon ng mga kuan diha, dili, no? So murag kuan siya triple edge siya ba pagsulod clear papahawaon niya tong mga kuan, pasudlan niya ang mga
0: project
2: livelihood sa barangay diha na munang na clear dahil hantod karon na sustain siya. So daghan na siya kuan, malambuon na siya, no? Dili pa ingon nga grabe gyud
0: totally.
2: Kuan, pero at least nga
0: hinay na yan.
2: Oh, hinahinay na siya ka balik sa
0: normal. Okay, kani paghatag atong leaflet sir, isa pa bonus pamaagi nga posible mapadali ang pag-surrender nini atong mga nabilin pa karon kay kabalo ko murag cancel mo surrender sila kabuk bilin karon nga naglihok sa bukid noon. Kaya basig nakita ko nila ni mga leaflets dito sa bukid.
2: Posible, posible no kani mangod no kani siya is dili lang man kaingon nga sila gyud ang kwan ang target nato isa pod sa to mga target ani ang ilang mga pamilya parente mga amigo no nga pag makakita sila adto nga uy si kuan ato na tong tabangan na to ba nga mo surrender mientras na pay oras no kay sa karon mangod kung imong boto na naon katropang Jonathan no sa katong kung makainomdom ka katong mga nauna nga nangamatay no kung atong paminawon ilang mga pamilya grabe grabe gid kaluoy gid
0: tinuig nga wa kakita pagkakita mo na lang nga patay na nakitaan
2: mga kuan yung mga ang makita nimo sa pamilya ba nga unsa sila ka ulila ana nga panahon nga gusto unta nila nga mauban ilang pamilya yung kay naay siya gibarugan maoy butang nga dili siya makauli kay gusto niya katong sundon niyang gibarugan which is sukwahi pod sa ato ang panggobyerno no una man tay naman tay problema pwede man ato iduol sa ato ang kwan sa ato ang gobyerno no di lang gid na kwan lang gid siguro ba kana bitang naunhan lang gid sa kwan bitaw nga madaot bitaw ato ang panguna-una no so mo na siya nga sa katong nahibilin makita to sila mga parente ug kanang hangyo ba nga
0: nga mo surrender
2: na surrender na lang yun mientras na napay oras okay na siya.
0: So kini sir inaotag kini nga pagkapuna-puna tong leaflets murag na

0: nga mga kuano nga mga presensya sa mga teroristang New People's Army, gamay naman lang gina sila nga nagpabilin diri, naglihok sa atoang duol sa atong probinsya, kay dili wala mong kaya sila diri sa atong probinsya sa Bukidnon. No? Pasalamat ta sa atoang mga paningkamot, sa atong mga kasundaluhan nga mataboy nato gamay dito padulong sa Agusan del Sur. Pero mubalik na sila, balik na po sila Agusan. Muna nga, kung aduna tayo mga nahibalaan sa inyohang kuano, pwede mong mutawag sa atong hotline number. Hotline number sa 43rd Peacemaker Brigade sa amuang I-7 section nga hotline number 0975-854-2065. Ang Osbon 0975-854-2065. No, kung aduna mo yung mga kuano, panawagan na to sa mga walhong grupo nga napagyapon sa kabukiran karon. Tama na. Undangon na nato nang ato ang paghatag og kuano kining problema sa atong nasod Pilipinas, dili lang kay problema sa kana ra nga problema ang atong ginatubang sa atong mga katawhan sa nasod Pilipinas, kundi daghan pa. Mo nang panawagan namo uban sa amo ang Brigade Commander Brigadier General Sigfrid Tubalado, balik na mo sa sabakan sa pangamanang gobyerno. Wala na'y tumong og tinguha, wala na'y tumong ang inyohang pakigbisog. No, aduna na'y pagpakabana ang atong pangamanang gobyerno para lang yun sa inyo. Ha. Balik na mo og andam ang inyong mga kasundulan sa 43rd Peacemaker Brigade nga muhangop og mudawat sa inyong pagbalik.
1: Okay, sure, dila sir, sa ano pa kay idugang? Okay na. Okay na, so mga mga tropa daw, panawagan sa itong kasundaluhan nga mubalik sa sabakan sa gobyerno. Basta sigurado mga tropa, army na ta.
2: Oh,
1: ha, kamugid na, oh. Oh. Sabakan sa kasundaluhan mga tropa ato nga klarohon para matabangan sa insakto ga pamaagi mga suking. Oh, usab di na ko maklaro daw ko congratulations no sa XFM Bukidnon mga katropa kay kagahapon aduna tay kalampusan be abi. Mo kanin mo ni gihap ni be.
0: Ay, naminor ba si manager.
1: Oy, so congratulations mga katropa. Oh, congratulations sa XFM Bukidnon nga sa 4th Bukidnon Press Freedom Week celebration mga tropa. Dapagid ay direta atoring ulahin ning kuan. So ang XFM Bukidnon nakadaog mga tropa. Uy, bright din ning XFM Bukidnon no. First place may mga katropa sa Pautokay. Ikaw dito. Si Mora pangalan ni mga dito, di ko napilon. Hindi ko napilon. XFM Bukidnon mga tropa. Pinagin ni katropang Jawa Pagutayaw, Brett day ka Jawa, mapos lang yan po ni Uto, mapos lang yan po Uto ka eh. Oh. Uto kay, first ang XFM Bukidnon mga tropa, pinagin ni katropang Jawa Pagutayaw, salamat sila, kaya wako ka-appel ganiya. Oh, busy mo ko, kaya nako gi-process ba. Or niya, third me, oh di na to niya ang ikawlaw ni, third me mga tropa sa script writing and broadcasting mga suking tigpaminaw. Wala na, dako-dako to premyo dari oh, dako-dako to premyo dari mga katropa no. So, onya, ano namin, minor prizes, mga tropa, individual best news presenter. O, nakakuha gihapon may mga katropa. Way, ubay niyo, so kung tutalon to ni tanan, dila na mo ikuan. Ipag kita-kita pa rin mo ni mo ha, pag human, ikaw mang hatag, ha? Imo mang isulo, ha? O, dapat appeal, mi ana. O, so, kaluyan ta mga suking tigpaminaw, wala. Ata niya. Oh, sa bado man ugma. Oh, sa brigida o ano sila doon. Bito mga katropa. So, sir, sa itong pagpanamilit, karoon na kahaponon. Sa inyong higayon,
0: yes,
1: sir.
0: Sa atong tanan, labi na sa atong mga avid listeners na uban sa amuang tropa sa 43rd Peacemaker Brigade. Sa tanan tropa sa Peacemaker Brigade, no? Among ipaabot sa atong mga katawahan rin sa probinsya sa Bukidnon, ang among pagpasalamat sa inyohang ulay puas ng pagsuporta sa mua. Labi na sa mga tanan, mga kalihukan namo sa mga kasundaluhan, anaamo nagpalipod, anaamo kung dili lang pag-ampo, dili sa mga material na mga gamit o mga pinansyal, unsa madiha, naamo nga nagpalikod sa mua, naglantaw ang inyohang mga kasundaluhan nga nami sa safety perminte. No, thank you so much sa inyohang pag-suporta o mayong hapon kaninyong tanan.
1: Ikaw sir. Okay na, okay na. Oh, approve permiti yo, approve nindot ni. Oh, manindot ni mo na to ni ug utang nato papirmahan loan approve. Daga salamat mga suking tigpaminaw sa pakiguban karon kahaponon. Sa ngalan sa mga station manager katropang Miss Rusty Maricodino, katugbang nako sa pikas lawak mga suking tigpaminaw katropang Jao Pagutayaw. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas katropa Gajunatan Lee Soriano sa programang Serbisyo katropa Maynghapon Bukidnon. Happy Friday everyone, mga tropa. Long weekend, mga suking tigpaminaw. Okay. Sabado,
0: Domingo,
1: Lunes, Martes. Mating haya-haya, hubog sila. Oo, namista og Valencia, pwede ra magbilar-bilar mga suking tigpaminaw. Daghang salamat, ping hapod, bukidon.

0: sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangunta na siya sa doktor. O tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga nga kung lagay man ang imong ipangutan na, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Gun Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santaon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santaon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.
4: Nag-ita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
6: Hala, happy ka akong June Day. Pero saan so man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, usan na adik to?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sola, pagi kayo yab! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
12: Wow!
11: Naapagi kayo yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahita kayo, suman o, oh, o, oh, o, oh, o, grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
13: Mga katrupa, exciting!
14: XFM time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Pagtaman!
2: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige!
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige!
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: exciting.
1: XFM.
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambot ta rene mo. Gahi kagyog o. Nang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
3: Ahay, ambot o rinay mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagod. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo pag-imo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inaw mo premium D3, regyo na nakapalaksit ako balik. Kung naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway ko sag ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
11: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Dong, nagpilay niyong gasolina?
15: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako gikan ang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa number one city.

0: cancellarla.
1: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhoran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buha po pa'y tigre? Hindi ka ba'n pipite? Ay, hindi ka atras pisi? Ah, may pemuligin.

0: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
2: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
3: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
3: Lagi, taman na ko sa ibuk ani. Wala pa kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank?
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, perme?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
9: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Maminaw ka sa XFM.
11: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisawa kay sulod-sulod.

0: participate. Si Arlene ng Davao City, isa po ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Cess the Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

Thank you. Thank you.